ja. La chaba jwalo le tsatsi la sotaha. Le chaba jwalo le chabela ho wena mosotho wa iso. Ho seng ho hotle ho seng ha sotaha. Nna le bitso la ka ke Tumelo. Fane ya ka ke Mokwai. Ke kopana jwalo le wena. O le na le monate. Nate. Let's speak easy. Le ho leng ka jwalo. Kamatla hothe bo hantle ha ntatae ka sebele letsatsing lena ka gona ee mosotho wa seke ya o mema gore wena o tlotla o be le nna o tloa mona goreng ya boraro go ya kena mane goreng ya botshelela boteng ba gao bonketsa ka matla go mamela ga gago go ntlatsa ka matla mme ke a thaba o le jwalo ke a le bona lona bana beso gotlhe mo le leng gona teng ba seng ba tswile le ba ntseng ba le kaga dikobo fela dikelelo sa bona ditsebe sa bona ba di beile kwano on PCFM. Kaufela halona, kaufela halona. Ke phamisa le so okere. Khotso ke o moetlang le teng. Chaba sa iso, chaba sa mosheshwe. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Asi de sala tsena sala le grasena hengwa na mme wa tsiba hore ha se le fela ho ga boga go e utlile hantle e ho ga boga go ya utlile hantle bolo ga e utlile tsena ka motsosu e meri ke sepe lo hona o dumela hore ke sentse re le jalo die se se mobani babang ke le ga tswa ka magalo go ya boloka beng ga rona le tswalle ya rona ba re ile ga ba tseba ba seng ba phomotsile bogokong ba bona ba o qetela le nna ke ile ka re te ka mona ka mapoteng maobane ee ke ile ka re te ka mapoteng ka mona ngwana mme maobane e ne e le moteng he re ne re lo beya masapo a mme mantlapu ngwetsi ya ramaema ka sebeditse hantle ka nnete o boela modimo nnete re sebeditse hantle tsatsing la maobane ngwana mme ga monnate bona bone ba haesale ka phupu e kgolo ga ne re tshwentshwengwe ke ntho e nyenyana serame a serame ngwana mme ne se le sebe motho o ne o betsa ditlepa gaete mo o emeng teng o sa batlo o eme standing tswe o ne o tapatapa ke serame se ne se le mono maobane empa he itse a ntse le phaphama ka nnete go aka gagare ete ga ka ga ikutlwa le tsena tsa ditshepe tse ne re di apere di jase ga be re ditlhobola ge di bea kwa ke leboge botlhe ba ileng ba kenya letsogo maobane ba ileng ba utlwa go ba tsamaye le nna kgaitsedi yaka ke a leboa ngwana mmetlhe wa utlwa ke a leboa ee ke tsamaile le motho wa monate maobane ngwana mme e nkekeng ka o betsa lebitso la gae fela ga tsamaile ga monate bona bonao
re qoqa ka kuri nga mona ka ba be di fela kuri chesa ya ene chesa kuri yenu ya 4x4 ya 4x4 ene re zama mona tika nete le yena mo bana ke ya le bogetse di ya ka utlwa modimo wa bolo ke ya wetse handle ke ya le bowa go ebe utlwa wankutlwa mobane ga ke dutse mona ke meketsa ke lla gore ela be bang bankela la ditsela tsa boleribe bo tiatianeng a komphaphamiseng ka nnete a ntesetsa maobane gaitsedi enwa ka maobane ngwana mme mona a ntesetsa ge a go nna e wena mone ga e lentle ntlong se goreng mo o batlang gantle a go ka yona jeka ga game mo a re nkemele mono ke atla a re nkemele mono ke atla banna ke ena a ke ena that's what friends are for ke botho jwalo ngwana mme ke setswalle sejwalo motswalle wa nnete o tla mmona ha go le tjena e reng ha bothata bo le teng a kgona go ka kena kena dipakeng ke a leboga gaitsedi ya ka utlwa nkebe ka phetsa go bua go leboa o ntsamaisisa monate letsatsing la maobane ya gantse ke tsamaya le ena mone ke letsileng mona ya ba ke kgole ka moga kgole e monna mokwa e ukae genyeloe ka ela ke se ke nyeloile ngwana monna o bua le nna jena se ke le kaga sepalangwang epile re fitlha moo ya ba se ke fumane mogala o mongwe ngate mokwa e ukae o kae ke ntse ke tla ne ke re ko utlwa gona o kae ko onke ngwana mme ka rao se ke ya ke shebile gona mae mone ke ya teng a botle bo bokalokalo he ngwana mme ba leeto leo ke le tsamaileng maobane le baking your name baking your name baking your name huh? ke tla ntse ke le gona ka thiwae mo teng he le teng ke ntseng ke ameya ee mo ntseng ke ameya ke tla bona gona mokgwa o ya ke tla be ke di jwa empa he ke aya patambafo hanse le phela gobane tsa o sane ga o di tsebe o ye ngwana mme ka dikešeneng ka mona maobane he o ne o bolokwa motho a bitswang Freestone ke a tshepa le ka mono he banna ba eso ka sepoente ka mono kapa ona stadium eleya le sebeditse gantle tsatsing la maobane ga le boloka ka kapa eno ke bua ka monna Freestone le sa speaking yone go tla bo bolokwa e mong pela heso gantle eo thwenke bastin ya eo thwenke bastin banna mafu ana sala mangata gagolo ee batho ba tsamaya nna motlhanke ya mona ke rata molapo motho wa pele ke tlatsa ke molata mona ke molapo ya thaba molapo tlabe ke tsamaya bolo ngwana mme ke lo mo dukisetsa ke tlabe ke tsamaya bolo ke lo mo dukisetsa kwana mo buang teng e ke bona thabang eno ke mona eno ke mona ya empa he ba se thoba se sebedise ka nnete maobane le botle ke a tshepa mone le le teng le sebedise hantle ke a tshepa le sebedise hantle ei mafu a seng a le mogao jena bannatšhe e batho ba tlokala empa he ka ke mo reyang botlhe go se go setse gona fela ba ntseng ba le ka godimo lefatshe gobane tsa go sane tswena re ditsebe ee
sa usani tsona re ditsebe mapuli mapuli matralala khaitsedi ya ka mona ngwana mme ntsalela utwa ke a tsela ke le ka o tsosa e u ile nya go wa mapuli la nya ke le ka monya go sa mo ba mona aga ehle ehle ska na bua ntse jena hle ya go tsagala khaitsedi ya ka ya le mo ba ne ho ngwana mme ka kopana le khaitsedi khaitsedi ya mo hatsa mo fuyo nne ke no mo loka mo bane ke du tsika go longa mo no a kana ha hunta timo go ikha ke ena ya ba ba juisa we nne ke khaitsedi ya khaitsedi ya mona mona mo fuyo ka o tabela go tsi ba khaitsedi ya ka ke lutse hantle pele a mona mona mme ka ga golo a ne sa ba ti holo eno bo we bo go ke sa mente fase bo ai ai ai ai ai ke re mo le mo ma ba ngwana mme ke re re tsa di left right ya ne re tsa di left right ma ba lo o ba ta ka mono monna a sa ema ngwana mme wa fumana lutuela le leng a le re a betsa left right left right o tsesa o monye ne se ke ne ka tlasa maoto ka mona ka meseng sa moo ya ne se ke ne ka tlasa maoto ka moo bana bana ba ga maema le bana bana ba mokwai mono bana ba phedile na maemo nate ya bana ba phedile na maemo nate le bana ba mokwai le a pheya le bana ba ga maema le a pheya tle e le a pheya mafumona ga bela nama ono ga ira nama mo ga je nama botli ngwana ga je nama mo ono aga dumono ga je nama no ga je nama mo ono mawana ngwana ka baka hopola thabang ka mogwana a tla e jaka teng nama eno motho eno ya ke mo nameng ke mo nameng ke bua ka mesete molapo o ja nama empa ya monna eso kile ka o jelela maobane ya kile ka o jelela mono maobane nama ga ke be ke phete sa monna dijo tsa mogotlaneng ka ga mphete ngwanaka ka ga mphete mphete ka nama eno tsheetla molanto tsheetla molanto go mo ifile heno ya hana hutswe u hana hutswe mo bana bana hana hutswe nna hana hutswe mo nga khomo etsa e ngopotse ngopotse hana hutswe mo nga khomo etsa ba mo bana ai tudi le ntotsenga ta maobane ngwana mme o motho ene ke tsa mali ena maobane ke tsa ntotsenga ta tsenga ta ka ema fela lo makala ke go dirisa la ka ntotsenga a nna ke ngwana na mosotho san qabule a san qabule o tlo a mo That's what friends are for.

mona thoma ka lokalo hema so tswa so ei re mona bolo ka re mona ye re mona bolo ka re mona o sing e ngwana me re sa majina fela go na mona

ya. Monati. Ere ha ile mona be so so ile le shomile mse mahlano. Ka mora ho reno. Ya ra. Izinto zikutume ngazona kokeze monate ubana monate wona ke tlatame ho kufe wona e ka sibili monate wona ke tofa wona hantle jeng

Metsotsori shimane metsi mahlano re ha ba mane ka morao o seng re ha ba ka morao re ne bo ga ya bo ne 15 after 4 a tsama mino no ngwana me o tloka na go go o go ga hanye batho na mama medile le me bo le dimela la bona le ga hanye fela go go sa tsona bana motho yo le motho mini motho yo ba pala mana go mphuta o fumba ba ya kona kona kona ona ya ngwana mme ha e bo ga ga na le limi ha tsi o so da ipona ga o ipona o se ka nnete so da ipona ngwana mme ba le limi la la le ga ga na e a ke mmino o mongwe ekaga o mametse go utlwa go yae a kona from where I stand.

0: o dutse o le mong hona di dintho tseo o ka dinahanang hona di dintho tse ka o tlelang ya ba o leka ho dinga o di bea haufinyane le wena o leka ho kopanya one le two o batla o fumane ka mora o batla ya ha o ka tao fumana o fumana go no siena se o ke se fumaneng ha se ng khotsofatse ba le o qale hape o enge ka hlakogele le ntaba ena ene e o tsimono o ena hana o le motho o leke o nka hona o bukelela hona o nke hona o beka ncena o nke hona o beka ncena o fana ntho tsena go fela di a hana o kopana o bo go o phumo phumola o go leke o tlatla ena hana hantle ka moga o lukise kelello ya hao but still o fumane ha o fumane ha o fumane ho se leng o hloka hona le taba eo na mo ke le mong la ke robetse kapa ke phomotse e le ke ena hana ke le motho e le nna ke ena hana kenale sitse se o ke tsa bang re ba bangata ga se tseba le ngwana monyenyana wa tseba sitse se na sa tlhabollo ya ba tsaruba ke bua ka sona tjena ile o bane e sa le leng 20 ke nahana ka yona dilemo dilemo tsena fela ha ke fumane karabo mohlomong wena o le momamedi o tla nthusa ho fumana karabo hodima taba ena eo bonalang e nghwayahwaya kapa e nghwayahwaile nako e telele ke lekile ho batla empa ke sa fumane ole mohlomong le tla nthusa bahaiso rena tabena lona le bone banga pa le bona banga pa le se ba bang khata ga batshwarele ho bana ka hlolo ba se ba ifumane ka hlolo ba se ba ifumane batho ba e ka ba banna e ka ba basadi ka tlholo ba se ba ifumane e ba tshwanelang ho latela ka moo lekgotla di le la bona ka teng mme ke sentse ke re ge batho re phela lefatsheng mona ba re sitetswe mo ba re sitetsweng teng mme molao o ile wa sebetsa ka bona wa ba beya moo ba tlhokalang gobe ba tla ba gona teng ke gona ke tsho kere ga se kere ga tlhotse ge ba ahlola gobane already sentse ba ahlotswe ge gapele fela gore sebakeng seno se ba leng go sona o sane ha ba khutla e le banna e le basadi ba seng ba sokoluhile ba seng ba kare ha ke hlotse ke pheta ka ba ke hlotse ke pheta ke etsa ke tsalo ena yo ka jeno empile mmona hona le taba mona he mosotho a iso mona e ke ke utlwe e enghwaya-hwaya ke le motho bolo ka kile ka tsho banna le basadi bano ba sebetsang setsing seno sa tlhabollo o bona banna le basadi ba itetseng banna ba itswetsitseng basadi ba itswetsitseng gore ga tlo tla re sebetsa ka mona mme re ka mona go tla tla sebetsa re sebeletsa naga re ka mona e le go bana ga tlo tla re sebeletsa bana ba rona malapa a rona jalo-jalo ka go fapakana fela ya mantlha yo re ba tsebang gantle gore ba e ba beile ka mono ko sebeletsa naga ya bo bona naga ya Lesotho naga ya Moshweshwe ke ye ke ipotse potso ena ge Mosotho wa eso gona banna bano le basadi bano ba sebetsang setsing seno sa tlhabollo diphepetso tseo ba kopanang le tsona tseo ke ye ke nagane ga ke na tsebo empa ke ntho e ke e naganang fela gore ke ntho e bang e ka nna ya ba ke ntho e e tsagalang ka moo bontate le bomme bolo ga ke tseba gore go ka ba thata go lona go ka detsa empa ke dumela gore phepetso tseo le kopanang le tsona ka mono tse dingwe tsa tsona di a le imela tse dingwe tsa tsona dintho tseo tse le kopanang le tsona mosebetsing eno ya lona ke ntho tse le imelang Mosotho wa eso ke ke re na go motho ya e seng e le motshwaruwa ka setsing seng se ka moo ga ke ga tsewa gore motho le motho neng kapa neng kae kapa kae ke ntho e ka kulang le bona ka mono ka mo bateng ke batho ba ka kula ke ke re na basebeletsi ba ditšhankana ga ba se ba kopana le motho ke eno e le motho yeo a seng a le tshireletsong ya bona kapa e se e le motho yeo a seng a ikarabelela go ba sebetsang setsing seng sa ditšhankana na taba ena ba e ba ipote kae ya go bale e be motho enwa ke enwa wa kula ka mona e le motshwaruwa o kula hampe hoo go ka tlhokagalang go jwang kapa jwang motho eno a isiwe ngakeng ga na motho yo ga ya ngakeng mokudi eno yoo a leng tlhokomelong ya banna le basadi bano ba sebetsang ka mono ka tlhabollong motho ya jalo ga a sa kula ba bona le bona gore motho eno e tlile bophelo ga bo botle ga na motho yo o isiwa ngakeng ke mang motho ya jalo o isiwa ngakeng ke mang ge a ba bona banne ba banke ba batlise bo dingakeng go latela gore na motho o tshwerwe ke eng dingaka di tla mo potapota di shebe di fumane gore ae se e tshwereng motho enwa ke ntho e itseng e itseng e itseng go na le tse ding tsa dintho tseo di ka tlhokang tšhelete gore motho eno a jalo o tlameya ga ilo patala tšhelete e kae-kae ge e tsa motlhala ge e tsa motlhala fela e be fumana go motho ena o tlameha go a ye scanning. Motho a bua jalo o tlameha go bale a nkuwe a iswe mane mothong go dietswa scanara. Scanara ga se ba gona se bitsa go le go kae. E ka ba dingakeng tsa di-private, e ka ba ona sepetleleng sa mmuso, ga e tseba go se ya patalelwa. Ga na motho yoo ga a sa le boemong bono ba go bale ebe o tlameya go bale a iswe scanning ma. Who is going to pay for it? Motho a itlo patala, a patalela motho eno ke mang? Nako eo ntse go engwe banna bano le basadi bano ba ingwaya ditlhogo gore na ke ma a itlo patalela motho enwa scanareng ma. Motho yo gana ka nako eo go ntse e tsalang ka ena ka nceng siki ya ne ntse tota motlho mo e ka nna ba scanara se batla 300 rands, 400 rands, 500 rands. Nako eno ntse o engwe go engwetse gona o fumana gona difantse di tlatlhaa kae, tšhelete e tlatlhaa kae ya go nka motho eno bale ga engwe isa mane mo go duetsa ntho eno ke mang ya tlamehang go patala? Ke mang ya tlamehang go patala? Ke ntho e ke ipotsang yona gafegafetsa mo ke leng mong. Go na le ba bangwe bao o tla fumana gore motlho mongwe ke nane ga se qeto yaka ke monano waka. Go na le ba bangwe ba o tla fumana gore motho o tlameya gore a patale 50 a diranta ga a na ona, ga a na ona. Go a etsagala gore ebe dipilisi o fane go gadiyo ka ngakeng o tlameya gore bole a tsamaye a ile o direka chemisting, o tla direka ka eng motho o? Tšhelete ya go reka dipilisi tseno kapa moriana ono o tla ba a enka go kae ka nako eo? Motho enwa wa opelwa ba mmona le bone, ba mmona le bona gore motho ena bophelo ba gae e tle a boa tsitsa. Bukana ke ena ya supa ere o tlameya gore a fumane dipilisi tse itseng tse itseng tse itseng moriana o itseng o itseng o itseng, mme ga dijo di tlameya gore a lo direka. Ya tlameya go ntsha tšhelete pokothokeng ke mang? Gobane ka mane tšhelete ga e kene ka setseng ka mane ga ke dumele tšhelete e ke ena ka moo. Banna bano le basadi bano ka mono ke nagano gore diphepetso tse ka gang tsena ke phepetso tseo ba e ba kopane le tsona gore na jale motho ke enwa wa kula, mme a kula jalo go tlhokala tšhelete. Tšhelete ga iyo gobane ga ona motho ya ka tlwelelang motho a ntsa mmona gore motho eno wa kula wa šwa. Thuso e teng e re ka mo etsetsang yona fela ga re na letho. Tšhelete ga iyo, motho a jalo o ya itsubang? Wena momamedi wa ka o tla gabelela wa gabelela banna le basadi bano ba setsisa tlhabollo ya batshwaruwa gobane ntho eno e dutse kelelelong ya ka mona nako e telele ke ntse ke ithuisa ke ithuisa fela ke sa fumane a clear answer gore na jale ga ditaba di le ka mokgwa ona go ye go etsiwang ka nnete. Ke itse ga se ke ra ba tlhola go ba sentse ba tlotswe ge shebane fela le bophelo ba bona gore bophelo ba bona bona bonne ba kgona go phela bolo ka rona o sa kula ke no sa kula ho etsuwa jwang banna le basadi ba ka mo ba o tlepo go thwasa bona basadi bao le banna bao ba otle dipokotho tsa bona jale ba contribute go kanka motho eno jale ba mo isa mane mo a tlhokanang go gabile ba teng ba ito patala fentse ba bona go motho eno ke motho eno wa shwa ka mo ke eng e o nanang gore e ka etswa ga eba e ntse sa etswe ga eba e ntse sa etswe ke eng eo naganang gore e ka etswa go motho a jalo ya seng a le ka mane ka setsing sa tlhabololo ya seng a dula ka mono bane ntho tsena ke ntho tse etsagalang ke sure gore challenge tsa mofuta ono ke ntho tse ntse ba kopakopana le tsona gorena bua le mokudi eo seng e le motshwa go bua ka mono o etsuwa jwang tabeng ya gore go bonagale gobale o patalelwang a keng ka nako eno ke taba ntho ena ke taba ntho ena ke taba ntho ena momame di dumela
1: kwakwa
0: ntate
1: ke CFM botsabang le gantle ba bale ke a tshepa
0: a ga monatiwang ga monatiwang ntate wa ka ke tsamaile gantle ka nnete ka ba ka fitlha gantle ka nako
1: ke a leboa bokwetsa
0: ke a leboa ntate
1: maikutlong a ka nna ko utlwisisa gore social development e tlamehile e jelele phate gobaneng ke karolo ya setšhaba le ga ba le ka mono mme ga e ba mathata a le teng social development e tlamehile e jelele phate go bona gore setšhaba seno se ka mono se tlhokomeleng ke fixi ka sekamaleng ke a leboa mokwetsa
0: six mmusong mona o ile ka sebetsa mmusong ke sure
1: sebeditse mmusong nako e telele
0: okay ga ke wa tsaya mmusong mo go nona le ntho o thweng ke petty cash petty cash e leng tšhelete e teng e cash e teng ka nako eno e katile tsona ditaba tse ka gang tsona tseo na magaotse na e santsane le teng mmusong mo tseong yago petty cash
1: ga ke tsebe ka letho gona tsena gona petty cash e santse le ntho e teng fela kutlwisisong ya ka ke nake go kutlwisisa gore social development e tlamehile e sebetsane le products and services gobane setšhaba seno se ka mono ke kakolo ya batho ba naga ya lesotho mme mathata otlhe a bang a ka tlhaka mono social development e tshwanetse gore e jakile phate boemong bofe kapa bofeng bo ka ananelang gore batho bale ba ka mole ba phele gantle
0: ke a leboa six
1: thank you ntate
0: social development go thwe tlameha go jala phate e sebetse le correctional services mmusong ke a tseba go nona le ntho o thweng ke petty cash e leng tšhelete e dutseng e reng ga ke tsamaya ebe ke re motlhomong ke ya mogotlong go thwe a enka 200 ke ena for lunch wa e signela nka 200 ke ena tsamaya go reka ntho e itseng kaekae o tla le ga city mogao jene ke ipotsa gona ke ntho e ntse e le teng na ga ke dumele banna bano le basadi bano ba setseng seno kgotsong date ntate waka
2: isisonyana ka ennyane empa gore batho ba ka mono ba ileng ka mabaka ka go fapana go latela dietagala e ileng go bona kapa ba tsile mo tsona e diwabe yaka moo o kwesisa e ka ka kotlologo ke le basotho ba na le bogafa hona le ka bomo e se le mokotla o ka thoko umuno o ka sebetsa o se ntse ka tlile bona boemong ba ba dikgolotse ga o tse bang teng ka bophelo gore ba ka ya ngakeng kese re sa yawa shebi ka leitlho la gore ba tlile ka tsela tse dingwe ka re ditlholo tsa molao jwanjwanjwa empa se re sheba beleng ba bophelo kogosiaka lekala le lo le na le mokotla o santse o lebane le boemo boo
0: ha e ba mokotla o jalo ga oo re iketsise fela re mokotla o jalo ga oo ka mono ka setsing motho ke eng motshwari wa ke o kula ba bona le bona bašwa ba mone ba fumana motho ena o kula ga ba mo isa ngakeng gotho mane ngakeng gotho motho ena o tlhoka scanaga scanaga sena ke 500 rand ba tla ba enke kae
2: ka mako eo ka boemo bone bo seng bo le jalo e le motho wa ka leka mono ke lokela gore ke nke kgato dima taba eno gore ke le go thusa motho eo empa badisa ba batho ba jalo e leng gore le go ya mane go beng ba bona di-p s a le tona e tle ka ba taba yana ya gore batho ba jalo e tla ba kgolotso e tla etsa gore go elwe tlhoko gore go tlhokala go be le mokotla o ka keteketseng o lebane le boemo bono nna ka nako eo tlabe ke re lwana dima taba e teng ya gore ke kenyeletse o bokutung fela lekala le itemoge
0: ke a leba ntate waka o ke dumela ntho ena ke e le ntho e ntseng e sala ka moo ke dumela ntho eno e le ntho e ntse e sala ka mono la ke sena bonnete bo kalokalo empa ga ke le motho go nagana se go tseba o nagana fela fela ga se o bane go etsala jalo mmame di dumela dumela ntate waka ga te ntate le kae ntate ee ya tlhabolo waka
3: ke ke thusetse fela go tolle ntle le ba ke a utlwisisa gantle
0: ee ya ntate
3: sorry o tlanjetsa ba tlhabosa motho a qala a kena setsing sa tlhabollo agolo ya a tlhotsweng o to convicted e tle ke tlhalose baka tsena ona go seretse wang go na le batho otho ke matrial batho ba trial ga e sole batho ba correctional service ba sokang ba tlholwa e santsa e le batho ba sepolesa le magotla but once motho sa a tlhotswe e se le motho wa correctional service ka kotlologo jale e tla tlhake mono basetho batho ba utlwele gona mo genereteng e thuto a re tla ka ene a dingakana

0: onda isu wa je correctional service jwal hai si wa lwalo o tla fumana ona ko ngwe motho we montho hai e hlola dipetere tsena tsa rona tsa mmuso one jwale correctional service wa tla sa mmuso a tsamaisa batho dipetleleng tsena tsa mmuso so ha e tla batho bano nako ngwe o fumana e batla private doctors so le lapa le nang le bokgoni le na le matho a o etsa jwalo haholo gobane with the arrangement things that is can and so on. But I didn't kana kwenyana di tshwane tsa la motho tsho ke mala ke monka ke mo kenya kwinto ka pa tse pomane ka pa anywhere di pitle di tsena tsa rona tse teng tsa mmuso clinic bo filter clinic in my water whatever jwale ha o ka ba lo batla ke na le la pale na le bokgoni le ya lokulu wa ha e le thusetse ka mo ka ngwane wa bo wa bona ka pa bo bona ba ntse ba tshelete tsa mmuso e le wena o a tseba diprocessnyana go tloba mona gore e fitlhe bano bane jale se ke yone a kere o butse potso ya botlhoa ona ga o ntse e tswa di-logistic tseo se ke yone ntse ya pele yantadi jale tšhankala e nka boikarabelelo ntate in short mmuso o nka boikarabelelo ka mokubi ka tsela tsotlhe ntate.
1: Jwale ka gane ke ne ke tshwa ngwana mme kege mokudi ke ena o boletse gore ka nako e nngwe go ka etsagala gore ebe dipetlele tsa mmuso di a tlholwa ke o sheba motho enwa boemo bo a leng go bona o tlameo ga e privateng so meantime go ntse go engwe ga ke re setsi se se monkile sa mo isa quinto kapa tshepong ba fumana ga e kgone ga tlholeya ke motho eno motho eno o tlhoka sekenaga and se ke nna se tlameya go tlhaa kae kae ke eno wa gutla o gutla mane ngakeng o tla ka mona gape ka setsing ka mone ka tšhankaneng go a engwa ko gona o tlo o tla go etswa di-arrangement le family ya gae ela a ko o tleng kwa ano mona motho a lona ke enwa mona go tsena o tsena o tsena o tsena o tsena motho enwa ka nako eno e ntse re eme gana o ntse o etsagalang ka ena ka moo re sa emetse ba gagabo go ba fitlhe hana bjale o ka ena motho eo e re ntse re mmona gore motho eno o tlile o sale o saya hampe a di agolo go etsiwang moo ntate wa ka
0: eya ntate a jale mono ga kona momfang challenge ntate ka nnete e jena case wa tsoga nkabaka tsotelela go e sheba ka mokgwa o brod ya golo ntate mokgwai fela e ke be maikutlo ao ga ke a mamela ke le mong le baeso be ba mantse ba mametse ba tsatla ba kena o tlatseletsana mono bane ka nnete e nakwale ne nako utlwa le ka godimonyana ne se ke be ke eshebe jalo ka sebise ke entseng
1: eyandale
0: ya kgola motho ebe ga o tsotlele ya golo antlentle correctional service ntate mokwai e challenge ya golo e ntho dingata golo bane batho ba tla ko opola ke mpatse ke sa gopole wa ke a kgola e ka 92 kapa 3 samuele go ne o bile motho a ne a kulela mono Nenne motho mana molemo ha o le ka a ditlamo ha o tlwa ona tabeng tsa buku empa he ka nne tuta bona o se ile wa mbatlanya le te mkwai ona le motho a buile le wena ha o ntse o tswela pele mane ha o qala le nane o le tse dipina tse tlhabollatsa tsa kereke ha o lo ka nnete ke le buile so motho eno buile le wena a se ka ba so o solo di sa tse la tshwa bo ga a o ntse le teng
1: now tshwe go allo motho eo
0: e ga ba u dingi tlo a ga di ye go la ga o se tsa tsela ke ga bo la e la ke mpa ya ga itlwe o la maga ka mo ga le ke bona o maga ga hape ka yena o so tswa ka yona ya tsene na ya o na motho a le ka manetsa ka ona mo no se mo sa ha se ke ga ho ene ntle bo 91 somewhere. You got out here like yeah. You fit up with Cape Town one. So I you fit up more than they make it you talk at all like you get out of the jungle in the world. I want a jungle and a man, the low demo. A whole look at that's all of the technology would rule the world in time. A whole.
1: And I.
0: Well, yeah. National Minister of Education South Africa ona la di ile motho a sekolo sa ntlafa di dikolo a ntlafa ditlega wena e la wena re tsame a lokisa ntho ena obane batho ba na ga ba tswa mona ba re tlisa mona wena monna ga ba reitse sekolong jale le wena ke a bona o santse o itega ore hai e ka o tla tlo o theoa kwa loga gae kgona
1: I corn, Tat, I corn. I corn. Yeah, which had that the wood.
0: Ah, I'm probably here for 1 month. I got a good girl, and none of you much about a gang.
1: Thank you, madame. Thank you, daddy.
0: E pala mazo wa basanta wa mami zutu wa watabila mtaribu. E la mana, wana mtu yu nanza uwa kati naka we na mawa mwana ikeme mwana. Hao saka tisawenga mwana mwukuli, mwana uwa kawe. Hajiwe kia ema mwukutu wa mtuwa sana, nate mchezo wa nanta temu kwa helita samea kuswa kani tu umuli medise. Sika ipate la mwana che nae. Emba ya kita basa mabitu hayo tu mtuwe ntatu wa haka.
1: Kia lewa mabrata, kia lewa tati.
0: Totsi.
1: So. Eki. Ya o sa tlalositse ntate o rena tseo a neng a kopana le tsona e ne le tsa mofuta ofeng wena o kareng ntho ena ke re e la ntshwaratshwara some years back ke ipotsa o rena these people e be ba kgona buang banna hallo kgotso ntate
2: le ba teng se so a salosang ga yona le tsela yo o tsimputseng yena ka mga tsalo sona yo qetela go kwisisa eka e fana ka challenge ya gore makala a lekala leno ka la lena justice le le le a me le ha u fili lona bo emong ba a me le tsana tsile tsana mmogo le ka jela party bo emong bono ba a ka go lo yene se ngire teng kana go yeno ya ke am ga selo mo putuna ha yene o ipa ka tlhotse sa o ke tla re tshe ba ha se ba mang ba ba ntse ba re ka tlhotsa go kwa ka empa go tsitsa le re o ka ba le militsa le le ma ka a ka nela neng ka di tshire tse tsang le mo ngolo bo a mang ka go tlo ba ba ba tlhoka halo e ya nda
1: Ah, and that work is a gig, it's a gig.
2: Yalewanda.
1: Thank you, Dad. Tabena Gitaba. Yeah, Gitaba. Askira and Ganyan, Rishabe, Mirishabe got it for you. It also a mutimuli mumulemo. Capaeta mubuda kelelwing we incha. Go nna ke ke bone ka banna le basadi ba ba ka mono like sa tsebe ha ka lokalo e like sa tsebe ha ka lokalo ke bone ka hona le kae kae mo mama me di dumela
3: era kona
1: kena
3: o jonne
1: ka teng da teng le kae
3: a ke o ka bona no tsama le hantle ke thabile
1: e ya se e tsama ile mo nate ka nnete ha holo
3: I get it. jelo ke ne ke nna ke ne ke nahana hore ka nako eno ke etsa mohlala ha ba motho ile o ise tlilinikinge iteng jelo fumana mosebetsi yena ha uo mono ke nahana hore ka baka la hore ba sebeletsana le ditliniki tse ding ho ka letsetswa tliliniking kapo sepetlele se itseng le na le moriana o itseng moo gana le mokudi wa gona kena le kenang ke ne a tlhoka moriana o itseng mono se ke tsa motlhala o tlile quinto jare a ga moriana go thito o tla nna go letsetse tshepo gona moriana o itseng o itseng o itseng o kae moo a o teng ebe ge sete se tlaya mono ka bukana eno ya motho eno ebenenolo fumana thuso gona teng ke ne ke nagana jalo gore ba ka sebeletsana jalo fela ka gore eke ke ya ba ditsikeo fela tse ba ditlhoka moriana bono ka nako eno se ke bula moriane ka nka disekeno se ditlhalositse ya kere bonyana ee se ke bua motlheng ya moriana gore ke a golala le tsona disekeno tseno a kere ga e le ga selo ga o selosilo mo nthong ka tho ya amabote kapo e mo ise kae ka e mo ise quint gore ke lanaga ke ke ya ba kao fela dinwetse e bang ga dina disekeno ka nako eno ke nagana ke taba sebedisana mmogo fela gona ga o fumana mona go le sio mokobi a ka isa kae maaka fumana moriana teng na
1: ke a utlwa ngwana mme ke a utlwa fela e ntse e na le that thing but e ntse e na le but because ga o sheba dipetlele tsa rona mona ke nnete re tswetse pele empa kae kae go na le moo o fumana gore dintho go na le mo di fasang teng di leng siko gore na mabaka ke a feng di leng siko ga re tse bo gona mmuso o la tlhopha jwang jale motho ke eno ga gole ke bua ka ena ene ya sekenaga sekenaga se tugo we all know that gore ntho ene o thweng sekenaga ke ntho e tugo ao jale ke gena motho enwa ke enwa ke gana tšhelete batho ba mo isitse mmane go tho bo ntate tšhelete motho o a tlamaya patala 200 rand se ba itlile le ena kere tšhelete ga eyo motho eno ba a gutla le ena and-e wa teta motho eno mona mateng le bona ba mmono gae motho eno a itlile a kgona ga motle ba gutlela le ena kakae ka mane ka setsing ba ile mmeya gape go ntse o lokiswa ka nceng gore motho eno ba gabo ba tlotla ba patala taba ko gore na ke ka mogana ko e kae ba gabo ba tla fitlha kapa ke ka mogana ko e kae ba tla gomelela tšhelete ya go bele motho eno a tloswe mona a iswe mane mo o tlhokanang gore a iswe teng a keng ela e ile e etsa ntho e go ntse o etse galang ka nako eno ka motho eno gobane ka nako engwe 50 rand eno ga iyo tho ba patale 50 rand gana yona na basebeletsi bao ba tšhankana moo e montšhe ka pelo ape pelo a entle a ka entsha 50 rand eno gore no let me pay this ke a patala e ka fela bantho ka nako ngwe bare nna ke na tšhelete nna ke na tšhelete nna ke na tšhelete go tlo e tshalang ka motho yo
3: batho ke a le utlwa ko ena empa ga ke nagane gore etlile ka ba boemong bo ka ba mo kente ke dumela gore dipetlele tsena di ka sebetsana ka sebeleletsana ka mokudi wa mofuta ono ka nako nngwe motho a thusa ya ga lelapa ntse di tlotla le etsa taba tseo ya ba motho ena o sa thusiwe gore bophelo ba gae bonne bo tswele pele gape-gape ke ntse ke nagana gona ka mone ka setsing go ntse go na le mokgwa wa cashnyana wa dijelelelo e bangwelontse emetse dijelelelo gore motho mosemogolo ba tseya dijelelelo kapo enye ka bang e teng ka mono a sekotagala ka mono ga ke nagane se ka ba go motho a ka tloelelwang tututututu gore motho ena a ba tsamaya bane o sena 200 rand ke nagana go na le tsela tseo e bang ba sebetsa ka tsona ka mono ka setsing gape-gape nna ke ntse ke tshwe kere kgothaletso ya ka e ne ka ba gore batho bano ka mono ba phetse gantle mo kweno ke batho ba ka hirisang kae kapo kae kapo kae ba iketsetsa ona mokotla wa gabaneneng ga ba na le bothata ba gore ebeneng ba ka teana le bothata bo ba okule ba khona go yo hona le tshelete editing ya bona tsela e e bakatileng ka mono masimo a mangata mona ba ka hisa dintho di ngatse ka tse ba ka thusa nang ka tsona mona dintho tse ba tsentse ne tsa go ha ba re neng ba fumana mogwa wa go na ba ba ba ntse ba phela jang ha ba le ka mono empa ene yona ga ke dumele e le taba e tsala tshwa ntse ba no sna 50 rand ka bo ho sna ho sna 200 rand ya skeng
1: Why were I war? In a actually, in a curiously. Pozo Gorana, I have a regular Mosala, go to Gabba Travak, Kahola Gabonga, Sizin, Kiban, Harris Gamasalagaban, Honalaban Navasvang, Lisa Kului, Honalaban Navasvang, Aha, Honalaban Navasvang, Haratwell Lena, Abuli, Majority, Mazavizu Majority, Kinkin tree, a shelting in a yard. Ke ke be se le tsene mo holanyane ena bo a
3: mo holanyane mo se le le batho ba bo ithihlelo ka mono
1: ehe ehe ba le ke utlwa o bua ntla mona ho ga ba neneng ba ka hiriswa
3: eh ndo
1: tsa mo lolo ke sa nkulu sa bo mamma ga e ka ema
3: o bona
1: si tsi si etsa quotation a go le ena ha o ilukisa o tla di diphatse tsa hao batho ke bana ba tla kenya di ntho tsena ka bukana ka bukana ka bukana ba ufaka sithi chelte eno ya bolokwa itlo thusa emolim
3: yes yes
1: yes yes yes thank you kwena thank you nake ai bua ka ibona empire ya re bona mmuso ke ntho ka sheba njwang go bana ba no ba sembali ka mono ba tlotswe ba ka iswa mesebetsing ka ka ofapakana mama me di dumela allo
4: go tlo nna teng go
1: go tsanta twaka
4: a hinda
1: ndade
4: a ba re tawe ntso bua ka yona ke a bohlokwa ke tla hopola hore le molesi mo akere di khakanya ho tiba teng ka nne sa sa di chelete makaleng
1: e ya ndate
4: o ke ho le tsale le ka la le no la toka le department ene ya nne ya tsabollo ya ba tsabu
1: e ya ndate
4: le di budget teng di kenyeletsa tsokomelo ya bona e kenyeletsa le yona ya nne ya hupi
1: e ya ndate
4: ke be ha o file le ba sebetsi ba ka mono re di qoqe na go ngwe le hona di budgete
1: o ya nda
4: jo le e mo ke hore le clinic e ding ka mono ke ho ka mpa ba di ba kentse ding ka poka di tereke mo somo mo ka na ba tla isiwa na ke le ha ho hlela fela empa ka central le clinic ding me ke hopola e ka ba tsakisi hore mo clinic e hlolwang ba fitisetsa bakudi ne ba tshwa ba ha ba kula ditsintse ding e ka ba khwintho le tseding me ditaba tseno di a etswa di patalwa ke sitsi
1: o endate
4: le lapa le ka la gafa ka pala fetha hore mohlomo ba mo ise dibakentse ba tse ba tlang ke bona ke le lapa ke hona mo ya le di te ho ka tshimitsinya le tsa teng lapa le ka di ja empa ka sa maemo a tlo ile ile SCPC ya SSA ya ke sona se patala mpe ba tshwa ba nge ba tsabuli ba e ba tshwa ba ha ba na le mathata bo phetsa ke ho pula e ka tlo ye e jwalo
1: o ya ndate
4: empa ka ba nna ka ding ke ba tse ba sireletse ka mondo sireletsa ka ding
1: e ya ndate
4: hore na ba se ba di sebetse ba mo ho mong KCA e re ka gara ke fetileng
1: e ya ndate
4: yo lo ka nye la ho na go ngo ho itse di operation tseo ha na le ka ntle ne di ka sukudisa ke yana taba e nngwe hore aba bona le ditlhokiso tse tseng hore ba hlokomele ka ntle le hore ho boetse ho na le ba hlabolli ba ana tiki di dikansla di tene tsona ho sebetsana le bona ka ditaba tsa monahano le tse ding. Ke a lebohang ntate.
1: Ke a lebohang ntate wa ka. Ya hlaka jwalo ntate. Ya jwale ke a hlakelwa bona ngwana mme. E ntse mphitlha mabele ka ke tshwere e tla ba ntho e ntshwaratshwara nako e telele ntse ke iposa gona o e tsalang ka mone mamedi dumela lefatshe laka.
2: Yena ore nna ka yena a go tla nna o sokola mana popolo ke ga he ke mo bua ha ke mo thudi ke go bana ka ithalosa ka bana ka di popolo ya a e e ke ka nna ka di popolo ya popolo sa ke mo bua ma tshwa o ya tsiya e ba nnete mo tla ka o thetsa ga wa kula sa ku wa bona o mo
1: hm
2: o ja ba tla o tsiya apa ba le si ya se ba tawe tawe se le se se o le tlhongo ya mo tsangwa ka ba le
1: mm
2: apa ha ka tsela ma tsong a re ona mo ni ke ke tsona ntse go kholo a go tsa tlhongo ke go di ke ba tsena ke dinga ka dina ala
1: mm
2: a tsena motho how to walk the first lot a pula bo kgile bona bona bona bona ba ha tsana ha ona bo nnete ba go wa go ga nna ba re tsano ba tawe ba le
1: yo nna na
2: ke tla ntle le lonya motho a di tsiya se no gona ha ke le motho wa go tla ka di tsiko tso tsa o tsiwa go e ka nna bona le tsona matshwana wa go wa go tsela me di teng ka tsinga ba tla go ba le ya ha ntse ha
1: ke go wa go
2: wa go ya na o batla go ba le ya ene se di se go o lu sa tlo go go go mo ka ka tsela mo ka bo ba ba le ya ha ba ba tla go go ba tsa ba eo go wa go ya go bona o ba nka na fetile go ba dumela go fela o kula
1: ee
2: ba mo ga a ka go wa kula mana wa go tla fa tlaka ba ba ka o nehela moya ha le mo ge ha mo e mo sa le go mana le siko
1: ke nna na we
2: ka ba nna ba se go thata
1: ka e bu
2: ke fa tlak ha o tlo mo tlile na mo police mo go la ba se ke mo police ke yona ga se linga mana wa go o fa ba tlhala ba bang ba tshwere ntse ba le ba go ke le mong ke le mo tshe kwa ba ka mong ga ba mo go bona go mo tsena wa go tlhano hai ke le mo be mo e mana ka pole ke e di se go ba ha ke na wa bu a tsala ma pole se mo wa ba le ya ya na mo tsana wa bu ya
1: eh
2: ba ma pole se mo no go tlo ke le ka nna le tse ba di le ntse go ba le ya mo tsene no le go le tsena ka ha le ya ga ba bona o tsata ga ba ke se be di ka ba fela ka ba to ba ntse ba ba bu ya ke ba ba le ya ke se ke ya motho e tsitsa le fa tsela ka ba ne bela solo ke mo le mo le mo ga itse ka mo nna se tsitsa sa tlhabollo go nna le batho bana ba social worker ga ka yo go eng se ka go a bo ntate ba mo go tsabo
1: mm
2: go nna le batho ba health ka mono ba se le tsana le go bona gore batho ba nna ba taba tsa bona tsa botshelo a ntse ba sa tlhoga hantle ba bona ba thi ke hantle e nngwe ke se ba ntse gore ka go ba tswa bua ka mo na le ntena ya home based care ya gore motho mo la ke go na le bomme ba re thusa ka go ditshidi na re ntse re di nana ntse re tsawa ba ba ntse ba go tsuka mo nna la ba ba ba kula ni speng ke di ja gore a thuse dikoliki ka bona ka mono ke no di bana ba ka tla yang wa ke mo kena ntse no sala le nako se go bontsha la a tlolea a thuse ana o bona o motho ni
1: mm
2: ka ke tle ka ho mane pedi a ntse ana le bona ka mono ke le ke le di tsaka ka lo ba bo o bona ba ba mo thusa le bo
1: le fasela
2: o se ya ga bang ba fika dikoliki ka mono ka ha ga mono ga le tsela ka ba se ba re go di ntse ka dingwe go tlile go go ba motho go ba ga bo le o re a je ke le ba pa lo go na le ne ke bo se motho o na lo ntse a kgile ka bo mokuru bo bo kuba na fika mono ke le le se ke re buka na ka ga mo tsena ke tsena ntse a kgile a ra tsa ma nga ke ntse a re di mentala ntse a fumana ja mo tsotse o ntse a tsamaya na na e fumana ke ha ntse a le ka mono
1: e ya fasela.
2: e bu ke mo se o di mo thata ntwe wa o mo tshe wa kua o ba le ina le ntaba sa nye
1: he he he he
2: ya no nga di thake ha ke pe ha o ka ba e se di respecte
1: wa nkamisa ditsebe
2: se fa se la ga di dira ka ka tsa mo tswa go ya mo no ke ntho se tsana ke le tshitswa kolo se tsana ke tshitswa a ka tshwe ta ga di ka di tsetsane ya le a fa tshwe di ke mono kolo ke mo go di na se di ka ntate e le mo go mo tsoko le wa mo fa tshitse ka ntse tsa house ke fa se le mo tsela ka tsa mo tshwe mo fa se le to bo
1: bona na bona na
2: wa tsoa u rwa ga bela go mo tsoa go ba le tsena ba le diwa ke ke ding ka dikolo tsonda ke ke o ka tsata go bana le tsona o ba tla motho la ga motho ela motho o yena yo ona mo ga ba le mo ge go ha bona se pekile mo la ba sala ga ha ke le o tsana go ka tsike monna le mongwali se se mo ba ba ba di ba tswa ha motho ba ga ba tla go ba tswa ba monka ya tswa jana lo se se se ya Jesu ke ke ya jana mo no ntate ala ba tsika go le ya ba monka ya ba uile tsa fa ha la tsika mara to se ke le mo tswa u ya ke ba tsuke ka matsi ba ba ba
1: ke mo tswa o ka tuwe
2: ye
1: a ka tuwe mo
2: ne lo se ga sekolo.
1: Oh, ke ho.
2: Ya baba bang ka mere go ya bona. Ba mo lata se pekile. Ba mo bale se ba mo se tsa Afrika. Ka se yo taba ene. Ele ke nge. A ga bua mo. Ha nya nga ntle ka mana ntle men shin. Ge da we tsa gona tsa gona ga ta mong ka jang ga ta mong ka jang ba ne ha le ka mana ga se tsinya ka ke bo mong ka. Ha le se ke ka ta ba ho mong ka. Ke lo ta bua ke na se pekile. A ho hle mo no bo bona ke. Wa wa na le mogalo mo tshina
1: go nna nna we yo nna we
2: ka ba ba ho hama mo no ntse go buka dikgwe ba nka ba nka di mo tlhola ba mo tlo la ba ba le ya ka yena mo se go tsone go tsi mo ka tsala
1: he a e mpusi di tsebe
2: ba ba ba nka go se dire mo tswa go na le se dire ba se dire ba nka ya tsana ba bo tsi ya ha re kwana hele fa tsala ka uno la lo order ha o ya se tekele uno nga order ka tsena se le le o da ga sala mo ma tala bona sala ntse a go botana ga bo bona
1: e
2: ke mo tsa go ya se le di tshe ba di tsela ka khola o tsi ya di ke di ke mo tsa go ya di a mono a go di tshupa le fa tsala ka wa tsa ka tsi ya ja
1: e ka tsi ke se ba
2: o la se le tsaka ya le na ga e mo ri le ke na se sa nga fa ka kwana ke ga ba ha ba di nela ne le taba tseno la tsela ka mola wa ma tsaba ha bo bona kwala mo di go mo tsena wa tlo di tsitsa ya le o the ke ni tsena ke a sa tlo yena o tsiti o ba ga sha bua na tsa ke ka ka tlo di le go tsa ke le nga ga o ke no tlo ga ke ke ne lo ga ga ka mo di nna ke go tsitsa
1: e
2: ke tsa ga ba ba le go tsa go ga di challenge ke tsa lwa nga mo tsa tlo di tsitsa o ba ni wa le le se se ha e mo a mwele ha sena lo ngolo la nga ka le mo tsi me tshe tswa mo shapa tsa tse tse ka lo yo nga ka isa mo isa mo ngolo la go tsi ya ba go mo tena la o tsi yo mo khaga tsi le le mo se le di mo no mo ise nga di ha na ga go sa tsena le ka mo pata la wa ndi ya mo isa mo shapi le ke ka na mo pata la ha le na le tshele ka mo pata la kana go mo wa itheka se se le sa le polisa sa sono go go fumana ba nna ke ke se se se re tabara ba ka go se tabara ka mo se. Ha o sa mo itse mo ha ka tsela matsong a go tloa ga ba rwe.
1: Khere.
2: Ho no lo fa. Ho mo na ke tloa ha ka kanda.
1: Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai. Hey hey hey.
2: Ka tsa ba wa le fa ya mo tshino. Ke be go kwala wa le fa ya ended dino wa correctional. Ke go wala wa le fa ya monna eno wa wa pale polisa ya mona ya se baneng ya ramo swahu ya nena
1: eh
2: e wa tsoka na ramo polisa tsoka e tsinga bala wa ba swahu la fasela ka
1: a e bonda ti
2: a ne di ma polisa manga ya swa swila nka motho mo mo fasa mo tsinga ka kuyi ka mogao a tsoka motho o ha nya ne ka bana bana ba sa mo se tsang ka ke tsena no se tswa a ba tsuna o go tsoba ne ntse re kopalang le
1: go o ke ne ke ena ne ke utlwi aba le ya motho
2: wa bona he ke tsoa ke ding tsere kopana le tsona gore ka ntse na tsebe se tsara ke tshindi di tsela tsa bana tsa ba so ha ke ra mo tsala 29 o buile ka go ba ke di soba tso mo le mo le tsi ba se botsa ba etsa setina ke go tsama mo motho mo hawanda di NDC.
1: Eh eh.
2: Ba ba ke tsa setina.
1: Again.
2: Ke tsela te ba le mama se ba etsa wana. Ke ke ke ke ma nya le mela ba ma tshaba la fa tsela. Mela ba ma tshaba e hana na le taba tsene.
1: Okay.
2: Ke ga go tlhoka bogoba. Ha go na le se ndio go tsaka e tsa di Ile ba tsaba o phela.
1: Ba je di zemana. O mola wa hana wa macha.
2: Ba wa hana. Di tsa go bana ba ba na ba ba mali tsi se mona ba fa tsi mo swa go ya. Ba so ba mo fa tsi ka pele. Ha ke go bona le bana. Ba ne le fa tsi mo tlo ma so ka pele. Mo ga mo fa tsi ka pele. A ka na ba le ha mo fa tsi ka mo ga o ha o bona lo ba le. Re ba ga hana la ba macha ba wa hana ka. Ah, ba ma le mala wa macha ba. A la la.
1: Le fa tsela. Hmm. O go gona mona mmena. Hey. Ah, bonda te ba sizi sa tlhabollo le bomme. Ha. Ke go gona le kopana le nga mona. Hai. Empa ona jena ka nnete ke hlaketswe. Ka nnete ka ke hlaketswe hle. Ba me di dumela.
5: Baba.
1: Ndadi.
5: Ke
1: di di. Ke di ka e mong aka.
5: Amahau.
1: Iya, Dad.
5: Ah. Kotla o gile o se le a ga le di daba la 29.
1: Ee.
5: La daba ya ya ya ya ne se bi ba itse ba nyelo

0: Sí, yo te va a bajar la fera, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer,
1: va a caer, va a caer, va a caer,
0: va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a
1: ena ya machaba ke utla na ha o sheba di changana tsena Afrika mona ka ofela yo na ka nnete ba hlompha mola ho wa machaba ho ha o se ithuta o sheba bophelo bophelwa sa Afrika di tsongkong tsena tsa teng ka ofela o ntse o twa ditaba tsa teng na o bona ka ba phela hela ntho e utweng e machaba e jenga ba se ke ba yetsa
0: batsamaya ba lotina ke bo bone ga o ya magotleng a lesotho mo o tla bona go tlaitseiwang fela go le ditshila ka ga ya kedimo ee dipetlile mona go le iwangjwang o sebile o sekitwa ka dithendaka mme ke ba leteng kore ga o iwalo sa fafeleta mane mo ba tlamehang go ya teng ga ba ditlhege ke ntse ba eya balwetsa taba engwe jwalo
1: eeta
0: ke nnete bophelo bo fapane jale ka motšheso wa tšholo wa le and
1: Na ka nete ne ntsho sa tshosa je na go itelele tsona batho ba phela bua mbana ba sadi ba ba le bana ba ba sebetsa mo setseng seo ha ba tsamaile de mokudi bele le fasile yana fika ka mona

0: a iphetla a iphetolla aga motho a ikaketsa ntate a ka go a kula sa kula go motho wa e bona phoofolo mona a ikula wa e bona phoofolo ene a kula motho a ka re ke a kula fela o sena sign e bontsha wa kula gantsi motho ene o habile ntho e seka ka letho wena mona mamedi dumela e wa e utlwa
1: aba bo ke ya ba tsamana mo thatsa a tshe e be go go tshe yo re la lula go ga bo ke ya sa ntsa a fotse e tle sa dalo se ba sa ntsa a fotse ntsa ntsa di tle le di o a tsala ke se re ke nya go ba le e re ha ile ba le ba mo tsara e tle le go washa
0: o u swa jena le bana ba aba se buri se
1: go ba ile ba mo tsaka thatanyana go le bana le potsa ona a solo wa le ya go tswa mola mo le polisa le o tshwara le di la masadi o go ba di ya ka mo le mo ile mo bona wa ga tella he
0: no na na
1: o tsara le hutsa o tsara le hutsa e le di ma polisi go ri se se yo ha ba ga ba fuma na ha o loki
0: tsho
1: o ntse go ri ye tshe go ra o loki ha mo mo ri se ke ntse ntse e ntabile ba tsara e tshe go go
0: wanganyana e tlo wanganyana ntate wanganyana
1: wanganyana ina ya e mo dhula ka bo buti ya ino a ka e bua ditso a nna ke a le yona ino ke na go o tlo boga mo na ke ha mamang o ya nala bana ba ga go ba re mo tsitwa go e ja o se mo tsitwa la o na le ma khwane a di yena ke ding ha e o ga nna mo ha o ja
0: hima o tlo ba abela ba gagwe ba ba gagwe ke a rona
1: ha o ba abele ke ha bo bona bana ha ona tlamela kwa a se mong kwa kwa
0: a go ha ke go ba abela ha o ge wena nye o ke ha ha o mona a o ke a bo lona mo ke a bo lona ka ofela
1: ke ga wa kwa sa ba sa tswa ita ba ha ha
0: o o
1: ya u ka ga ba ta kwa sa ba ne bo ke ha ke ha e tsela ya bo aba sa yo ha ha ha a se ba ba di nena go mo di ha bo bona
0: ndate tlhakatse
1: le le bogopo mo tabo bona ba ba hlekena bana ba se tlo se di tsa wa ka ha a se dire nyalo bona a go tla abo o mo le le ka o le ga e ga empa mo ile ha go tsa
0: eh o mo le le ke langa nnete
1: o ga e ga o ba mo tsa se dire nyalo ba go tla ha abo ba go pula tabo
0: ha ona kae ka pakai
1: ha ona ba go pula ke go pula bona e ke ga le hisi
0: metsotso ke ene e leshome le motso mong re ha ba male gore nyane ya botshelela mamedi dumela
2: mokwena
0: ntatwa
2: ke thamang sesetamame ke ntse o thame ngwana morena loko theko la bobedi
0: ntate thame
2: nna ke rata eno ane ke ntho e ntse etsaetse nna le heso ntate wa kapela a tlhokalana bangole le mme ba re ke bangole ga ba ka ekga o mokana mofumajaga ba fitsa ba temba ba re mona ke a bana ba rona botlhe le metsolo le meloko a meloko a meloko ba e ngotse ke ba ka ga gona ka ba ka disa ka tsela e feng ka ta efe ba tsana monate wa ntsho go fe o gore ga ona ka ba kogalela ga re mone ke gagae ga ba bophelo bo lesotse mane e bang ke banana kapa ke bashenyana o tla yone o tlo phodisa soo
0: ntate
2: e tla ka ketsa o loka o gutlwe ya gagao e leng gore le nna ke a e tlatse eno ga bolona ke a bolona ga one e leng gagae ga ona mogolo a ona bonyenyana kapo e o thong ke thatohatsi jele ntate kapo mme ba tla faina banjele le dithatohatsi ke a bona ka go fela moo
0: ntate waka
2: ae ke leboele tinto se ke bone o etsetswa tavi ka netse tonagolo moagabetse thoe tinto ke ao leboela tlhe mokwena ke ao leboela o leile ka nako e telele o tlo etsetswa tavi tatatsenetsaekae ka pafi se se kontire
0: keaolebe
2: pedi
0: kutlo utlo utlo utlo tsaba kwa ri ha mono
2: eh la mkwena o tlo tla wa tla ka pedi di strata se no tse di ba ga go ba tsona ka po wa yene ha yene ka ofela o tlo tla ka pedi a di ntlo le ba tona go le matekana
0: ha sa tsho
2: a go ga go bitse na ha sa tsho ke eng a ba bolela o tona go le mo a ga di
0: di ntlo a go bua bua bua mo holwane bua ka ke tate thabe bua ntate bua o tlo lo ka pivi mo a tla me go bua go nke go be mo ngwana monna go be mo no be mo ka o be mo ka selaga mo mamedi dumela
3: kwa
0: Daddy.
3: A ke motho fela.
0: Ya, ya.
3: A ke wa bona tsela tsa thame mo dikindo sekundi ke tsa etswa megolo tsa etswa 2012 kwa. E ba ya fara.
0: Ee.
3: Pero ona le jena ke tsa TV. Ni nga di thamai. Ya ba dire tsa ke bua ka tsone ke tla bua ka tsona mahlang go bula ntsela. E tla be le bona ke phatlala tsang hore. Ba tswane ba ne ba ke dikindo wa. Ana kopa dipheditso. Ona sale le le tira yene ya bua e fidile a ke na bua ka yena ono bua le kina ono ya kina le kuru ya ga ba le di di mo bana ba kana ba mo ntse ba tsela kwa ya ga le di ntshimo le ngwe le ya ga tang le phuphuwe ha ona mo ke taya ding
0: mm
3: e fidile ka mo khona ga tang ga mo le me u eng ga ding nan ke ga sitisa di ntla fa so teng ga le di lela go 2012
0: ka nete
3: ya le ke ime mona go ya ga di le tsa jo anga tafe ine la jo anga tafe ha ke ba to sitisa tsebe tsene o fikela ba tsepe e bua e tla ga e qeta mona ke tla ke nga di mate ke nna mona go tshapela matso ha ga batho bohle ba ile ba feta ba ne ba se ba fela mona ke ntse ke lla wena o ke di do o ke se lo sa ke tla tshwara lo kwa go wena ke tla iphatlala za mohlang ya ba ene se tsa e na di tama ya tsebe ha so bona ke thotso ba ne ke le lekwala a bogi ke di motho a bua ya tsile
0: ke a le ba mohlwa
3: e tla ha ba tsaita ke tinta ke phatlala ba ke ha ya ne he ke le di tsale ke la tota 2012 di tlhakotse ke tona go mate ka ne ke a le wa kwa kwa
0: ke a le ba mohlwa nwa ka
3: ya la mme
0: tabena ya ke buile tse ke utlwa ka ke buile ba setho ba iso e ne ntshenya tsene e ne nja ineng ja e ja ji empa he khatlone lena ka nnete ba e hlakisitse ha ba ho kene bonda taba ka ba ba gago ba ke tsebang hantle hona tshebetso ya bona ene le feng mmuso mona ba e hotlotse taba ena ba e hotlotse mme ka hona ke a leboa bemba ka ke a leboa le ka moso ke a leboa ya le hege go tella ka taba tsena tsa go ma bona hege tsa maitsena ka ya mo khotlane nkwana le fu mapote nkwana he mo teng he dikino ki ro boloka mantlapu ngwetsi ya ga maema ngwetsi ya ga maema ne ke lo mo boloka mo bana mo mapote mane mme ga tsama ile hantle fone ya ina ha ile ha ka ba phetsa ole ine le gafetsa mokwai ukai ke atla mo mokwai ukai le mona nkemele kae kae mokwai ke atla he ndate mokwai solo kae ke hela sekile kae kae ne ne fone ya la he mwana sa le ngo shola thageng bolo kae ke ka le kopa la mamela se lo saka mabane ke a le leboa hle ba kwena ke a le leboa le ha ba hale ba kwena ka nnete ke tsa ba kwena ka lona ke a leboa ka thuso re ngetse ditseng yena mabane ke ile ka tsama antle ga nnete maobane ga mo isa mo ma tlhokalang re mo ise teng ga nta no khutla mme ga nna ga ikhutlela ka tsela e tshwanang se khutla ha mona nate he ge jire re khotse go tletse ka mono le ha nne re tshwego ke segame ha ka lo ka lo he uno ba ata maobane uno ba ata ga nnete maobane mphe ga tsama ile hantle ya le yona be ke nyone na happy o ne e tsala mo sane ke tla be itse ke le ka tia ne ntse ke ya ka tsona taba tse ka gantsona tsa ntse ne ke ile ka tsona mapoteng mane ke nthone ke le mafuana a ile a ratlobokanya a mangata e ya mangata gobane bale ke tloa ka mona ka haiso ka motseng go na le mokgotlhane pela lapeng haiso mona gantle bela ka nnete ntse ke re ke tla nne ke tlhaetlhae teng ga ke ba bontshe go kae ntse re le teng re na le lona le ga re tla ba sikwo mona gobane lane le re yang go lona gona jena ke le ntse le tshwana le ne ke ile lona maobane le ga ntlama le a re tlama le a re tlama ngwana mme bele ga tlabe re ile ka moo ke lo boloka e eo mmarona mmarona ka tiatianeng ka mona ngwana mme ona mona aufinyane mona tiatiane mona ga tlabe re ile ka mono he ke tsamaile he maobane aa ele tsamaya ka nnete ka nkuwa ke kgaitsedi ya ka mona ngwana mme mona a kganna 4x4 ena ganna fo a ganna 4 by 4 uti nya pa nga ntle tjena ke mo sadi a pa nga ntle tjena mo gwae o jwa ba tjo mo sadi no wa ganna o ganna go du yeng ganna 4 by 4 fela ngwana mme o bona magethe a ikena ke ana a mabani tsegena ka ga kuri ka mona ka kwa a nga di konkosi ka wena mo sadi o itsetse ka ngwana mo ntwe o itsetse ka wena ke nyi a ke itsetse ka perfume ka go tsiba tje go tsiba tje ka go no tswaga jwalo a pire hantle ngwana mme a go tsile ka tiba tjene ntle a pire bike jasi a pire jasi ntle tjene ya maledi hey le na tjene ya pire jasi mo bana ka nete go tla go tshwanelwa ka kuleng ka mona a dutse mona ke dutse ka nqena ga nna ke dutse ka nqena ya o no ka nna phazama mo bana o sheba o tsoe hey monne o ganelwa ke mosadi e ya mosadi le nna nna ga nne kudu ya ke e hana nna ga nne kudu che ga nne dikisa maidi hantle maobane ke ya le bo ga itse di ya ka ke tla nne ke phetse go le bo le ona tsena ke ya le wa ngwana iso ya le he e ko go tota go lukisa ba iso mona go na ke tlo se letsa ba motho mo ndi lona ka motlelo ya le ke tla me ya le funde no ko mo ne ke stamo ko ke se tlamo ke tla me ya huya ke tla me ya huya gwang ka pa gwang ka me ya mo go sentse ke rapela MP bo ela rena tla be e sa tshwanele maobane we batho ba modimo ke tsaba same we a a ka nnete maria e ka batla tswaneng a a ka nnete a maria na ha tswane e re ke kene ka bona pele he ngwana mme ke etse je ke etse je re ke etse je na he ke etse je na e tla ga ke tswa ka mona ke be ke qetile tsena se o ke di etsang ka mona he ho seng ha le tsatsi la ka jeno
4: PCFM le lengwetsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School dihlopha tsohle di a mema toho o tlo natifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa si morao medi wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC, ita baba jela. Hala, laba sadye. Re apara live, re khabise pitiki kame bala ya rona. Ditekite di afumane ha PCFM le shai shai, ka 60 maluti. Ita ba 80 maluti mnyako. Legend code one pesa, ke 49622. Ha equa cash, ili 28146. Bonne pitikie! Sala. Then I told you the kisses like PCFM. Got here to Yamu Juice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

0: Jesu. Aleluya. Jesu.
1: Aleluya.
0: Aleluya, metiri.
1: Ke a dumedisa ka lebitso la morena Jesu.
0: Kgotso mme wa ka.
1: Kgotso e be le Basotho.
0: Aleluya. Aleluya, metiri.
1: Aleluya.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Lona le sele ya dikela. Hallelujah.
0: Yes. Agos.
2: Jehovah ngibona
0: mathu. Yes.
2: Endabeni ngibona mathu. Athi bamade wona.
0: Jehovah.
2: Hawu Nkosi yami. Athi bamade wona. Wena sheshi.
0: Thatha Jesu. Ah, mwe. Thatha indaba. Yebo Nkosi.
1: Is a cold,
0: yes,
1: Hallelujah. Ntate modimo wa rona ya lokileng ya halalelang,
0: Lord, yes, Lord.
1: Ntate wa morena wa ka Jesu,
0: ha Nkosi.
1: Isa tompa le poko ho wena,
0: Jehovah.
1: A hona le bitso le leng tla se lefatsheng le re tsusitseng le tshwana le la hao. Ntate wa ka ya lokileng o ile a re dumella. Morena wa ka ya lokileng ho ya mealong ya rona.
0: Yes, Lord.
1: Wa re dumella modimo wa ka ya lokileng ho phomola.
0: Jehovah.
1: Modimo wa rona a lokileng ya tshepahalang.
0: Yebo, Nkosi.
1: Ke ho seng ho hotle ho entsweng ko wena.
0: Jesu.
1: Ke lena lenaneo.
0: Hallelujah, Jesus.
1: Sealemoyeng sena sa PCFM. Ntate wa ka ya lokileng ya halalelang. Modimo wa rona ya lokileng ya sa robaleng ya sa otseleng. Ya sa tsoeng a lebetse dipolelo tsa gago. Wena modimo ya salang lentswe la gago le leng le leng morago go le phethagatsa. Ke a leboga monghadi wa benghadi. Ke sa tlhompho le poko go wena. Gobane ga o modimo ye mongwe ka ntle go wena. Ga o tshepo ye nngwe ka ntle go wena. Ha hona bophelo ka ntle go wena.
0: Nkosi.
1: Modimo wa rona a lokileng ya halalelang. Ke a leboga o seng. Ke rata o neela maphelo a Basotho diatleng tsa gago. Morana wa ka ya lokileng ya tshepalang. Hayo ya tshwanang le wena.
0: Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
1: Hayo ya ka tshwantshwang le wena. Ha yo ya o re ka molekanyang le wena. O modimo o le teng ka matsatsi
0: ohle. Jehova re a leboga.
1: Ntate wa dipelo tsa rona re a kokobela o seng. O fumana monyetla wa ho boela ho tsoha. Morana wa ka lokileng hobane ke mohau. Empa o robala modimo wa ka lokileng ya tshepalang matlolelo. Ha ona ntate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Modimo wa ka lokileng ya tshepalang ya re hlokomelang. Kama tsatsi o se re a rapela. Morena wa ka ya lokileng ya tshepalang hayo. Ya tshwana le wena o seng dipelo tsa rona di kgoma maphelo a gago ka letsatsi leo modimo a ka ya lokileng ya tshepalang dipelo tsotlhe di labala belang ya nya hao ke rapela modimo ka lukileng ya tshepalang go renta toa ka ya lukileng a go re fe modimo ka lukileng mata ke sa tswile modimo ka lukileng go fe mata ke sa itukisa modimo ka lukileng ka lentsola hao ipona hatse jolo ka modimo nka taolo maphelong a rona bolo ka modimo ka lukile go sireletsa ke tse hantle ka matsatsi ohle go sengwe o tle modimo ka re tloela maphelo a rona di a tlhentsa hao re phamisetsa mehuo ya rona go wena go bona wena modimo o hlokomelang re a leboseng kgosi ya kgalalelo re a leboseng modimo ya sa setweng ke letho re a leboseng modimo wa dipelo gayo ya ka lekanyang le wena gayo ya tshwanang le wena go sommone dipelo tsa gona di a kokobela pela gago modimo wa ka lokileng a tshepalang re tloela tsotlhe diatleng tsa gago modimo wa ka ya lokileng a tshepalang ga o na lebitso le le leo re nang le tshepo ka lona ka ntle o lebitso la gago a leboa wena ya fanang ka dikarabelo re ya leboga wena ya sitsitweng ke letho re ya leboga ana matla a rona re ya leboga he ntate e tsa basotho gantle re bula dipelo tsa rona o seng re rata go tlwelela tsotlhe wena modimo wa ka lokileng go lokiswa ko wena lo lokiswa ke lentso la gago re thusege monggadi wa benggadi modimo wa rona a lokileng ya tshapalang re ya kokobela ka sebina melong ba maoto gago ke tlwelela tsotlhe di atleng tsa gago ka jesu kereste morwena re ya leboa halleluja

monna enwa ha re iqala verse 17 ere o bofe thutu ya hao o falle lefatsheng lena wena ya dutseng mahlomoleng o bane ke se ke a otla lefatshe lena ka letsikitjane jo ke robehile leqebalaka ha se le ho nqeta jo ke robehile leqebalaka ha se le ho nqeta empa kare mohlomong ke lona lefulaka e ka gona ke le mamelle empa kare mohlomong ke lona lefulaka e ka gona ke le mamelle ntate ha ona letho le sithabetsang pelo ha ona letho le nyotobetsang pelo ha ona letho le utlwisang bohloko jolo ka leqeba leqeba le pharea fela kapa le dula fela moo le batlang mme melodiseng ha hona boiketlo leqeba leqeba laka ha se le ho nqeta e ka ba leqeba la moya leqeba la nama leqeba le maikutlo mong ha di bophelo wena ha o sitwe ke letho leqeba le sulafaleditse motho bophelo re a leboha ntate wena mooki wena a sa sitweng ke letho ngaka ya dingaka re tla ho wena re tlile setlhare ngaka ya lefu la dipe na o ka rekiswe na nka taolomo ya o halelang ka lebitso la morena Jesu maqeba ke yana a buleile monghadi a buleile maqeba ke yana dipelo ke tsena dihlenhlane maikutlo ke yana monghadi a lobokane botsitso ha buo bophelong ba ngwana motho ke mongwe morerong o makgatheng a ho nka bophelo ba hae ka lebaka la leqeba ha se leqeba la ho fokollwa ke madi ha se leqeba la ho fokollwa ke phepo ha se leqeba la ho hloka tjhelete ke leqeba le moyeng le entsweng ke motho ntate ke a leboha o re wena o tlile o le modimo bane o tlile seboko ka lebitso la Jesu Kristo wana se rata re theowa setulo sena ra se theowa nka taolomo ya halang ka lebitso la Jesu amen Hallelujah. Mohamedi tsatsi la kajeno le na ntumelle hle nna le wena re tlo bua ka leqeba. Re tlo bua ka leqeba, leqeba, leqeba, leqeba. Ha ke so ha ke nahane ha ke dumele hore hona le motho ya ka ipakelang leqeba ka bomo. Motho a ke ke be a iketsa leqeba ka bomo. Motho e mong le e mong o a ithata ho na le ore a iketse leqeba ka bampa qoba leqeba jo leqeba la ka ha se le ho nqeta empa ka re mohlomong ke lona lefu la ka e ka kgona ke le mamelle mamedi ke bua tsatsing la kajeno ka leqeba ha o tsamaye hohle mona o sheba notice board e leng sefahleho sa motho o bona fela motho a opelwang ha ke sa bua ebile re ke se ke ka bua ka batho ba dipetlele diphateng dibetheng ke bua ka motho a ntseng a tsamaya ka maoto a mabedi a tsamaya ka koloi a tsamaya ka baesekele a tsamaya ka thuthuthu ha o mo sheba mahlong fela o bona motho a na le leqeba re imetswe leqeba re qetwa ke maqeba ke nna we re a bona maqeba
la motho sa bui re a bona re a utlwa batho ba bua ka maqeba a bona haleluya re tsatsing la ka jenlo na ntumela hle re bue ka leqeba ha ke tsebile leqeba le o qetang ngwane so ke le feng fela leqeba lona ke a tseba le teng ha o tsebile leqeba le nqetang fela lona le teng haleluya modimo a boko leqeba le leng ke lona lena le siuweng ke o lahlehelwa ke moratuwa hey mamedi le tsatsing la kajeno hle a ko ntumelle ke ke theole fatshe hanyane kutlwe ka kare PCFM se e buletse di oko di ekhone tsenketsang ke futhumale haholo haleluya ke kopa re bue ka leqeba jo leqeba laka ha se le ho nqeta ngwaneso re na le maqeba ka ho fapakana ha se khale mauba mona maubanyana mona ri le raba tsiamong ya motho ya nkile mbophelo ba hai o na ntse lengolo o na ina le leqeba moyeng ha hona ntho bohloko jwa leqeba la moya leqeba la pilo leqeba la maikutlo leqeba la maikutlo le ka bakwa ke ho hlalwa leqeba le maikutlong le ka bakwa ke ho febelwa leqeba la maikutlo le moyeng le ka bakwa ke ho lahlehelwa ke mosebetsi leqeba le maikutlong le ka bakwa ke ho sebele tharollo ya ho lukisa kapa ho hlopha ditaba tsa karohano e ka lapeng tsa bana ba batho leqeba la maikutlo ke leqeba leo le ja motho ka hare a le mong internal bleeding o dutla madi ka hare pilong ke le bohloko ba taba ena botsejwa ke wena o le mong haleluya bohloko ba taba ena botsejwa ke wena o le mong ke re e mong o se a bile a le makgatheng a ho nka bophelo ba hae ka lebaka la leqeba le mo qetang re tshaba le ho jwetsa batho maqeba a rona ka lebaka la hobane ha o jwetsa motho leqeba la hao o mo bulela kgeya ya hore a bue ka wena bathong ba bang ebe o fetoha setsheisa ka lebaka la leqeba ebe o bakela leqeba hodima leqeba wena o no dumela hore o ka le o fodisa leqeba la hao ka tu ipakela leqeba hodima leqeba motho e mong ke leqeba la motho e mong morangwana re phelang ho jo leqeba la ka ha se le ho nqeta ha se le ho nqeta re qetwa ke maqeba re qetwa ke maqeba here qetwa ke maqeba maqeba qetile modimo maqeba nice le petho ntate modimo nice le hard to phila ka tsela yona e ke a tsiba modimo ke modimo wa di plan ke modimo wa di plan ha hona le mangkhang le makana Modimo a rona ke modimo o sa setweng ke letho. Haleluya. Dumellana le nna letsatsing la kajeno hore ho lekane ka leqeba leo. Ho lekane. Hei! Le otlile leqeba, le nkotlile leqeba, a re otlile maqeba. Hai. Hai. Hai. Leqeba la ka ha se le ho nqeta. Ha o ruwa hlaha ka tlung o tswa ka gate ya ha ka po hlaka monyako o kopana le leqeba la hao ha o kena ka tlung ka hao o tswa msebetsing o kopana le leqeba tsela mona o tswa
kolo ya ha o tla go ja sekele e di light e metsi ntate ntsha metsi e di pipe tsa metsi o kopana le leqeng re phela bophelo bo re sulafaletseng bo sulafaletseng batho ka lebaka fela la leqeba motho yo mongwe ga tsena o bona e kae ka re lefu le gae le di ya gotla ka lebaka la leqeba leqeba ga ona botlhoko bo tshwanang le botlhoko ba leqeba le ka gare jale le tleta motho yeo e leng monga lona modimo na e sele ga e le phetho banna sezojika izinto golokile ba bakile maqeba ba le bakile leqeba bophelong ba gago thula mntwanam izinto zizojika ntho di tla fetoga re sebeletsa modimo o bonang ba ile ba ba le leqeba bahlankana ba bararo Shadraka, Meshaka, le Abednego ba ba le leqeba le ba qetang leqeba la bona e ne le taba bana ba bona gore go kgumamelwa medimo ya nakwana kapa medimo ya maiketsetso ba gana gore ga Nebukadnezzare a re go bona ba kgumamele modimo ona ba re no e ne ba qeta tabena ka gare ya nqeta tabena ya go qeta tabena ya re qeta tabena ka gare tlase botibong ba pelo ya re qeta re shebile ga phuthego ya modimo enkuwa iswa jothane iswa jothane bana ba modimo dikerekeng gona jale tsenana bogolo ba tsona ga o sa bua ka modimo yao le modimo wa pele modimo wa bontata rona modimo wa bonkgono a rona modimo wa bomma rona modimo wa jeso e leng jeso moyao galelang re shebile ka re ka mona diphelong tsa rona phelo tsa rona di a dutla di a dutla di a dutla bana ba tshepiswa dintho tse siko ga o na le tho le ntlisitse mo naka jeno ke qetiwe ke leqeba qetiwe ke leqeba e modimo o beile baruti modimo o beile ba bishopo modimo o beile ba profeta jale ba se ba se moo modimo o ba beileng teng ba tlositse motlhapi wa modimo ba isitse dothane ga o fitlhana yelo batla kereke ke ya moprofeta moprofeta wa bona ka tšhelete ga o fitlha mona o batla o rapelelwa wa tlotswa ka tšhelete wa tlotswa ga o fue modimo ga o fue jesu ga o fue pholo ka tumelo o fua ntho o tlamehang go dumela go yona leqeba la ka ga se le go nqeta empa ka re na e be modimo ise le phetho a se phetho ga ke dumele gore ke phetho la nka ba ka tlholega ra tlholega modimo a ke ba tlholega ee ga ke ba tlholega ke modimo leqeba la ka ga se le go nqeta ka jeno lena leqeba le nqetang nna le ka o qetang le wena gobane ke leqeba le ka tshwaetsanang ga re ka ra utlwana nna le wena tshaba sa modimo se a timelong o tseba re a timela ka nnete go a timelwa ga re ka re bua nnete nna le wena ka jeno re go kae re dothane re setseng morago ke kopa go e bua odima radio tabeng ga ke mona o tla tlhapola o tlabolola ga ke mona o tla tlhapolola ga ke mona tla soma le go hobosa re setse dioli morago re setse metlholo morago re setse baruti morago re setse baprofeta morago ga re a sala modimo morago ga re a sala jesu morago ga re a sala efangedi ya modimo morago re setse metlholo morago e re sa batleng monga yo re tlhoka monga metlholo leqebalaka ga se le go nqeta ke di buile dintho tse ngata o di utlwile ke nkile nako ya gago e ngata ke ntse ke bua leqeba laka ga re ke re itlhatlhobe re ke re itekole re itemoge re setse mang morago moraong ono re setse mang morago ke utlwa botlhoko ga ke gopola gore ka 1990
eh ha ke fose ka 1990 ka December nna ke ne be ke nkile trip e tloang Welkom ba etla mona Fokothi ba tla Fokothi mona ho to kopana teng ke bana ba modimo ho tloa thapelo that was in December 1990 Hey ka kopana le ntho e se kana ka letho ne ke ngile trip ke ganela taxi ya majaka thata 1990 ho bo se o hla qholotso ba hla phepetso Hey bana ba modimo ne ba itlela conferenceng ra fihla borogomba masiru ra fihla borogomba masiru ka hare ho bona batho ba ne ba le ka koloing ke bua nnete setloko tsebe sa wela nna fela ka hare ho bona sawela nna ke le mong ka hara bona ka re ke a theoa ke ineya motho moruti ya mphapata le hetla re monna eso ga o theoa koloi ena o ya mono galefo o e halefileng le bane galefo ba e halefileng re tla o sia mona ga re gutlela Welkom re tla o sia moshareng ka patronkong empa ga o kekeng wa theoa re gutlela le yona Welkom ka utlwa abang phetlela lengolo la ba Roma chapter 7 verse 19 iri botle bo ke ratang bo etsa ha ke boetse mpa bo bi bo ke ratang bo etsa bona ke ya boetsa ka tsa ke hlokomela hore ke na le liqiba liqiba laka ke makoko la nqeta modimo wa mphumana tseleng eo ya tahleho tsa lefatshe di ntaile ke fedile kutlo. Ke batla hore eng ka jeno. Ke mpa ke re ka jeno. Na ebe o latetseng. Ebe ngwaneno yo mmonang a latetse seo a se latetseng. Se bang a se seo se latetseng. E re ntaba ena pelong ya hao. Iba Matthew gaolo ya 20 verse 6 o se hare haitswa ka ba ba tla iba hora le shumele motse o mong monga tshimo a hlaha are ho bona di duletse mo le tshehare lohle le sa etse letho ba re ho yena hariya mengwa ke mpa ke re leqibalaka a se le ho nqeta na e bona le leqiba ha e bona le lona ha o bona tshaba sa modimo bana ba modimo putheo ya modimo e gheluhile e libiso kwana ke modisa wa yona o tuletseng le tsiare lohle o sa itse letho o bona ka kare ha putheo ye e iswang kwa dotani Hai fitla dotani na ibe wena o tla lopoloha o thotsi o ntse o shebile le gale a ke re jwe ke taba ya ho bona hore dintho di a khutla di a tsitsa ka bogotswanyane moratu wa waka re na le maqiba fela hona le qiba le bohloko jolo ka leqiba la ho bona timelo ya batho ba timetswang ke mokganni wa tseba re fetuile di passengera tsa maphelo a rona fela le maphelo a rona batho ba bangata ba kgannelwa maphelo a bona ke batho ba bang ba ba iseng timelo ke kopa ho ipheta tabena batho ba bangata ba iswa timelo ba fetuye di passengera
re fetuile ba eti dikolo ntsa rona re laolwa maphelong a rona re iswa mo re sa batleng maphelong a rona ka maphelo a rona re iswa mo re sa batleng ke batho ba bang ba ntse ba re ba re isa holokeng ke nnete mohlomong ho motho tsela e nngwe ntse ka e lokile ka the qetellang ya yona e isa lefung re mametse re a utlwa re a bona dintho di a etsahala batho ba tshepise modimo ha ba fue modimo ba fua dintho tse tshwarehang it's enough baratiobaka baratiobaka ha se hore ntho e njang e ka o ja empa ha ebe ke ya modimo ebe o utlwa hantle hore le wena taba ena e ntse e o tshwere-tshwere ka nnete ha re se ke ra e fetola leqeba le re tla le mamella gobane ha re tšha re tlo tšhang kaofela go tla tšha le bana ba rona ba tšhelela dibe tse e seng tsa bona a re ke re gotleng ganyane tle ha re ke re tsebe modimo e le modimo e le modimo na ebe ntate e se le ha le phetho botawa bo lefatsheng mona ga bona taolo kore ga bona control ga e le botawa wa bona bo fetile go liata bo apuruma bo hwanka bo ntse bo re mpheng monna e ke tshwere monna letsatsing la ka jeno ya batlang a le maatla go feta tafita ya e leng a bolaya go liata ka letsekitšane jo leqeba la ka se lo nqeta

leqeba la hao le tsejwa ke wena. Mosadi e mong o ile a pata taba for 12 years fela ntsa ya dingakeng, leqeba la hae le moqeta. Ke bua lona tjena e ka nna ba leqeba la hao ke lelapa la hao, qetwa ke lelapa la hao le ao qeta o sedutse fela gobaneng o re ka nnete ka baka la bana bana. Ga re ke re tšhentšhe mealo, ga re ke re tšhentšhe sebaka, ga re tšhentšhe diphate, ga re tšhentšhe diphate, ga re ke re tšhentšhe mealo, ga ke re monga bophelo o re o sa otla lefatshe ka letsikitšane, o bofe thuto ya gago o falele lefatsheng le wena ya dutseng mahlomoleng gobane Jehova o sa otla lefatshe ka letsikitšane. E o tsho jwalo ga se nna tshong, ke Modimo. Halleluja, halleluja. Leqeba la gago ga se le o qeta, leqeba la ka ga se le go nqeta, la gago ke lefeng leqeba ka jeno. Ke a mo utlwa 33:3 Jeremia ha re bitsa go nna mme nna ke tla go araba ke o bontshe tse kgolo le tse patilweng tse o sa di tsebeng. Ga o ne mo ka bitsang teng ka nnete, ga o ne mo ka bitsang teng, ga motho a kgotsofale leqeba la motho e mong ke la motho e mong, leqeba la gago ke la gago, la e mong se le monkile o ne le chefu e mong o iphanyeile, e mong o itietse koloi ntse e tsamaya, e mong o itietse seporong sa terene. Halleluja. Ka lebaka la leqeba, se ka dumelela leqeba leo le wise lebitleng. Ebe o bua jwang, o bua ka ntate John ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng, o phomola moriting wa ya matla otlhe, batla o phomola, e se le nako le o ja leqeba lena la gago, sebile o ntse o thwe o na le moya kore o ye kae-kae o lo etsetswa eng, o itlhokela fela o dula sephiring sa mookamedi ya phahameng. Halleluja. Moshe ula hana ale palaising ha Faro, a ja ha monate, a bitswa mora wa moradi wa Faro, ahana ho hanghanga, ahana a ikgethela ho tshwenyeha le bana babo, a furalla palaisi, a tlohella dijo tse monate tsa Sontaha, a batla go tshwenyega le tshaba sabo. Go tlhoka nna le wena ka jeno gore nna le wena re ke re nke gato, re nke qeto ya gore go lekane go phela mabosobosong, go phela mafutšhafutšheng, go phela mona mo etsang mathanding tliziyo, go lekane tle o kgotsofetse. Halleluja. Na o kgotsofetse? Halleluja. O kgotsofetse ga tolaka? Halleluja. Ei, ya itsamaisa ka mo.

0: Malaga.
1: The Dinkies. Hey! Hallelujah, and that in case.
0: In Baba, unless it is a
1: true, that work.
0: The dear Tabella, whose water, the shepherd get down your harrow to your zona. Calabala, Niki, or a tomb on Malona.
1: That work. That in case.
0: Hallelujah.
1: Ntate Nkesi, ke a leboha ntate wa ka. Molaetsa wa ka ho wena ke hore ke tseba se o qetang. Re rata ho bona bana ba Modimo ba ya lehodimong. Se re qetang ke ho bona bana ba Modimo ba isuwa ho sele. Dothane. Ntate, kereke ya Modimo e Dothane. E Dothane. Ntate wa ka. Ke thabile ke o rata ntate Nkesi ya utlwa.
0: Ya o rata ntate Nkesi.
1: Jehova a boko ntate wa ka.
0: Amen.
1: Amen. Ke kopa ho beha moyeng kgotso. Kgotso. Ao batho. Jo.
2: Hallelujah ntate moruti wa ka. Hallelujah mama mo di ba batle ba phishe se mo se.
1: Mesonzo.
2: Ba bua ka le tloba moruti wa ka.
1: Mesonzo.
2: Le ke ba mo khalona ha le hlisa.
1: Jo.
2: Le se ke se mo khalona khotso.
1: Mesonzo.
2: Le ke ba ha le hlisa. O tsebe pelu ya monga lona e dilo ita bushile ntate.
1: Mason.
2: Aba yo kholo go rena ke le qobala mofuta ofeng.
1: Mewaka.
2: Go bane le qeba le sehlang re le bona le sephile le tshitshitha bola duka pole tswa madi. Muri ya night eng e re ka ikukang ya baga le pali ya le tlamisa ta ba bohloko bya kokobela.
1: Mason.
2: Pele matsatsi a le mabedi a le magago mogutu wa ka ke be le qeba lena le ya khutla le etsa gong.
1: Ha.
2: E re go ha e kgepwa o sale ho le o binkinyana. E be bo paki ba go le qoba le fodile.
1: Mme wa ka.
2: Empa hona le le qoba le leng le ka se sa bophelo bo se ba motho.
1: Hey bo.
2: Ke le o ba ne le qoba le re sale boneng.
1: Ha.
2: Bo ha le ba lona ho wa pa ha lona. Bo tlwa ke mong a lona.
1: Mason.
2: Ha ke motadi ma re bona monna re bona mosadi ya phelang ntle. Antile qoba le moqetile ka ha. Maqebana ke maqeba jwana. Ke maqeba a mo futa mo gutu wa ka. Go bane go na le monna le mosadi ba tshoga ntile qoba le bitswa ngwana. Le qoba yana le bitswa ngwana ke bokulo bo isang le fung. Go bane thato ya ha o le tsakatsa ha o go le ka fola. Empa le kekela fola o fihlela ntse bitswa ngwana e utlile molaetsa. Tse mogutu wa ka. O thong gapelo tsa bana le basadi ba mametseng PCF moseng. Go bane mong a tsona tsena o dutse be tenya hae. O tswa hlaka mogeng ya ngwana o ba ba se tseng ka moge. Ha hla o fumana dikoba e sa le dialo lwa maobane. Ya ba ke bohale ba le tloba bo ya tota tswa. Go bane ha tse go na le sia le na le go betse kae. E ka ba ke ngwana la e ka ba ke motshanyana mogutu wa ka. Jo le tloba la ka se le ho qeta.
1: O ngwana ka se le ho nqeta.
2: Mama le mosadi yo mong le monna yo mong ya o le tlhala a ile se tanka go yena go bana o fumana phone call e tsa mapone seng go le ka ngwana wa ha o ke
1: iya ei
2: ate jone pa le le tsa tsia ka jeno ha hai hai hai khon
1: le qibala
2: ha khon
1: a se le
2: ho ha khon mo go tuaka le qibala ka se le ho nka
1: o tlo tshwantsa ngwana
2: le fule teng le katileng le katileng le tshwana le sefedi ka ho malapa le fule nna le tswa ngwana
1: hey
2: bona le bile mo mohutu wa ka ke re ni ngwana ena ha le ho tsona ho tswa ha ma ya tata ho mo beleya o tsama ya le ni ile ngwe le maile ntse tsai o tsama ya mo mara tlantse ha tsho ye pa ya bo
1: hey
2: Ano la tsala ka matsa ba go tsale ba bona go ka mo tshena e ka re tshile mo ke ba tlanteng ka yena antlona le le mo se se tla go se tla o tsona ya tsa khetsa bo tlo ba ha
1: mesonto
2: e di o kalela hutla o hloko ba le kriba
1: me waka
2: le ka ba go lunya bona le mme mo le mo sa ye mo ba di tsana tsena ba ga ntla bona Nyamelana le buri la le bitse. Le bitse ka re ho go se le ketile tswe ke ha ba
1: sitse
2: le baqetile
1: funa we mesontse
2: mokuti wa ka le baqetile
1: lenyalo lena ke leqi
2: lenyalo lena ke leqiba le katile bembalona andile ke walena bembalona ba tshwere bandeje tsa ka lutisa le ke walena empa go tso go bona buila na wena o teng o ba ka tsotsang kana pele ba be ba di Kuna lintshemtswa ngosi e tsone tse ba itlepirisa ka mediana ile ba ibeya ile jole ba ntse tlamisa dikwa lena la linyalo la bona ha ba tsebe ba tsirike
1: mestonto
2: ka se mina ba ntse ka gqetjo go a go hana ho ba ne ha bana ha ba tsmane dipheko ya linyalo le ka ba kgolo go hana se sosa sa le khopho le ile na kala ya ba le a u tsinya tsinya le se ne ja linyalo le la ke e kuna le mo di taba tsanti
1: mewa
2: Kona le mo ke ga jang ke ntate Johnny ho seng ho kutle. Ja kula. A tsara ke mafuka mefuta. Pala ha ke tsamaya mono. O ya batho ba batle. Ba tshwanelwang. Ba mile ba thabileng. A ntipile tsela ke lo nne ke patsi. Me ya bona tsamaya. Ke tsamaya se seke sekeng. O fola le ho hata teng. Ha ina phoso ha ina phomolo. Bo se le mo tsiya ge wa tsana. Ma sha hana ho kwale ba se ka wale.
1: Ka hare ka mona. Come on.
2: Go tswa ka ya monka selo se seng ke tsaitse go kere ke nna mo sa dilo mo ga la sepe tsheu ha hlapa ka yona e tsa nya bo patsi
1: ei
2: e mo ho nna go tsontse ke u tla taba ya mo ibuwa ya la sepe tsheu fa ka go le go rena pele o ba sepe tsheu ya tsitlana e ka tla isile e isile e se e tsena mo patsi ba mo futa o se ka e bona a e bua ka e bona
1: Meston
2: ai bua kai bona hore le ga o ka ba hlapa ka yona go hle empa pele ntse go ke ke bua so hlapene so ha ifishi ha ina tsa ihlatsitse pele wena e tshusitse mana go thohle a mama re tsentlena
1: Meston
2: ke go ite ho seng go go dira fatshe o bua le wena o le letla mo di mothila go ba re hona ona le phiko pele ona le ka gago go ba ntse mo di
1: mesantso e
2: tate jone
1: ke ba ke bokulo
2: ke ke ba ke bokulo go tsabea
1: motho a sa go
2: bona le mo sa ye mong mo gutu wa ka le monne mo hona tsena re bua ka bokulo bona ke mong o shikisetswa ke yena bokulo ba ha e bokolla ho yena go ba ni semelo sa ha ntate jone ke o mametsa ha o re ya mamogutu ho wena khale fo ya ulong ho yona ha o ka wa thewa ka koleng ka mona ba ga di tedi tsa re tla ho fumana tsho ya ba ke re tsimelo sa ni sa mo tshena ke bo tsanjwa ne se ne se mo phalame tsho tsang bo khomo tsho le bo ikhantso a re ke sna cha ha ona wana ka hanke tsa letho empa moguti a e bona e kwa
1: a e bona ntwena
2: moguti a e bona a re ena yona bo teng ba ka ke moguti a ke ke ya tsahala ya ma ke re mo dimo ba ka dia mo tshemo mpela hao go re tloma mo riana wa hao
1: hai
2: o ka dia mo tshepela hao e be mo be mo riana go bo kulo ba hao e mo go kulo ba bo mo ba tla mo nga bona a ithitela mo riana ba inese a tla se bo phela le batho
1: mesontso
2: a ba ise se bo tla fa hao se tla o nka se melo fa hao so ha ya le fa se la hao o tshela ho lona o le mo se tsetse tsetse mo se na mo tshatsa o khatsa Eyo ba rela ka gore ba tshwana ba ntlile. Ka tshwana ba mpatse. A thike mo kulo, ba le ke ba ha ho le o ketile ka go we.
1: Ka
2: bo ba tshwana ba lawyer. Ka bo ba tshwana ba shela mona ba.
1: Eh.
2: Mo kulo ba ha ho bo ketile.
1: Eh, iqiba le.
2: Tate Johnny. Yo seng. Ke ka khutla. Mi ke se tsa. Ka tsama ya ga ka manene ba ka tshinkaneng ke sa ile bona o ntate ka mono ke ke ba tshelle ke ba nisetse ke ri sa ma ka ba bona ka moriana o mitsang Jesu ba tla ba tsiba ba le kona tsela moriana o ka thukola ma ka ba bona ke sa ile ba bona mogutu wa ka ba tla ba tsiba ba ne ha ga ba la sa ile ga ba se ga ba fukalla ke ba tshike bana ba bona ke bana ba bona ke di khaitsetsa tsa bona A tswana ha ba le jalo ke bo ntata ke bo ga ngwane ke bo malome ba bana ba gona ke hloka gore ke nne ba pele hobane le qeba la bona le baqetile ile ka tsafile nke re mpa mo hauwa modimo wa bawela tseleng wa kopana le bona wa ntlo ba nka ba ba ya sebakeng seo hobane modimo ba fumana nako yotlhe ga ba batla ga ba tshwanele monna e le a re modimo ga sitlha sekapeng a mo batla ya ba ga mo fumane bona modimo o ba beile sekapeng se nepagetseng modimo ga sitlha teng wa ba fumana nako yotlhe ga ba sana sebaka sane sa gore ke nnene ke ipatile morena ka lebaka sala la gobane ba ile ba mamela botho yo
1: mongwe
2: ke sone modimo o e tsantle moruti wa kao seng palo ya letsatsi la ka jeno e re motho a tsamaye fela a theoe fela o lelemela e fela jalo ka e ka o tsamayang pilo modimo o motle o seng a fale le wena moruti wa ka ka wampona moruti wa ka ke be ke takoditse ke aka ke dula fela tsela ke kgodi ya batho ka nako nngwe ntshukimeletsa ka ntle fankgedi ena ebe ke matha ka ntle strateng batho ba bone nkgono wa letlhanya goseng ya sa tsebeng taba tsa ge gona wa ya kapa wa gotlaempa ke re modimo ena wa mpona o ntadinne gore letlala ka se le go nqetela e fankgedi le re ke e tshwele e baba kapo e le bodila le ke e tshwelele ditsebeng tsa ya diutlwang
1: mme setshwantsho a ke go setshwantsho o entse ka setshwantsho kapa ka setshwano o setshwantsho
2: halleluya
1: o ntse ka setshwano
2: halleluya
1: motho a kuletseng ruri mme setshwantsho o tšhentšha diphate
2: ke bile jalo moruti ya ka ga bua ka bokudo ga ona mo ke sa fetang teng ya bantse ke re fela ngaka e nngwe e ka fodisang makaba a ka ke nngwe fela ngaka ke nna enwa motho yo mongwe ga a nang tadima ona bona ka keabe ke entse ke tsamaya ka digrages ga e kgona
1: ga
2: kgona ke dipakile moruti ya ka ntatemodimo ga o e tsantse ntate sone ke rata gobane o go bolelela taba tsena di baba kapo di le bodila go se o kgetha rona gona re tla dinatefisa gore mmele ya rona e diamoele kelelo tsa rona di diamoele kapa tšhe sankgedi yona e tla go tšhaisa go ditsesepogong sa yona o tla bo utlwe ka moruti wa o kobisa o bua ka yo ka wena antie ga se ena ke diteleng tse la modimo le tšhaisa wena le re ga o fitlha ga ke qeta go tšhaisa ga gona motho ya ka o kobollang ke nna modimo wa gago ya ka o kobollang gobane ke nna ko o tšhaisitseng amen moruti wa ka difomte ntle e benyanye re emetse amen
1: metsetse ke o rata ukwa
2: amen moruti wa ka ko rata gagolo
1: modimo wa bakomme wa ka
2: amen
1: halleluja leqeba laka a se le go nqeta leqeba laka a se le go nqeta ke batho re tsamaya ka maqeba ba tshwaretsa maka maqeba ka bokulo ai wa tsama rena le wana mabitso a di siki rena le mabitso a bokulo pala siki e o twinkle leqeba silent killer
2: leqeba la ka selhonqe dumela moruti wa ka ye ke mo ratang go seng gona wa bua ka leqeba ya ba kere leqeba la ka ha
1: selhonqe
2: ya ba ke re modimo nthuse ntshe ka gare e fole ntshe ka gare ya re qeta moruti wa ka
1: ka mona
2: ntshe ka gare e ka mona e ya re qeta
1: mazulu a re ngaphakathi ka mona
2: ntshe ka mona e ya re qeta moruti wa ka o se leqeba la ka selhonqe Jesus moruti wa ka ntshe ka gare
1: ka mona
2: mosadina ya sireni nala a fisa o fumana monga sima
1: yes
2: ya ba ntshe ka gare ya moqetsa a tsamaya ya motsweni a fisa ba jwetsa ke kopane le monga bophelo
1: ya bone ntho e ka mona
2: ntate lono seng
1: yesa yeso
2: ka moine ntate sa mo utlwa ka
1: Jesus
2: ka ya ke re me ke ba la ka se lo ntetsa
1: hey bo
2: ka re ke ka ka ntse jo mo ga na ke ho tswe ya ke re mo di mo pa ba tla ke tsana la pele le mo ne o le tsena o ke ke sa fone ya ha o mpe ya mona ke tla ke tsena ka di dilara tsena o mo tsena ka re ne ntata
1: ka mona
2: ka mona tsholo eno
1: haleluya
2: ra go bona le ga tsola ka lona mo tsena ka buruti
1: haleluya haleluya
2: o se mo khotse yaaka
1: lekibalaka hasilo
2: lekibalaka hasilo ho ntetsa mo tswa ya
1: ya
2: ya ba mo muti o le tsafela o re ntjo di a tshintshwa o ntjo a ka o se wena ke tswane le monyane na ga ke di tsika tshukone tsa ha na motho a nkenya o ntjo a ka le yo le le ka ta o fudwa le tsa ke kene go se motho a ka le ke balaka a se lo honkete
1: modimo a bo
2: ya ba o re a tutse sephiri sa mokamedi a phame go phomola moriting wa ya matla otlhe
1: halleluya
2: ke leboga modimo o setseng ka wena ntate moruti modimo a re bolokele wena moruti wa ka
1: motlheamenjehovaboko ha ke o be moyeng kgotso dumela ngwaneso dumela kgotso
3: ko hlomphe moruti waka
1: rato laka ntate potledi
3: amene moruti waka
1: ntate waka
3: ntumelle moruti waka ke mathe ka lebelo ke hlomphe moifo wa lena tshebeletso
1: ntate potledi
3: ebe ke hlompha morati hle mothahaselli mokgothometsi motho ya elang lenaneo lena hloko e leng momametsi
1: ntate waka
3: moruti waka ka mehlale matsatsi ke batla go kokobela ka lebaka le ke utlwile polelo hantle e reng o tla phamisa ba ikokobeditseng ebe o kokobetsa ba iphamisa
1: halleluya halleluya
3: dibeke tsena tse pedi ke sale jwale ke le kare go mafa
1: ao ntate waka
3: e sale ke phathagane ya hodimo ke a tlase ke hlahetse ke megosana
1: ee ya hle ntate
3: jwale ke kopa go kokobela moruti waka
1: ntate waka
3: e be sontaheng tsena ke utlwa lengwalo gantle ga le re joo lekebalaka lekebalaka ke lona lefulaka
1: ntate waka
3: e ka kgona ke le mamelle
1: halleluya
3: ke utlwile mesetshwantsho gantle ha hlalosa lekeba mole re na le dintho tse le makeba a mabedi re na le lekeba le reng ga le tswile motho ebe re ya le okaoka le be le
1: kgoga
3: kgo e tloa ge ba le tumelo ya gore lekeba le ya fola jale re na le lekeba le mona le otheng le dutse ka gare moruti waka ke batla o lokisa motho wa ka gare gan
1: halleluya
3: ka lebaka la gore motho wa ka gare a ka senya mmele a ka etsa gore e be o tsamaya dithoteng dithoteng tse o thenkese tšhileng ka lebaka la motho wa ka gare
1: ntate potledi
3: lebitso la motho mogaleboko
1: ka leboko ntate waka
3: jo lekebala jo lekebala ke lona le pula ka e ka kgona ke le mamele
1: ntate potledi
3: moruti wa ka ke tla ke utlwile gantle sonteng sa letsatsi ga o bua ka lekeba ya ba ke gopola lekeba le kileng la nketsagalela selemong se
1: fetileng
3: motlhang ke ne be ke tlasetse ke ka dithunya ya ba sontsang sana morutu wa ka o etsa gore ke hopola gore ja le ho le tso ba le tlo le hopola ha le tsatsi le sisa le di tsola mo tima halwa
1: a le bo kwentate wa
3: morutu wa ka rena le makke ba hona le motho wa re ke ne ntse ke sa phele tsena ka le makala ba tsola le ba mpitse pa ja le tso ile tso ho le di tsola mo tima halwa
1: kwentate wa
3: na le batswadi ba ditimbare nna ke ne ke na le dikgomo le sakala ka le ne le tlefe ka lepaka la mashodu ka seno lena ga ka ke lesupi
1: ke dithako
3: kena lena ke tlanne ke le manelele ke lona lefunengpaketseng bofutsana bitsala motimo
1: galeborutu
3: sane khana le makgaba fapane
1: khana le makgaba sa tshwane
3: ba go dilile ke ba la nyere ke ona mafu a rona re hloka go amana
1: ntate botlhile
3: le ke ba le hloka le o kuya bishmo rutu wa ka
1: ujwalo ujwalo ntate wa ka
3: ba le hloka go neswa
1: hey
3: mara jwale ke ntse ke khana le ke se ratan serre ke ho Jehova fela
1: hey
3: ya ya rona tsa fumana phomolo tsabo le buitse
1: ntate botlhile
3: o ke ba lo na hala kala isa ho Jehova o tla sebeletsa
1: hey
3: sa ma ke ba lo na ho Jehova mo mame di fonta re ntena o tlo bona ha Jehova mo di ma sebeletsa le kebala ha
1: hey
3: le bitso la mo di mo hala
1: ha le bo ho kwenta te potle
3: re tswa ka ona le mo tsareng ke di tsile nda lo nena ka le kebala
1: ntate wa ka
3: na le mo tsare ngwana ka ke le kebala
1: ntate wa ka
3: go seng ha mo se ba re jo jo le ke ba la se le go nka
1: ba nna wi
3: ha ma tshe le mana
1: du nan nan nan nan
3: le bitso la motho mo hale ba
1: le go go ntate
3: ke ba tla go matha moruti wa ka go ba le le ho na le mo ke thong khile ntse
1: hey
3: ha u ya ka le ke ba
1: ntate botle
3: ke ba ka go re moruti wa ka ke senya ka ha
1: ntate botle
3: na hore itse ha ke tsa o thunywa ya ba motswadi wa ka o tswana ke di siki tsena tsa aba fuma mana le sugar diabetes yo a mphele ke ba ha le ntse ho ke di siki di a sa ke ka le ba ka le na ke ha bua ka le kwa e re nne ke re jo le kwa la ka ke tsa nne ke le ba nne
1: ntate wa ka hle
3: le ba ka go ho ka tsa hala ha o ka tsa o sala kwa la ha o ja hofa ebe o khutla o khutla se ka hona le tsoba ho ha
1: wa fodisa
3: ke ka le bakalena ba nna ba ba raro moruti wa ka ba le ka rasti bo pisa mollo ya ba nne mba tsare le kwa la ka ke sa ne ke le mamela ba lukulu wa ka ra mollo
1: ntate wa ka
3: ba tsama ba lukulu hile ka ha ro mollo
1: ei
3: le bitso la motimo ha le boko
1: ntate wa ka
3: ya ba motimo wa ba tsatsi tshimba ke ka le ba ka le na mmino a se fela hore morana o tseba mathata a rona
1: ka nnete
3: le bitso la motimo ha le boko
1: ntate potlile
3: moruti jwane ke gatsa mmalo a lengwalo la letsatsi la kasheno ke rata nyenyeletso ya moya wa halalana
1: ntate potlile
3: ka hlaka ho mamella ho fihlella nako e lokile
1: ntate wa ka
3: moruti wa ka hona le ntho ya ho tshwenya
1: hei
3: Entel tsena nyantsena.
1: Ya o tswenya ntate wa.
3: Ke se go tsaya tla o tsa jaja batho.
1: Ee ya hle mohulwane.
3: Go bona entel tsena nyere ya ntsena. Ena ya diwa mini wa.
1: Ha!
3: O ile ka tsamisa repetition wa pita pita tsala yo tloge. E tsala metse go tloga ha tonga le o tola ka e be no fisa ha re go hlo.
1: Ke le qiba.
3: Ka le bakala gore re tswa fela gore re lo mamela ho Jehova motimo re kampara mamela di ntse re di bona
1: ai ntate re bakela maqebetse
3: ba la mise jumela ha le sakala bona ho ba ne ke nna tsela ne tle bo phe
1: ka nnete
3: le bitso la motimo ha le bo
1: ha le bo ko ntate wa ka
3: ka hlaka ho laele tsa ho Jehova motimo
1: ei
3: le nne mo motimo o re etse tsa ka ho loka o fanye segala tsanya khapetsa morana motimo e fa polelo e reng ba khapetsa bele ba bone mo ba
1: eya
3: o tshotse ba bona
1: hm
3: o ka wankare ke bala hao wa le fa ho morana modimo ha le sa ta hlotse lo juba
1: ka nnete
3: o nalo na tsa le sebetsa
1: hey
3: wa na mamela sala le ke de mono o le fa mo nalo na le sebetsa
1: ngaka ya dingaka
3: ngaka ya dingaka
1: morana wa marena
3: morana wa marena
1: rena khosi ya di khosi we
3: Mosimu ya mamani.
1: Muruti wa baruti.
3: Muruti wa baruti.
1: Bishop wa bishopo.
3: Wa bishopo.
1: Libitso la eki Jehova.
3: Libitso la eki Jehova muruti waka.
1: Libitso lena mangwele ohle.
3: Ai a mokhumame.
1: Ah! Tate potle di nketsa.
3: Hey!
1: Hey!
3: Muruti jwane.
1: Tate potle.
3: Ntumela. Ke re Jehova motimo. A o boloke.
1: Tate potle di.
3: Me aufego.
1: Ndate botledi.
3: Ha ro ke makibanana.
1: Ai.
3: Ka se mo bona sebete.
1: Ndate botledi.
3: A re tsena mararo ntate le morale mo yo halla.
1: Ndate botledi e.
3: A mene mo rutwa.
1: Ke o rata utlwa.
3: Le nna ke o rata ha holo mo rutwa ka
1: se. Ndate mo o boloki.
3: A mene ke a kokona.
1: Wa tla Jesu.
3: Amen.
1: Ai. Ai. Ai. Hallelujah. Mamedi wa ka re ntse re tsamaya jwalo lenane hong le bitswang a letareng ya tumelo. Ai! Lehoduma. Lehoduma hasona. Tsuare se. Modimo maqebar qeta hletswa seritimela. Eyo! Ai!

Aleluya! Utlwa hle. A khalimela lewatle. Hey! O bona skepe seo se tswile mo pilong ba hausa le qiba. Ah eh. Ha re mo sisinye hle, ha re mo sisinye. Le qiba le le o pitseng ka lona e sa le utlwa utlwa utlwa. Le leng nna ntso sa hla ha ona le lona o hlaile le lona tseleng mo. A ya tlena le matshao pelisa. Hey bo. Jesu khutsa se fe fo hle le qiba. Jehova le qiba. Jesu. Eya. Yo na di loya.

0: Hey, Jesu, khutsa sa sepepo. Hey, qobalela le uthering, ke Jesu. Jesu.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sefifo sa ba sa thu.
1: Hallelujah.
0: Le qibala kase le hunqeta.
1: Hallelujah.
0: Mekare.
1: Hallelujah.
0: Mohlomo nkilona le fula ka e ka gona ke le mamelle.
1: Can you in that?
0: Le matipanya.
1: Hallelujah. Ke rata go seng ha re ka jeno. Le nna ke dumedise ntate Moruti.
0: Hallelujah.
1: Ke dumedise bo kamedi ba seane moya.
0: Hallelujah.
1: Ke dumedise le wena ntate Moruti wa ka.
0: Mme wa ka.
1: Ke dumedise le ba mamedi ka ofela.
0: Hallelujah.
1: Ebe ke re kgotso ya Morena Jesu Kriste e be le rona.
0: Hallelujah.
1: Go seng ha letsatsi la ka jeno. Hey, ke kgathatsegile ntate, ke lentswe. Jo, le qibala ka
0: ha
1: se go nketa. Ntate Moruti, re tsamaya ka gara dintho tse ngata. Meya ya rona e tetetseile.
0: Jesus!
1: Re sitwa le go sebeletsa ntate Modimo
0: hantle. Ao Jesu!
1: Ka lebaka la maqeba a leng teng ka gara maphelo a rona.
0: Mema tipanyana.
1: Empa ho seng ha letsatsi la ka jeno. Ke rata hore fela ke kgothatse bana beso. Ka lengolo lena le hlahang ho ho tsea 60. Mono ntate Modimo o re fela. Tong ha re khutleleng.
0: Ho
1: Jehova.
0: O hlatsi.
1: E re go bane ke yena ya re harotseng. O tla re fodisa.
0: Hallelujah.
1: A sahi a o sahile. O tla re tlamella maqeba a rona.
0: Mme wa ka.
1: E le ro seng ha letsatsi la ka jeno. Ya tlo re tlamella. Ke ntate Modimo.
0: Ka nnete.
1: Ha fela nna le wena ngwaneso. Re ka rang ka bohloko ba rona o seng. Ya ba re bo khutlisetsa ho Modimo. Ya ba re mojetsa bona. Hey, ka baka hopola se fela sa ne se reng le kunutung le morena.
0: Mme wa.
1: Se re jo ho monate ha kakang ho buisana le yena. A mo pelo e ikutlwang.
0: Ke mmolela ditse.
1: Ka nnete ke a le wonder ke mmuti.
0: Ao mme matipanya.
1: O se le ha le ya ka jeno e hlile o a nne dipelo tsa rona. O re thititse ha bohloko bana re hopotse dintho tse phetseng kgale a ba re tla le tsona. Aba le hona jole di ntse di bitulwa ka hara meya ya rona re fitwa ho fola. Empa letsatsi la ka jeno ntate Modimo re tlohong. O re ke nna ya tla letlamella maqeba a
0: lona.
1: Halleluya.
0: Mme matipanyane ke a o rata wa utlwa.
1: Ke a leboha ntate Modimo.
0: Re boka Modimo ka phelo ba hao.
1: Halleluya.
0: Halleluya mme.

Hey! Semisto! Mahlomoleng a makalo. O tsaya ke re Semisto ke be sentse ke kgwathiwa ka mona ka lehafing ka mona ke ntate Moseme ka setlhabeng. Ke ile ka utlwa ga o diteka o di beya mona ntate ka bo gore ka boiphitlhele. Utlwa! Hey! Akga! Eiwo! Eiwo! Sabie! Ntate Matsau! Ee, ya tlhe ntate wa ka tseleng mo yang kerekeng teng. Ke a utlwa, ke a utlwela, ke a o bona, ke a o bona, ke a o bona. Ei! Yo, leqeba la ka ha se le ho nqeta, empa ka re mohlomong ke lona lefu la ka e ka kgona ke le mamelle. Le mamelle hle, le mamelle, le mamelle, le mamelle, le mamelle. Tjhentsha diphate! Ei! Ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng. Tjhentsha diphate. Dula sephiring. Tlohella ho dula betheng. Diphateng tse tjhesang. Jeso o ntsa le teng. Jeso o tswile. O thuile mamati. Tswa o tswe ka pele. Tjhentsha diphate. Tjhentsha diphate. Tjhentsha diphate. Tjhentsha diphate. Tjhentsha malo.

bophelo ba ka na matsohong a Jesu. Haleluya. Hey! PCFM.

0: butsahlehi khotso
1: haleluya
0: o khale masififo ntate
1: haleluya
0: hey jo le qeba la ka ha se le ho nqeta
1: ba re le qeba la ka ha se le ho nqeta
0: go
1: tlo tsweng
0: ntate waka
1: ha go dumedi sehle monna wa modimo ho tsweng
0: ntate waka
1: le bitso la mbona Jesu Marana Jesu ke mahale mahale wa bahale
0: haleluya
1: ke ngaka ya dingaka ke lefika la kamehla
0: ntate waka
1: ke khoboshiane ke morena le ho seng hona ke modimo
0: ha o yakanye
1: ya se ba ho fodisa maqeba ha ho tsotele hore na le keba lona le lona ke la mofuta mang empa hona le ntho ke e tsebang ho seng hona kore hona le modimo wa dipelo
0: ka nnete
1: hona le modimo wa maqeba
0: ha
1: ke kopa o kompalle yona ntate wa ka 23 le 24 ke re u tlhwe hore na modimo enwa o reng
0: ntate ka nnete le bamamedi ke kopa tshwarelo ke nentse ke e bala fonong jwale o ho yona ntate
1: a ntate ha hona bothata ha hona bothata ke kopa ke kadime bebele ka mona
0: haleluya
1: ke shele bebele ena
0: ko re bebi a ka re kadime ka mona
1: e bebi a re kadime bebele ntate wa ka a re kadime bebele
0: haleluya
1: eya
0: eya ntate msimang
1: a re kadime bebele ntate wa ka bebi a re kadime bebele
0: bebi a re kadime bebele ge wa ka maqeba
1: ge wa ka maqeba go
0: shela ka tlo bona le qeba le re lokelang ho le hlatswa
1: bona le letseba le lokelang ho hlatsiwa
0: le re lokelang ho le bandage
1: le lokelang ho bandage le tseba lena because ha re sa le bandage ntate wa ka le kohlisa le bong kha ile ya bona
0: ntate wa ka
1: haleluya
0: le qile
1: that's number 20 that's number 23 ntate wa ka e se e re ha re fumane e re o Jehova ke a tseba ho ba le tsela ya motho ha e matleng a hae
0: haleluya
1: mme motho ya tsamayang a keke a lokisa ditla tsa hae verse 24 e re Jehova o nkgalemele empa e be ka tekanyo Jehova o nkgalemele but modimo wa ka e be ka tekanyo
0: haleluya
1: monne go nyo ke ntafita go seng o sa re a tempe ke wele matsong a Jehova go bane mehautelo ya hae
0: ke se ke ka wela matsong
1: ore ke ka nka ka wela matsong a batho bana batho bana le ntho sa bona
0: ba ntsha maqeba ka matsoho
1: batho ba ntsha maqeba ka matsoho
0: hai
1: but ore Jehova a nkempe ke wele go bane tsa fita ona ke le tsheba la ka a se ho nqeta o jo ke robeile ke ke ba la ka ha se le ho nqeta sa fika ona bua taba ena a na ile a bane ya mora wa yo thinke Absalome because Absalome a batla ho bobolaya so le hore morena ja ho ba sempe ke wele matsohong a hao ke ka ba kawela matsohong a dira ke ka ba kawela matsohong a Absalome ho sa wona bua le motho ya re le tseba la ka so ho nqeta ho na le modimo yo o lokelang ho ya ho yena o se bona yo o le nyela sa ho tsara maqeba
0: Ha
1: buchenya se tiela tatwa ka chapter number 16
0: ain't that
1: this number 16 thing is here ya re ke spita ka wena
0: eh
1: ka o bona o shudu bane madinga hao
0: me ka re phila
1: ya ba ke re ho wena phila
0: ha
1: o re ka o tsara ka le tso ka re phila ya re ke spita ka o bona mo di mo bona o seng hona o shudu bane ka ra madia hao me ka bena e re phila mona ka o seng hona o ka phela ba modimo yena
0: Dada Msimango.
1: Phila.
0: Hallelujah.
1: Phila.
0: Hallelujah.
1: Ke ba la ka sunqe ka ke re phila.
0: Hallelujah.
1: Phila maemo ngo.
0: Eish.
1: Kuna le motho se ngwana rang ga ke bone na ke pelelang. Ba tsama me na le ntse la modimo le hlakile. Le re ya re ke feta ka o bona. O shumla ne madinga hao. Ya ba go tsha ka tla ka ho ke ruwe na pela.
0: Jo.
1: Pela o seng.
0: Ya dem simango.
1: Ho sengwe
0: pela.
1: O lokela o pela. O phelela modimo. O lokela o pela. Mama o dumela ka pata o dumela le fast no tsia ka pa sa ho tshei ba o ntse ka ma ditse ba tlo lokela ho phila because motho o ne o tsela ba ma emo ngohle o dime no sebele tsa ma emo ngohle o dime no bona ka ra di tsi o dime no bona di miro me di tsile ne o sebele e le re modimo di a tsila modimo di ka o phlela le bo emo bona bonana di ne se re ya tsela la Jehova ba bona mathamatsa ba la popa ba la phane le ho seng hona ha o ka dumela modimo yeno o ka phela
0: ntate wa
1: phela
0: haleluya
1: phela tshepo e sa le teng
0: tshepo e sa le teng
1: tshepo e sa le teng
0: haleluya
1: haeba Jeremia ho seng hona o re ba ba tshutla ha o falla na hiena wena ya ntse mahlomeleng o lokela ho falla o lokela ho tloa ka hara ditsetse o ya pela modimo o kwang o ya pela modimo ya manela o ya pela modimo ya o akanka letso
0: eya
1: jo ho ka tsena ho re ka ke mpate ka sa tla sa hao se se fo sena se se se
0: ka nnete ntate ka nnete
1: ho na le modimo ya ba tla ho a tla ho seng hona ngwana ka gaitedi ya ka mme wa ka ntate wa ka ho na le modimo ya ba tla ho swara ka letswa ho seng hona ha o ka modumela ba tla ho yena ya ba re modimo ke tsetile teng ke ka tsela mana go go tsela di tsila ke tla tsela tsela ntate ke nne so le tsaba la ka tsema ya ba ho ya di tsaba tsa ho ka tsela modimo yeno modimo yeno re ngwana ka tso o re tsipa ho nna ke tla waraba ke re go bontsha le tse golo tse
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Hallelujah.
1: Lo ke la ho bitsa ho modimo e seng ho moruti zone e seng ho bishwa ka msimango e seng ho bebi lo ke la ho bitsa ho modimo. O seng.
0: And ha ho kwala ofisi nya hai.
1: Ofisi nya e motho 24/7.
0: Ha ho kenwe ka dikarete tsa botho ofisi nya hai.
1: Ore
0: mwana ka mpepilo ya hao, o itlhokela pelo mpepilo ya hao, mahlo a hao a tla gatswa ke ditsela tsaka.
1: Mpepilo.
0: Jesus.
1: Mpepilo.
0: Yeso.
1: Mahlo a gatswa ke ditsela.
0: Ka nnete.
1: Modimo yena hao ya ho yena ntata o etsa appointment.
0: Ha
1: nke 200 rand tsa o ka tla o arabele. Ke modimo ereng ha o buebe o ya araba.
0: Hei.
1: Tswabela ntate wa ka ha go tla go uti ha go tla ba profeta re pa itiela nnete ya modimo le jwang modimo wa rona ntate ha o bene tsa ipi ha bona ka dinako
0: na bile ka nnete sempa ke re se almo ya sentswagela e seng motho motho yena a ke no ga ntswagela se almo ya sona ke sona sempile mona ke abe wa ke motho
1: o ba mo batlang ba mo kumana tsale ka meso
0: mme ha uelo ya hai intsha fala o seng o lo
1: ni hauselo ya modimo yena intsha fala o seng ho loho
0: ai that work
1: ke na ke makete nne ke di arapela o seng o roba la ke tsholego empa modimo yena re tsushite re ya leboa
0: ka mohau ka mohau
1: ka bela ya ho tswanta ke mohau
0: ke mohau ntate msimo
1: ha so ba no le bohlano re be ho tswile ho seng ona o dutse duma se ya le moya moruti jwa no seng ona ke mohau
0: ke mohau
1: Munde more salon phihlela.
0: Ai.
1: Ke makete fela.
0: Ene mo motswa jwa lo seng o ntse tswa ka lona le qiba.
1: Motho ba le tsaka le tsela nda jo tswa ka le tsiba. Mabela o seng.
0: Ai.
1: Ke Jehova.
0: Yes.
1: Ke Jehova.
0: Ai.
1: Ha o ka mo papile o seng hona. Ai, nda tamane, budi ba ba tswa tsena. Ha re tsendile. Ha re tsendile. Ora mwana ka bona ke ba tsantsene nya.
0: Eh, pepile.
1: Ora tsepe rena.
0: Hai,
1: go ba ne pele ya mana mpotso. Ora ke nna ke ho ba le ka dipelo le mathele.
0: Ela Jeremia.
1: Ke ka ka dumela o se mona wa mpapelo ya hao. Ke tlo e lutisa. Go nna ba ya ntse

0: jatu wa
1: kumela yelo ya buang ke ga mo seng
0: haleluya
1: ke modimo ya gona
0: anna
1: tsala le tholego di ya bo mamela
0: anna o mo rapetse re lentswe le beletse anna le letsi aina le leqiba anna
1: o tsakana le haene se no se modila se mpa tsa tshola pelo ya go Jehova a ke we tsa kana re modimo ha o ka tsa ngwana wa ba le motho ba ke tsa yena re re ya na go sireletsa go seng hona
0: ke tla mo fitsetsa
1: go ya mamela
0: hey hey
1: o ya mamela
0: tate re tle dressing room
1: o ya mamela
0: ha
1: o ya mamela
0: haleluya
1: Mo lo se nna le no go ya la lela o somantsa. Ee ya. Go ba ba sindo. Hey. Le ha ma ye ma sa dumeli. Hey. Na o ya mamela. Re bua ka modimo. Re bua ka modimo. Wa tsama modimo o tlo bona ro wa mamela, ibile wa mamelwa. O mamelo le ke ditopo tse seng di shwele for 4 days dipatu. A ya le bitse la wa ba. Ah. La sa ro mo mamela, hle motho wa modimo a mo mamela. A mo mamela. Elizabeth Popelo e se shwele.
0: Popelo a hudile. Amamela modimo.
1: A dumela re ne ja a tsile. Ke ba mo ndu bo ya tsika ro ka tsela mo sena ka tsena.
0: Ka na kwena e. Kale.
1: Kore na ke le mo kana kana nang ka tshwara le sia. Because modimo yenwa o ya mamela. Ha ke tsire na ke bua le mang o se hona. Ya seng a re tsapa e fedile. Ho ratla o mong wena o sena. Re pela.
0: Hey.
1: Pela.
0: Ka nnete.
1: Phela
0: ka nnete
1: phela o seng phela la modimo ba tswelle ka bue ba o bitse ka mabitso ba o bitse nyoka ba o bitse ba ehlose o tla o modimo yeno o mo fa pelo ngwana ka e ba mo ya mo phelela
0: ba o bitse mo futsana ha hona taba
1: ba o bitse mo futsana
0: ba o bitse moloi ha hona taba
1: ha hona taba
0: ka le ba ka la mohloki ba o bitse mahlalela ha hona taba
1: ha hona taba
0: eya ha hona taba Musadi ema wa Alkana o ya le monna ha ikwana ba ina le penina penina ontsa musoma ah
1: ontsa
0: musoma bo hobusa a mo bitse ka mabitso ba hutla ha ba hutla musadi ema o re ho penina penina serilete wena bala fela ngwana ka 9 months o tla bona 9 10 months penina o ngwakile ho lekane o ngobositse ho lekane o ntelletse ho lekane 10 months ba o bitsitsa mabitso 9 months e lekane ha ba no tsotsa ka mosebetsi ba o bitsa mahlalela ha o sebetsi ba jwetse ke utlwa PCFM 10 months wena a sebetsang nna ke sa sebetsi o nsomang 10 months 9 months enough se ke gotlile Seki khutlile senbuile senjikile senkhona ngifikile nikeze nje u 9 months 9 months 9 months ha lekubale na silo uqeda ulikhane siyama sawona sikikise dula silijwalo sikebe sikikise dula silijwalo hey mpenan manzi penina mpenan manzi mpenan manzi penina liqobalaka le afola penina le afola penina liqobalaka le afola penina 9 months 9 months
1: 9 months
0: o mpen 9 months penina u buile ho lekane mpenan manzi modimo o karabile ha ke tsena re bua le mang ho seng hwa ka jeno khala o llela ntone o llela impa ka jeno lena ha re ke re phatlala tseo di ma PCFM le tsatsina ka jeno people's choice ke kgetho ya ha o re bo kgetile mona tsatsini le ka jeno lena modimo wa rona o kgetha wena hore in 9 months time the answer should be there in your life
1: hallelujah
0: phatlala tsa ka jeno tharollo ya bophelo ba hao
1: modimo o fanta
0: phalo
1: ye ne pela modimo
0: phalo ya le qoba la hao
1: re ne pela modimo
0: 9 months
1: 9 months.
0: A little ring.
1: Yeah,
0: man. 9 months.
1: That's it. Shane.
0: Penina.
1: Shane. Get out of here.
0: Penina. 9 months.
1: Let's go back to the house.
0: 9 months. Let's go back to the house. Penina.
1: Let's go back to the
0: house. 9 months. Wena. Musomi. Go back to the house.
1: Mama, I'm going to work out
0: Shane. 9 months. Musebi.
1: Pasqual
0: nine months penina 9 months
1: metsana ya bona
0: khale o lile ho lekane modima utlwang diboko o sa arabile o raile haile haile ba khapita bana bo ba bonang ha o sa hlo ba bo never ke modimo wa dipelo ke modimo wa for disang
1: o ba ne ke tshewile ke le modimo ka ona molena
0: ntate msimango
1: modimela o she
0: ntate msimango we
1: modimela ho she modimo yena a jana ho bona bana ka hore na o etsa eng ba dumela modimo o she
0: haleluya
1: Hallelujah.
0: Hi, can turn a catumelo mamma made. Hi, can turn a catumelo mamma made. Harimutro take a little. Harimutro take a little. Harimofilito.
1: Hi,
0: Wen ka lo hana mo nteng. Re le mona mmemedi mono. Ha re mona o ka fana ka ntse tse tshware ya mona.
1: Ke bua ke le ka le rile. Ho se mo.
0: Hallelujah.
1: Ke ba ka mo ga ntse ka tumelo.
0: Ke tsho jwa lo bibi. Ke
1: bua le na lo ho kae. Ba ho kae ho ka ntena. Ya ba ka ba le ka ba la o ya fola.
0: Bibi le e o ke balang o e balang ire. Bohle ba nang le tumelo. Ho modimo. So hle tse ba se kopang. Katumelo ba se etsetswa
1: ba se etsetswa
0: ere be tsale tla tsama le ba dumetseng ke yona ena ba tla be ya matso ba kula mme ba kula ba tla fola
1: hallelujah
0: o ka le be le tsola moya
1: ha o ka me ding ha o ka me ding o ka o ne ba tla ba tsotsa ka o
0: ah
1: ka le di tle tsa matso a bona ere ba tla be matso o di ma ba kula mme ba kula ba tla fola
0: o re bona ke le ne ile matla o hatakela dipepeng dinwa le dipepeng le matla a ho hlola sera
1: haleluya
0: ntate re fuwe matla
1: ke modimo
0: hai
1: a ho hlola
0: ntate ntate
1: ntate
0: msimango wa tseba moo ke tlile gobaneng ke a tseba o tlile gobaneng re na le power of attorney a power of attorney re na le power of attorney power of attorney re newe maatla re newe maatla we have the power of attorney re buelela modimo o re file maatla a go buelela o re file maatla a go bua lebakisilebitso la gae a le seiko ga e ba modimo kapa jesu o utlwa ke disiki we are here re na le power of attorney re fue tumelo re fue maatla ke modimo re bua boteng ba modimo gona jalo
1: ba neba boteng ba modimo gona jalo
0: re amba le modimo o phelang se amba nonkolonkolo o phelayo se amba nonkolonkolo o phelayo
1: ke kwanta nkolonkolo o esimanga
0: heimo
1: nkolonkolo o esimanga ke rapela modimo wa lekgolo re rapela modimo ya reng ga o ile a bua ebe modimo o ya mamela o ya araba
0: mashanganagi una masingita masingita
1: una masingita
0: eh ke modimo wa
1: mehlo ya yela masingita
0: eh
1: shayela na masingita
0: shayela shayela amasingita shayela shayela shayela
1: isemo seminale
0: eh shayela Amasingita shayela sikwembusha mina yo shayela amasingita etsa misholo mudimo
1: mudimo
0: ka le makala se ya le moya sa PCFM o tlisa mo mamedi ho wena o mudimo wa misholo o sikwembusha masingita
1: o sikwembusha masingita shayela
0: o mudimo wa misholo o sikwembusha masingita shayela masingita Ako ye tse mohlolo modimo. Ako ye tse mohlolo hodimo hodima radio ka jeng. Hodima radio. Motho ana sankile thapo. A sankile qeto ya ho ipolaya. Ha a. Shayela masingita.
1: Se ka ba ipolaya mwana ka iso le nako.
0: Etsa mohlolo modimo.
1: Etsa mohlolo modimo ke tla mophelo.
0: Ke mutula Isaiah chapter 14 tate hari. Di are ba ba chaba ya khatala di kwankwe tla diawa. Empa ba itsepetseng Jehova. Ba matha ba tsamaya.
1: Ba matha matha.
0: O utlwa ntate utlwa hle mona utlwa hle mona utlwa
1: ai
0: yebo saruna sika sikulesi jwalo
1: ai
0: o tla se fetola ntate msimango yebo
1: saruna yebo
0: ai
1: sikulesi jwalo
0: utlwa utlwa utlwa utlwa utlwa urena o tla se fetola le khala sikiki sa dula se jwalo hai ba ke nne tuna sikiki sa haina ba kiki sa etsahala motho o tsweng ke ba re timele ka jeno ke bentse le sefofu hei utlwa hle a mo tika tleho hei ka tswa mokela utlwa hle monna ngwana ka utlwa hle monna game boy hei utlwa kati deneng o putsa ngwana ka ena banna ana ntjoka ba raiketsa yona ke nako na ibe modimo ne se le phetho hore ibe batho ba ga ba ka phela ka tsela yona ha a iki ke wa etsa hala ne nke be ka phela ka tsela yona ke phela ka yona o tswa qala mo fihla qetello ka tsi modimo na mpona no no ke ba phela jolo ka o sa feeling never nebo hallelujah Hallelujah, hallelujah. 8 o'clock up the cup. Utwa hle. Ah! Check. Aibo. Aibo. Ribua ka modimo o philang. Ribua ka modimo etsang o etsollang. Ma entseng ha ona ka ba etsolla, ma butsing ha ona ka ba akwala. Ke modimo. Ke modimo a le mong ha re ne sebeletse medimo e mengata aibo halleluya utlwa halleluya ei jo le tsebala ka se long qeta Oh, ke robehile. Hey. Hey. Hallelujah.
1: Molene tata.
0: So bona mkhulu.
1: Ninjani mntana?
0: Asiqiniwe emsini baba wena unjani na?
1: Ah, sikhosenze njengoba bahlonza.
0: Hayi baba, kuyashisa ngala kuyashisa. Futhumele baba, futhumele.
1: Kimamele.
0: Hayi bo. Sikhuluma ngom uNkulunkulu
1: uthetha ngenyeva
0: hey
1: uthetha ngenyeva lomuntu elemtsayo ngokuthi inyeva le ndifanele ukuthi ndilimamelele kukhona ukufa kwamoko
0: isifo
1: sami ndimamelele
0: hey
1: ngexesha elide ahlele uzekenyeva ngoko uyathetha uthi lino le nyeva namele ndifanele ukuthi ndilimamele
0: hey bo Hayibo.
1: Mamelela kahle ngokuthetha kuba nguye wenze izinto ngokufana kwazo.
0: Hayibo. Hey.
1: Namhlanje ndakuzwa ngento oyithethayo. Kube balomuntu uJesu uyathetha ukuthi zamfuni nabantu abakhathalayo abanzinyeleyo ngizanidimulula. Ukuthi yini lo wabo ufanele ukuthi uye kuJesu kuphela. Ngoba uzokwenza ukuthi izinto zisekula.
0: Hayi. Hayibo.
1: Uthetha ngenyela mntakwethu
0: udubeyile udubeyile motho wa faola tsatsinena ntate tshehla motho wa faola tsatsinena le qhoba le a faola ntate
1: nne ba ya faola namhlanje uJesu ngaka sikayo
0: hey ke tshwere na le gare
1: ngaka sikayo ifi ntse ya nonga
0: re tshwere na
1: ai man
0: re tshwere na le gare re jole re roka maqiba
1: sithanda manje ba a ke sinayo a tsume ukuthi athebe ngamandla athisane uJesu ngolunye standard sakhe buya yamahle ukuthi izinto zophola
0: re tshwere mahari ka jeno ntate re tshwere mahari re tshwere sabo le ntate e siyang kankana le kanqina
1: ntate silo bona o nwa ntlhanya o hlele endlile mo kuya fela a ta bona pele mo hlele dikile mo tshepa ba yo go uJesu o ya dipa o ya go ukuthi na ngoba ane no dithayo ba ke uJesu a tsena ka gaeta Gato mano na mukhaza uthethe mina ka tshuka mizelo mhlongo ukuthambula kuphela kwenze ukuthi izindaba zikulula
0: Ntate wakhe
1: mmotsa.
0: O ra tla go etsetsa. Re kene sia tsa ga jeno.
1: Ribua ka Jesu.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: Jesu wase mandulo awse uye nanamhlanje Jesu wase mandulo aye senguye nanamhlanje usenguye senguye nana tiba bisi ke khato ya hao ka jeno. It is your choice because it's people's choice. Us Jesu wase mandulo Usa senguye na namhlanje.
1: Wena
2: kete yako.
1: Wena kete yako indlela zimbili.
2: Indlela zimbili baba. Wena kete yako.
1: Ore
2: bana ke bitsela ho di mo le lefatshe re tloba di paki. Ke beile le popelo le lefu.
1: Ore ka jeno.
2: Kajeno
1: mena,
2: haro mstane.
3: strength. They will not be able to do it. They will not be able to do it.
2: Umdali wezulu nomhlaba.
3: Hayi man, umdali wezulu nesaba da doctor.
2: Ribuya ka Jesu. Wethu wethu.
3: Yathi kanje abayani sizenza gala. Yabhekisa noma kwaJuda.
2: Ke maketse motho a kule 38 years 38 years 38 mashibe mararo mitsi mirobedi
3: Ntate
2: we muthana le Jesu umanga ka o makuku o nkane o sifutho bane ha itsa maisi ake ha itsa maisi o ya hona mani mana di beresa teng ha tlwa dama se ka o ya Jerusalem wa tsiba hore di fetlile tsele mona empa o ge le bophelo baka ha ke botsotelle ha ke bona hane ha ke bona ke ke batla fela o qeteletso la ka thapo
3: ha nka qeteletso le nna na ka tsela le go di mantle o ha ke ma tsaba le mama ya ka ka ya re le mama ka tsoga ka ya ka sa go tsoga ba mama le so go tsamo tsamo tsamo ho na go e sa teng ba go sa se a go tsaya le se o ka mama go e sa teng ho na o tsomo e sa nka yo
2: ka lona qiba le o ka yetsa o ka ifotla thuta ka lona qiba le lo ka ifotla thuta o ka le fola o ka ifotla thuta ka le qiba o ka ifotla thuta ka ne jo ka tsama na ka lona le qiba le Hallelujah. Utlwa ntate tsehla hle monna.

0: Hallelujah.
1: Ha.
0: Le tso la morena rona Jesu Kriste le baokwe.
1: O mphile.
0: Godimo ya re tsitseng ka mohauwa ha e a phamiswe.
2: Hallelujah.
0: O bane o nkile boikgathatso ba hore a losa hara lefifi le o ba bang ba le sebeditsang bobe.
2: Ntate wa ka.
0: Empa Modimo keno a re bone mohau ka lebaka la hae. Re boetse re tsile re na le phefumoloho re le mafolofolo re phetha mabaka ka ho fapana ka lebaka la Modimo.
1: O mphile.
0: Ba bang ba la ba robala ba re re tla boela re bonana ha re isa ha Modimo a rata nne re boetse re bonane.
2: Ho jalo ntate.
0: Ntate a se tsitileng re la re tla boela re kopana hape ha Modimo a rata mme o boetse re kopantse.
2: Hallelujah.
0: Ke Modimo ya fodisa maqeba a sa ba kwantsi yena.
2: Ntate Philip.
0: Ke Modimo ya tlamela maqeba a sa ba kwantsi yena.
1: O mphile.
0: Ke Modimo ya tsakola meago e sa ba kwantsi yena.
1: O mphile.
0: Ke Modimo ya fodisa mahlomola a sa ba kwantsi yena.
1: O mphile.
0: O ke Modimo mahlomola a motho wa mangata lefatsheng empa Modimo o montsha ho ona kaofela. Kore ke Modimo ya phelang, ke Modimo ke ntata morena rora Jesu Kriste, ke Modimo ya busang lehodimo le lefatshe. Ke Modimo ya nantsa le teng le pele ke batleng lefatsheng le ha ke sentse ke le teng. O tla dula ntsa le teng le mohla ke tlohang lefatsheng, ke Modimo ya teng ka nako
1: tsohle.
0: Hobane ke Modimo ke lefika la mengwaha ke sesabelo sa bophelo ba rona. Ke yena eo re tlang ho yena re thabile le ha re lla. Hobane re a tseba o tseba seo re se
2: hlokang.
0: Ntate ke ntata morena rona Jesu Kriste.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Ubani ukhanwa ke moya.
1: Eyo.
0: O tsamaya ka moya o re nga tsamaya ka teng.
2: Hallelujah.
0: Modimo o se amone o dumetse hore Modimo a motsebedi.
2: Ntate Msimango.
0: Jalo ka ha Modimo a itse tsamayang le ba bolelle fangedi ha ba dumela le ba kolobetse.
1: O mphile.
0: Ntate Mokela, Sontaha se fetileng, Modimo a maqeba eo re nang le ona ntse a fodiswa, ho la ba le maqeba e bana ba bo rona ba bang le ona, ha ba le kotsi e mpe ka ha mantshebo ka mane.
2: Hao bana.
0: Ka nnete moo mme a la tsamaya le moradi wa hae ka nako le motsotso.
2: Hao batho.
0: Mora hae o sepetlelong tsa lwanela bophelo ba hae re re Jehova o tsholla letsogo la hao.
2: Hao batho Modimo.
0: Tsena ka hara lelapa le jwalo leo le pulentsileng baratuwa ba bona ka sehloho o ba hlakole dikeledi. Hobane wena o tseba tsohle tseo rona re se hlokang. Ya ba ha re sa ukwile bohareng ba bete ya ba seprinta seatla. Empa ka lehlonono Jehova ba pholosa ha ona le ya mong a le ameha.
2: O
0: la itshella koloi re bana ba bolona. Maqeba ao Jehova o tla hlakola. O ntshile dibanteisi o ntse a tlamisa tsebang hore le otla ka lengwe le fatshe. Le shebe lehodimo thuso ya lona e tla hlaya hona teng. Hobane ke Modimo ya tsebang tse rona re sa di tsebeng. Ke Modimo ya re ntshang ka hara mahlomola a sa ba kwantsi yena. Ke Modimo ya re ntshang ka hara lefifi leo re tsamayang ho lona. Hobane yena o ya tshepeha ke Modimo ka sebele. Empa le malapa a manye o re sa tsebeng ditaba tse ba hlahetseng. Re se re re Jehova o moholo. Ke lesedi la ba mo ratang le ba sa mo thabeleng. Hobane yena ke yena fela ya busang tsohle. Lehodimo le lefatshe ditaolong ya hae. Le dintho tsohle empa le nne le tsebe hore le loketse ho fa Modimo sebaka a e se mosebetsi. Modimo wena o utlwa dipelo tsa rona, o utlwa seo re se bolelang, ebile o a tseba hore na re bua ka nnete le ka tiyona. O tseba dipheri le makunutu hobane o ntata rona. Ke wena fela eo kganya ya hao e tsamaya menamelong ya maoto a rona. Ha o kae kapa kae mo re ka gayang ha fela re sena wena hobane o teng ka nako tsohle. Jwalo ka ha Jesu a re ha ona ya kayang ho ntate ha e se ka yena. but makeba a ya ne a lopolla rona a ne a tharisa sekepetsa tsela ka mate o ne a lopolla rona
2: empa
0: re phela mahala re phela mahala ka Jesu
2: haleluya
0: o ne modimo ke modimo wa ditaba ke modimo ya tsebang tse rona ke modimo ya tsapanyala pide ke modimo ya tsapanya hlobotsing ke modimo ya ntang o bo se ba ba khoileng ke modimo ya inulang bohle ka hara masomola o ba ne ke modimo ya amata ohle re tsama ya fela ka lesedi la hae ha fela a le siko a re na fumana khanya ke ka hona a le nteng mme le bitso la hae le bokwe ntate mora le moya o halalelang ke tu khutlela setulong sa mohau o ba ne ke mona ka lebaka la mohau modimo wa bokwe a rorise a sanana fatse ditsebe tsohle tse mametseng a sanana fatse maleme ohle a mobokang a sanana fatse le bohle ba sa tsebeng jalo ka ha itse setjhaba sa ka setimela ke o hloka tsebo mme ba tlente ba tsamaye ba batle tsebo ba tle seka ba ba timela modimo a re etse ka oloka modimo a boloke motlhotlhei a boloke marana ohle a ka tlatse go yena le malapa a bona a boloke moetapelo ya naga ena a mo sikeletse le motlatsi wa gae le maparamente ohle o tsita le ba boganyetsi basanka bohle ba tshireletso modimo a ba boloke a ba sireletse le malapa a bona bagoti maphuteo bana ba dikolo matitšhege modimo a itlotlise ka bona ba dipetse le ba felang bosimo le motsheagi le ba kulang ba tsamaya le ba kulang ma le malapeng le ba sa utlwe boikulwa ba bona modimo a be le bona modimo a theolele moya o galelelang ka ranaga lesotho modimo a yatamele dinaga tse e lwantshanang a gele mollo wa legato pakeng sa bona a bana mole gobane ke modimo ya utlwang seo re se kopang jalo ka itse re bitsa go yena mme ena o tla re utlwa re le magodimong mme le bitso la gae le bokwe ka metlha amen
2: jesu ntate philipi
0: ntate mokela
2: ga ke na mantse wa mangata ke a o rata wa utlwa
0: ya leboga modimo a re bolokele wena gobane wena o fodisa maqeba wena o phamisa meya ya rona modimo a o sebeditse mme o dumele a o sebeditse ka metlha
2: ke a leboga ntate re tla kopana gape sonda se tlang a modimo ratile
0: segofa o boloke gotlhe dibakeng tsotlhe tse o tla tsamaya go tsona a kgakolola maraba a theuweng ke ba bolotsana lelapa la gago le be le kgotso ka metlha modimo a le boloke a le sireletse o tsika le batswadi ba gago a ba tlata ka metlha ka metlha ba ikwatla sefuba ka wena gobane go phela seo se godisitseng gobane o ne o mametse molao wa mamela seo batswadi ba reng o tsamaye ka tsona mme se tla o isa golokeng mme dikgogo tsotlhe tsa legodimo di tla dula di butse gobane o dumetse modimo a o etse ka goloka
2: ke a xhebidia o nxhebidisa ntate morana modimo o baballetle ke a
0: lebo
2: baba ntate
0: thank you
2: hai hai hey Liqibala ka ha se le ho nqeda. Hey. Koloi ya chaisa. Kapakotsi ya koloi e hlola mafu a mabedi le dikotsi. Ka rona ya lesotho ha se mona fela ke a dumela empa tse ne re so ditsebe. Hey. Ha o bana. Ai. Karal ke ba lena la tahlelo ina. Le nantumelle le bitsong la mo E4 wa PCFM. Tlasa botsamaisi. Botataisi. Tumello ya botsamaisi. Motlotlei. Tona kholo. Hlo yana ha. Tahlelo nyana ina. Re holokile holokile ke bona adimile o boetse o latile malapa a meileng kotsintsa makoloi malapa a lahlehetswe ke beng ba bona ke bona adimile o boetse o latile ho rorose lebitso la hae modimo a kgotso a fodise maqeba ao a tahlegelo eo le karogano eo ke modimo o fitlha mo re sa fitlheng o tshwarameng re sa tshwareng golokile golokile golokile
1: Hey!

wena ngwanesu. Hai. Liqeba le tempi lo nya hao. Hona le ya kene spitle ile yo motsibanyo moratang ile ngwanene ile ngwana hao ile mme hao ile ntato hao mama ni le wena. Liqeba le le pilo nya hao hao bona ngwanene wa opelwa. Atsitsipane. A sile baletswe. A qabetswe, a thethetswe, a tsielehile. A le mahlokombo hlokong betheng ya spetlele. A le mahlokombo hlokong lapeng moo. Ha o tsebe na o tshwarang o tlohelang. Jehova! Modimo re a leboa. Re a kopa. Modimo wa kgotso, a tiise pelo ya hao. A o fe maatla, mamello le tiisetso. Seo ke se tsebang ke gore mooki o kula ho feta mokudi. Leqeba leo la hao, leo ke a utlwa, ke a utlwela. Nkile ka ho ka mme wa ka ya ntswalang ka ho ka ausi wa ka e ke tswetsong le ena ka ho ka bo butu wa ka, ntate wa ka ka ba oka, ke tseba bohloko ba ho kulelwa. Wena ya kulang ke tseba bohloko ba ho kula. Nkile ka kula, dijo di hane ho kena. Ke sa bone mahlong, ke sa utlwe ditsebeng. Ngwaneso, ke a tseba bokulo ke ntho jwantle. Ga ke bue gobane ke re ke betere kapa ke botlhale. Empa Modimo ga o sitwe ke letho. Leqeba leo la gago leo wena utlwang le leqeba ka jeno, ke bua nnete ga ke re Modimo o a tseba. Sekebolatlhelwa ke tshepo, sekebolatlhelwa ke tumelo. Bona bohlokeng bona boo ba gago, baratuo ba ka ke re etsetsaneng molemo le bohlokwa tle. Wa tseba motho wa ipolaya, a ipolaya fela ka lebaka la tlala, lebaka fela la go furalelwa ke bana babo, lebaka fela la go se tsetellwe, ebe motho wa ipolaya. A konke karolo bophelong ba motho e montle, ke boipiletso ba ka. A konke karolo. Ke na le moholwane nna, yeo ke naka ka moboloka ka Ramopata ka 2017. A hlokahetse, re bona e le motho e ntseng re mo tseba, re mo tlwaetse. Ke lo utlwa lefung la hae gore moholwane na sa sa sebetse. Ka e ne le motho a ithatang le ke ba mmona. A na le leqeba ka mona, ka pelong. Halleluja. Halleluja. O ka kena, ra rapela le wena, ra beha e mong le mong ya tlokotsing, ya tsietsing, ya selebalatsweng, ya qakeileng, ya thethetsweng, ya qoteditsweng ke maemo a bophelo. Ha se bokulo fela bo kudisang motho, le tlala ya kudisa, tlholohelo ya kudisa, lerato le ya kudisa. Ntumelele tlhe ke bue le wena, wena ya kulang.

so man. Udimo re kae ho man. Wa fihla o re monghadi. Mwanaka wa kula. Empa le ha o le jwalo. Ho latela maemo a ka. Ke bona ka le ho ka tla haka. Ha ho ntukele. Bua lentswe. Bua lentswe mwanaka o tla fola. Ankosi. Wena ya kulang. Ha hona letho le ke keng la itsiwa ke Modimo. Ha hona letho le ka sita Modimo. Only believe.

ka maqiba hle ka nnete ya mangona re ipaketse ona ha o sana taba se le leteng leqiba amandra ba ke tsuke batho ka mona

o na le leqeba le yena o na le leqeba la le baketsweng ke ngwana wa hae kapa bana ba hae Dafita o laba le leqeba la le baketsweng ke ngwana wa hae Hallelujah Hallelujah o na le leqeba le o le baketsweng ke molekane wa hao Na re ka etsa le

Tobale Louise Libitleng lokolo ha tle ka jino ha ke re o hlale monna ke re o hlale mosadi ha ke re o qhalella pala hao chinchamoalo itsitlehe ka Jesu ya saphoqeng ka jino o phoqwe ke batho bo ba thusang bo ba thusitseng ba o phoqile na o ka etsa robo e lebitleng ka leqeba leo fola metsotso e leshomele motso mong re habile hora ya borobong hle a seke ra fitlha goreng ya borobong ntse o na le leqeba leno e mong o baketswe leqeba ke ngaka gore fela e o jwetsitse gore na o tshwerwe ke lefu lefeng ya ba ya o netefaleletsa gore ha hona pheko ya lefu leo le o tshwereng ntumelela odima sealemoya sa PCFM ke o jwetse nnete ya gore ha hona letho le ka sitang Modimo. Modimo ke ngaka ya dingaka, ke ngaka mafu ohle.

Tafita o phetse ka leqiba. O ne a latulwa ke ntate wa hae, Jesse. A re Tafita ha se ngwana hae, ke ngwana wa nyatsi. Tafita a phela ka leqiba. Ha na hloriswa ke bana ba bang naheng. Ho no sena motho ya mothusetsang. Ana le boabuti, ana le ntate. A ina le bana babo. A utlwa ke tlala ya lerato. A utlwa ke tlala ya ho kgesuwa. A utlwa ke tlala ya lehloyo. A utlwa ke tlala ya ho nenwa. Tafita o ne a ina le sekgobo. Fela a bona hore le maemong ona ana ke na le Modisa. Ona maemong ona ano hle, Modimo ke Modisa wa hao. Ke Modisa wa hao. Ne re bua ka leqiba. Na le maqiba a mang o ka ukwe ka se leqiba le ka bana fola. Ile le la lehloyo. Ile lehloyo le etsiwang ko wena kapa le etsiwang ho wena. Ho na leqiba le tshwana le leqiba la lehloyo. Ha ke etsa tjena ntse ke paka thoto ya ka ka mona. Lwena paka thoto ya hao dipateng tse tjhesang mono. A ko etse fela ka tumelo hle. Etse ka tumelo taba ena. Etse ka tumelo.

ngwana ka le mohlang ke tsamayang o tsebe hore Jehova ke modisa wa hao. Le ha le mona ntate wa hao a tsamaile, mme wa hao a tsamaile, batswadi ba hao ba le siko ba tsamaile, Jehova ke modisa wa hao. O phetse jwalo Dafita he ka leqeba, empa qetellong o re ke phahamisetsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya ka e tla tswa ho mang? Tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe. Le wena thuso ya hao ka jeno e ka tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe. Leqeba la ka ha se le ho nqeta. Ntumelle ke dumedise. Leqeba la ka ha se le ho nqeta. Ke qetwa ke taba, ke qetwa ke ntho ka mona. Ntumelle ke rapele hle ke tswe ka mona ke fe ngwaneso ya tlang ka moraka sebaka. Ke a se theoha setulo sena, ke se palame ka nnete. Ho tloha horeng ya botshelela ho fihlela horeng yona ena ya borobong e saletsweng ke metsotso e tsheletseng. Ha ka ntumella fela ka rapela ra arohana ka jeno. Just for today. Modimo re hauhile re kopane hape beke e tlang. Ha e ka mpa ba o fodile. Le ha e ka ba ha o a fola. Ha se hangata motho a nwang pidisi kapa moriana ebe o fola hanghang. Ditaba tse buletsweng hodima sealemoya sa PCFM ka jeno, ha di ke di fetuwe pheko bophelong ba hao la e sa fole ka jeno. Beke ena e se ke ba fela o ntse ho le jwalo hle. Beke e tlang ha re kopana ka difahleho tse edileng. Jesus. Ke a tswa utlwa. Ke a tswa ka mona moratuwa wa ka. Re tla kopana hape beke e tlang. Modimo wa kgotso ha ratile. Halleluja. Ke tsebe ke a tswa ka mo. Nna. E ke jetse ho boima jara ho tswa ka mo. Ho thatanyana. Halleluja. Ngempela. Sekontambama. Ntate ya lokileng ya nang le matla ohle ra bo sa feleng morena wa kgotso o bile le rona monghadi wa bophelo ho tloha horeng ya botshelela. O ntse o na le rona ho fihlella horeng ena ya borobong. Re a leboha. Wena re o bitsa lejwe la thuso. O Ebenezer. Halleluja. Re a leboha ntate. Tsamaya le rona, sala le bona. E ba le rona boleleleng ba peke. Fihlela re kopana hape Sontaha se tlang ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nasareta. Ba kulang ha ba fole. Ba tshwenyehile matshwenyeho a bona a ke ka lekeke. Ke a rapela ha a tlohe ho bona matshwenyeho ka lebitso la Jesu Kristo wa Nasareta. Modimo wa rona re a leboha. Wena a sa sitweng ke lethong ka taolo maphelong a rona. Ho fihlela Kreste e tla o tla rata kereke ya hae. Jehova bokwe. Ha o bathong. Ei, Selman Tsibua. Ke a tswa, kere ke a tswa ka mo. Wa tseba ha se hangata ko siyang fela kere. Ko siya le rilo. Ko siya le morwetsana. Ko siya le naneong. Le tshepahalang la sedumedi. Just us. O tla bonana beke tlang.

Speak over the disease. Speak over the

0: PCFM e o tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhagolo disatla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Your pulse, our beat. Mamedi re tlokena jalo ho kapoise bile re kena jalo ho the spirituality segment. Mo ilong hore he re sheba dintho tse re amang re be le baeti fela he re sna baeti re ho ntse le bohlokwa haholo hore na lwana re itshebe na lwana re itekole na lwana re shebe fela hore na re tsamaya leto lena la bophelo ka mogwale ka mofuta ofeng me tsatsi lena re tlotla re sheba taba ya ho ba batho ba nnete mo mamedi le hore na re amahanya jwang le spirituality e bohlokwa ha kae taba yeo e bolela eng hore re be batho ba bannete mo mamedi me he ke yona taba ya go tla re sheba re bua re qoqa ho seng hwa letsatsi he ho People's Choice Radio o tswile jang tsatsi la hao lentse le tsamaya jwang o tla ntjwetsa o tla mpolella le hantse re qoqa re bua mona ke rata hore o nke karolo hantse re siana jolo ka dipotso tse re rentsena tsona re dula fatshe le tsona tsena tsona re a di thuisa tsena tsona ha re ke re itshebe ka seiponeng ke re bone na e bua le rona jwang ena ka potsena di bua le rona jwang he mo mamedi me re re go bohlokwa haholo ba ne di re thusa gore re hole di re thusa gore re be batho ba betere di re thusa gore re nne re tswele pele o hatamela ha o file le sepio sa rona le ba batho beo ntate Modimo a re bopileng gore re be bona fela pele go tlhokala gore re be le dipuisano tse seng bobebe ke dula ke tsho na re qoqa le motho e mong ha o finyane mona tshware hey we need to have those hard conversations ke tsho ke re ba di ba le abuholo ba nako batho fela di a re thusa jele re o mang mo mamedi house na motho ya o shebile ga phela bophelo mbo e leng hore bo keteka jwalo tshabahalo ya batho ho tuma ho batho le hore na mohlomong ba ba shalala jwang jele social media e bile yentse dintho di bebobebe hore e qetelle e re thusa hore re ahe jwalo tshabalo e itseng kapo re bona hale ka mogoitseng ho batho ha holo seo batho ba ka se amoelang kapo seo ba ka se ratang fela ntate Modimo ha thabele fela hore na re tshabala jwang mahlonga batho empa ha holo holo seo se batlang ke hore na ka hare na re jwang baking ena ne ke arolelana le balatedi ba ka marandramane ke tshwa kere hey what's about re ka qetella re sa elelwe batho ba modimo ba tlisitseng bophelong ba rona go bane jwa le rona re sheba ka ntle ebe ha re utlwisise gore modimo yena o sheba ka hare ha shebe ka ntle mme se kare re ka mo rapela ka mehla le matsatsi yotlhe ga mo kopa gare ntate modimo nthuse hle ke bone batho ka mokgwa wena o ba bonang ka teng ke seke ka tlotla ke sheba fela gore atšhi le no gana tšhelete eno ena atšhi ga ke bone ka ke motho a ka nthusang ke motho a ka bang teng bophelong ba ka o latela gore gana se itseng le se itseng ebe ya nanang le tšhelete ya nanang le ntho tsa bonagalang o nana ke ena a tla o thusa gathe ee it's the other way around jeletsatsi lena re tlotla re bua jalo ka nnete integrity o ba motho a nnete o phela ka nnete tsatsi le leng le le leng ka nnete batho ba o shebile ba sa o sheba mo mamedi mme taba ena ya o phela ka nnete ke o etsa se nepahetseng le ha o le thata la o le boima le ha o sena motho ya ka ba tsiba hangata re batla gore re etse dintho tsa nnete ha o na le motho a ka re bonang ha o na le motho a ka re opelang diatla fela le ha o sena motho a ka o bonang o ntse o tswela pele o phela ka nnete eno ke wa moela ke o dumedisa mo mamedi with the spirituality segment tsatsi lena ke batla go tlotla re ipotsa dipotso e ka nna ba e uncomfortable fela ya hlokahala mo ke itseng who are you when no one is watching o mang ha o sena motho ya shebileng o mang ha o sena motho ya o bonang ho bobebe haholo ho etsa ntho tse nepahetseng ha batho ba re shebile mo mamedi ho bobebe hore re ka shebahale ka re mosa re batho ba nnete re a tshepahala ha o na le mahlo a re shebileng ha o na le diatla tse o bua mo mamedi empa ho phela ka nnete ha holo holo ho bona hala na kwenye o sina motho ya bona mo mamedi re tlotla re bona dipuisanong tse o sina motho a di utlwang diqeto tse re di nkang tse o sina motho a di bonang ditshepiso tse o re di phethahatsang ha o sina ha o sna rewards ka po sna puseletso ya eng ka po eng re tlotla re bona hore o phela ka nnete diqetontso o dingkang ha taba ya compromise ine ka ba bobebe o wetse qatwe bui my tata tata tata ka mhlobo motho o fa jojo go no le bobebe go ka nka jojo bane ke tla yo thusa go reke bo crosser re weke sa ntshoso di hlokang ka po ise ngwana sekolong ka po a e go be bobebe fela hore ha ke tlotla ke nka qatwe ka pa ke tlotla ke ya tseleng yeno ha ke tlo enka jojo yeno fela ho no ka ba bobebe go wenke fela hore ha ke tlo enka meta bene o phela ka nnete a setaba ya hore o phetha hetse empa ke ho ba motho wa nnete ke ho itumella ka po ke hore re itumelle hore bophelo ba rona bo batho ba bo bona le bophelo ba bona ba sephiri mo sna motho a bona botswana tsatsi lena mo mameding ke re shebe hore na ho ba nnete bene ya o phela ka nnete ile bohlokwa ho ntate modimo spirituality le hore na e qatella e aha bophelo ba rona jwang dikamano tsa rona jwang le sephiyo sa rona jwang tabe na integrity mo mamedi le nnete ke khola etswalo haholo ka po etswa mohopolo ngwa hore o feletse you are not undivided go tlo thumo thu undivided a se fela nna ke tsa le motho a jene a nna ke tsa le motho a jene a ho batho mo ba ni fela no re wena ha o nke jojo sa tsilo tsonga di jojo you know batho ba jwalo motho ya phela nka nnete ke motho ya tshwanang go batho bohle mo mamedi ke re ke mosebetsi hi khwebong online le halemong mme ba ile ya phela ka nnete bulela ho u bua nnete le ntse la ho wa le phetha hatsa o nka buikarabello o kgetha nnete ho dima bobebe ne o kgetha ho phela ka di principle ka mekgwa ya mogana modimo le ha dikamoga di ka ba teng ka pona o se bobebe ha ntla ke utlwisisa go kuphela o phela ka nnete ka bo ba motho a nnete ha se ntho e bobebe ho ha bo mamedi mme taba ena ya o phela ka nnete a se ntho e gereng a mona ke tla yetsa mane ke ha ke na yetsa ke re ke nka yetsa ha ke le sekolong ka se yetse ha ke le ha ke tla yetsa ha ke le ka go kgwebong ke ka yetsa e ba ka golo ya batho be o geleng bona but tsaka ba ke tsoki ba tlang re ipotsa tsona ke go one batho ba ho feeling na ba ka nhlalosa jwang ke go ba ka hlalosa character ga ka jwang ke go ba ka nhlalosa jwang bona na ba ka hlalosa jwang mo mami he ba hona le motho a teng a mami ana le wena ona jalo ko motse fela o no so ka hlalosetsa motho a santse beng ke le motho ya jwang ko motse ka poko go mela motho text ka bo voice note ke go motse fela go fela ha uno so ka hlalosetsa motho e monna ke motho ya jwang ebe motho a ho filwena o uno ka nhlalosa jwang botsa bo be di e re dulang fatshe le yona ke hore bophelo ba hao bo private le bo hlaheletseng social media botsan na ntse se fa bene dula fatshe le yona ke ba ga go re dulang fatshe le yona ke di value di thing tse lo reng di tataisa diqeto tse o di nkang house na botho ya shebileng ntho tse o reng tsena tsona ke metheo ya ka ke di ntho tse o ke dutseng ho tsona ke di value tsa ka tsena tsona ha di change ha di tsinyei la ho sena motho ya shebileng ya mpona ke batla re tle re shebe Proverbs 10:9 Proverbs 10:9 Wait for me. Whoever walks in integrity walks securely. But whoever takes crooked paths will be found out. Whoever walks in integrity walks securely. But whoever takes crooked paths will be found out. Ya tsamang ka boitshepo ka boitshepeho o tsamaya ka tshepo. empa ya so thanditsela tsa hae o tlatse e jwa ya tsamang ka boitshepo o tsamaya ka tshepo empa ya so thanditsela tsa hae o tlatse e jwa mamiti tabene ya ophela ka boitshepo ka botshepei rather ka botshepei ya ka fa boitshepo hobane are ha ke lo ho pula kwa nne ke le mama hobane hana ke itse ke ma hana mo bane ke ne ke wa bona o mo tshwara la ha ke phela ka nnete ke tsama ka bolukului ga sa tshabeletse jale botsa motho ha o filwe hore o no soka nhlalosa jwang ho motho ya santsebeng o no soka ke motho wa mofuta ofe ho motho ya santsebeng le hore na seo se phelang se phirin sa hao na se ya bona hala mo batho ba bona ho di a tshwana seo se phelang le kunutu ke seo se phelang in public na ka pedi a fapana tsa tlo tsola pele la re gotlhe

0: mona ke matema make a way a pele ho mono ene le pina monati ya joyous celebration morena re bya hantla metsotsong ya le shimele metso mehlano ka mara hora ya le shime mo mamedi go tla re tswala pele ka tabene ya go phela ka nnete gore re ba batho ba nnete batho ba bona ba sabone ba re shebile ba sa re sheba fela re a tseba gore nnete ke eo re iphelang mme ka nako tse dingwe batho ba bangwe ba tlotla ba re a wena o bora gampe yeo ba tseba o sa tlhale kwana gore eno ena ga e tlo ba kagolo ya tsena tsentse le re la di etsa gobane ba se ba tseba gore motho a nnete le gore na di-value tsa gago e be na ke di feng na wena momamedi bophelo ba gago ba sephiri kapa bophelo bo o bophelang bomong ba gago bo tshwana le bo o bophelang ka ntle bo a matcha kapo hai motho yena ke mang ga le kerekeng ke mang ga le sekolong ke mang ga le mosebetsing ga e ka ga ba tshwanetse
1: Na mogha wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la di politiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mo. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

e di lawe le shimela metse sipile ka mara hora ya bo ya le shime mo mamedi na lwana re ntse re tswala pele ka taba ena ya ho phela ka nnete ho phela bophelo ba nnete mo mamedi batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba me re ne re dula fatse ka dipotso tsengata tsentse re ipotsa tsona ke la ka botsa fela hore na ho laba le motsotso ke laba le motsotso bophelong ba hao mo no lokela ho kgethe nthwana pa hetseng le nthwe ene le bobebe tsabena e bo hlokwa ho lone re dule fatshe le yona mohlomo hona jwale ke engwa dinthotso di elelo go jo we wa se ba ke a hopola jwale hona le qetwe ke lokelang ho yetsa fela jwale qetwe ene e hlokwa hore ke kgethe dinthotso e thata meta bana ya integrity mo mamedi o phela ka nnete ha se tekwe re ifumanang fela dinthontse se re di dramatic ke kgola hangata re nagane ka re tla testuwa ka ntho tse kgolo hadi ho sothwe o kgetha 100 million kapa o kgetha hore o thuse batho ba hlokang ha ena ba ntho tse kgolo hadi ke di tiko tsatsatsi le leng le leng hore ha motho a o jwetsa go mpuisitse hampe ha ke a thabela ka mogompuisitseng ka teng o kgetha hore o be makoko o kgetha hore o be le boipatlo o kgetha hore o tiisa pelo go feta gore ke kopa tshwarelo ke a elelwa ke a bona ebile ke a leboa gore o ntudisitse fatshe o mputse matlho ke ntho tse ka bannyane tse e seng nyane mo mameditse ka o bontshang gore motho wa nnete kapa a se motho a go motho wa nnete na o phethasa ditshepiso tsa gago na o kgona go tswa ga o fositse o bua nnete le ga o se bobebe na o motho ya treat-ang batho ka boitlhompho le ga o sena seo ba ka refang sona taba ya botšhelete mo mamedi ke taba ya goreng o ka re you handle it with honesty o itshwara ka nnete na o etsa tsohle kapo sohle mo mamedi ka bogabane ka boqhetsa ke ka botshepele ha beng ba gao monga gao a sa o sheba a sa o bone ntse o na le tshalomorago mosebetsing wa gago kapa o emetse gore a tlatlo a re a ela e tsa tsena le tsena le tsena o ba le botshepei fela ga o bona wa gosipa mo mamedi ha batho ba bangwe ba le siko gore ba tlotla ba ipuelela diqeto tsena tsa letsatsi le letsatsi tse gore di etsang di qetella di shape a character ya rona Colossians 3:23 ere whatever you do work at it with all your heart as working for the Lord sohle seo se etsang se etse ka pelo yotlhe ya gago e ka o sebeletsa morena modimo tabene ya o phela ka nnete ha sa ka lokalo ho re tjo le batho ba o bone mo mamedi jolo ka re bontsitse empa it's about honoring God in everything that we do ke hore o khutisetsa ho mogana modimo o khutisetsa hore ka ha modimo ke nang romile le fatshe mo ke tshepa halla yena ke karabella ho yena nnete ke hore ha re tlotla re dula re phela bophelo ba nnete kapa re tlotla dula re phethahala mo mamedi tabeng ena ya ho phela ka nnete re etsa diphoso re na le mefokolo re batho re na le metsotso yeo re reng e nka re nka kgutlisa nthwena ka re nka be ke sa etsa nthwena le nthwena le nthwane fela taba tsa monate ke hore taba ena ya ho se etse dintho tse ding kapa ho se kgone ho etsa ntho tse ding ha ya lokela hore re hlalose taba ya ho phela ka nnete mo mamedi ke wa moela diphoso tsa rona ke go kopa tshwarelo ke go batla go etsa dintho di nepagale kapa go lokisa dintho mo ka kgonagalang ke go kgetha go gola go fetla gore o ipate repentance a se taba ya weakness empa ke kapa e re gopotsa gore go tlela morena modimo re qale gape mo jo tsogai ke bolebele bolo bofokodi ke la ka sitwa mona le mane empa ke nna eno 1 John 1:9 ere if we confess our sins he is
faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ha re ka ga bolellana di dipetsa rona mo mamedi mifokolo ya rona tshapahala ho ga ka a ka re tshwarela dipetsa rona a re hlatswe bo bimbohle tse mo demo o rata lo thabela dipelo tse ikokobetsa mo mamedi e biletse lokolohelang hore di fetuhe that nikidu tsifa tsileta ba gore ha e fela ho wa mwana go wentse phoso ha o nolo ha o nolo ho ha mo atsa go re tse motho o jwetsa go e wentse phoso lwana wa ile lore ah ona na go ile go ngwe ka ikelelo atsa ke qeta ho etsa phoso ona jwale fela o tlo itisa komo ya ho halang go o jwetsa gore ah mona teng e hlo o qeta ho etsa phoso ebe fela o batla gore o e go itlutsho bona o le thata ka le ka le hore re admit ya re ntse diphoso tabena ya boikokobetso mo mamedi e ka matlafatsa jwalo taba ya go phela ka botshepei ka nnete jwa ke tse dintsa ditaba tsa tlhane re tswale pele go di sheba ge di bue ge di qoqe ke People's Choice Radio 92.8 visa 104.3 megahertz tsa go tswala pele nna le wena mo mamedi ntse re shebile taba ya bohlokwa ba go phela ka nnete ka botshepei ka go lontso hletsa bophelo ba rona le hore tabene ya spirituality ha se ntho fela empa ke tabe bohlokwa haholo e re rutang hore na ga lokela hore re tsamae jwang mme sa tsilena taba e hleng re shebileng re dutseng fatshe le yona ke ya hore na mohlomong he ga lokela hore re le eng hloko ha re shebile jwalo tabena ya o phela ka nnete tsa go tlotla ka sheba jwalo integrity le purpose

again, Kylie McCarr, Roosevelt Stewart, One House. Re be hantle metsotsinye mehlano pele re fihla hore nya le shume le motso o le monki PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ha re phethela mo mamedi mo ne re bua ka hore ho bohlokwa ha kae hore re be batho ba nnete botsotse re dula fatshe le tsona e bile re di shebe re di arabe bekeng ena ke hore 1 ke mang house na motho ya ntshebileng 2 na bophelo be batho ba bo bona publicly bo tshwana le bophelo bo ke bophelang sephirim mo ke le mmong mohlomong wa tshoge hey nna ke ha re rapele nka pa re bue nnete ka ke ntho tsa wena o dietsang o le motho 3 ke ho kae mo e leng hore ke tempted go ke iphumana ile go kutlwa e kare ke tlameile hore ke tswe tlase di value tsa ka di ntho tse ke reng tsena tsona ke tswana tse ke tse ke tsepameng ho tsona ke motho a bua nnete ha ke nke jojo ke a tshepahala ke phela ka se ka botshepehi jwalo ke ho kae mo ke bona hore nka rona le kae kae mo ka reng hle ntho ena e batla ho kenakenana jwalo le di-value tsena tsa ka ya bone ke batlang re dula fatshe le yona ke re nana o na le puisano eo ke hlokang hore nke ke be le yona ke itobe ke shebe ke dule fatshe le yona ya botshelela mo mamedi ka pa ya bahlano ke hore ke hona le ditshepiso tsa o ke lokelang hore ke diboloke potso ya botshelela ke hore ke legacy efeng yo ntse ke a ha ka character ya ka ke eng hantle ke rentse ke sia lefatshe mona ka character ya ka ya bo supa ile ya qetela ke hore ha Jesu ana sa ka sheba qetong le ngwe king kang ka pa ke itlo eng ka bekeng ena ona ka ketika eng ke eng ya naka re ke fetole ha go dula fatshe le dipotso tseno bekeng ena tata mme ma ga le bua ka go hopotsa hore o tsotella ha holo character ya rona ho feta ka mogore sha bahalang ka teng create in us hearts that seek truth honesty and faithfulness refer se be di sa hore re kgethe dintho tsene pahetseng le ha o le no le thata e bile ho sa ba ho sa ka ho ke tswa ba le botho ya ka bonang re thuse hore re be batho ba nnete dipolelong tsa rona dikamanong tsa rona mesebetsing ya rona le thapelong tsa rona fela mo e leng hore re laga sitwa ha re ka ga gona re kopa o re tshwarele mme o re fa matla gore re hole re rapella hore bophelo ba rona bo bontshe botla ba hao hore ba bang ba se ke ba bona seo fela re se etsang empa ba bone modimo yo re mosebeletsang ka kopatsana le bitsong la Jesu Kriste. Amen. Mamedi ke tlotla go sia le challenge. Reputation. Ke seo batho ba se nahanang ka wena. Ho phela ka nnete integrity. Ke motho o leng yena ka pela mogana modimo. Sireletsa reputation ya hao. Aha bophelo ba hao ho integrity, ho ba ne character. Yo na foundation mo mamedi e tlotla e feta le taba ena ya diatle tse batho ba tla opela tsona ke yona taba ene re qoqa le bua ka yona sengwe letsatsi ha re be batho ba nnete mo mamedi batho ba bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ha re be batho ba nnete ne le the spirituality segment re tlotla re fetela ka lefapheng la ditaba re tlotla re utlwa tlhantse di etsahala le tsentse di hlahella o tlo se ke wa suit

0: Ke a leboga re lo momamedi dumela. Setšhaba sa ha Ramaruthule se re se amogela katoloso ya morero wa motlakase wa letsatsi ka ga o tla batlisetsa menyetla ya mesebetsi ga o boetse o akofisa kabo ya motlakase metseng ya sona. Mokga wa Mpudule Political Summit ore go hloleha ha mmuso wa Lesotho ke sona sesosa sa gore Basotho ba balehele Aforika Borwa go ya batla mekgwa ya go iphedisa. Pala ya setlhopha sa matšhaba sa basadi le kgotso kwano Lesotho Madineo Motshepe e re basadi ke bona ba agang le go boloka kgotso malapeng le setšhabeng. Ditlaleo di supa ga moetapele e mogolo wa semoya Iran Khamenei a ikanne gore o tla iphetetsa go ba amegang polaong ya ntatae e le go mo phethela toka. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong e leshome le metso mehlano ka morago hora ya pele.
1: Don't touch that dial.
2: ECFM, your pulse, our beat.
3: Le bo wa dineo ka dihlotsa ditaba tsa hora ya leshumela motsolomong re kene ho renya boraro bile le ya qetela wa hopola ha ka go lena le naneo mo mamedi e bitswa the love lab me re re tshwere re bapala so R&B hore he re tsola pele ha monate ho ya renya na leshumela metso e mmedi ka no tsho he o romela moletsa wa hao hore na mhlobanya wena o ntsoetsa eng ona le mang tsa tsela hao le tsa maya joang e ba bona le motho ya ho lang tla tareng ka meletsa hao ho tla hore na mhlobanya he ga malaka letsa letsa tsile monate ka mogwala ka mfuta ofeng ha re qale jalo ka go lo ena ka pina tse hlano tse latelana. Good morning.

Ke lebo ngwaneso mo mamedi dumela. Setšhaba sa ha ramarothole mafeteng se re se amohela ka toloso ya morero wa motlakase wa letsatsi ka ha o tla batlisetsa menyetla ya mesebetsi ha o boetse o akofisa kabo ya motlakase metseng ya sona. Maikutlo ana hlahisitswe moketeng wa go thakgola tshebetso ya karolo ya bobedi ya morero wa motlakase wa letsatsi se reretsweng ho hlahisa dimegawatt tse 50 tsa motlakase wa letsatsi. Mokanselara wa sebaka seo moeketse Sebofi o ananetse mosebetsi ona a ipiletsa ho basebetsi mmoho le yena ho sebetsa mmoho le mmuso ho aba mobu bakeng sa merero ya ntlafatso. A bontsha ha karolo e nngwe ya baahi ba moo e filwe kwetliso ditabeng tsa ho tima mollo le paballo ya tikoloho e le ho tshireletsa morero ona. Le ha ho le jwalo, setšhaba se ipileditse ho mmuso ho itukisetsa tsela e tlohang santeng ho ya haramarothole ho rarolla bothata ba phepelo ya metsi le ho netefatsa hore malapa ohle a fumana motlakase. Karolo ya pele ya morero wa motlakase wa letsatsi wa haramarothole e ile ya phethelwa ka Phupjane selemong se hodimo mme se e fepa metse e mengata ka motlakase. Mokga wa Mpudule Political Summit o re ho hloleha ha mmuso wa Lesotho ke sona sesosa sa hore Basotho ba balehele Afrika Borwa ho ya batla mekgwa ya ho iphedisa. Polelong ya yona Mpudule e neng e arabela ditlhaselo tsa melata Afrika Borwa, moetapele wa yona Moruti re Maketse Sehlabaka o itse le hoja ho hlaselwa hwa melata ho sa amohelehe, baetapele ba Lesotho ba lokela ho nka boikarabelo ba dipaleho tseo tsa Basotho. Sehlabaka o qositse mebuso ya kgale le ya ha jwale ka ho hloleha ho aha moruo o matla a ba bontsha hore mmuso wa ha jwale o hlolehile ho phethahatsa ditshepiso tsa ona tsa dikgetho tsa 2022 mabapi le phediso ya tlhokahalo ya mesebetsi, tshireletso le phano ya ditshebeletso. O bile a ipiletsa ho mmuso ho rarolla tlhokahalo ya mesebetsi ka potlako le ho kgutlisa tshepo ya setšhaba. Ba a kgothaletsa mokgatlo wa SADAG ho potlakisa ditumellano tsa mesebetsi ya tikoloho ho netefatsa hore bojaki e ba bo bolokehileng bo hlophisitsweng ka molao. Phala ya sehlopha sa basadi le kgotso kwano Lesotho Madineho Motshepe o re basadi ke bona ba ahang le ho boloka kgotso malapeng le setšhabeng. Puisanong le bophatlalatsi Motshepe o itse basadi ba na le tshusumetso e kgolo ditabeng tsa kgotso ka ha e le bona motheho wa malapa le ditšhaba. O re ka mesebetsi ya bona basadi ba kenya letsoho ho netefatseng tshireletsego ya dijo le botsitso setšhabeng. Mofumahadi Motshepe o re hangata basadi ke bona ba angwang haholo ke tlhokahalo ya kgotso ka ha bongata ba bona e le bona ba phedisang malapa. A re ile ho tshehetsa basadi sehlopha sa habo se tlilo kopanya basadi hosane ho hlaha mafapheng a fapaneng. Sebokeng sa boetapele ba basadi le kgotso ho tsebiswa ka tshebetso ya sehlopha le balekane ba sona. Kopano ena e reretswe ho ntshetsa pele lenaneo la basadi, kgotso le polokeho, ho lwantsha tlhekefetso ya bong le ho kgothaletsa tshebedisano mmoho ya setšhaba. Ho tsa matšhaba, moetapele wa mokga wa Inkatha Freedom Party Afrika Borwa o re mokga wa habo ha o tshehetse mohato wa mokga wa EFF Economic Freedom Fighters wa ho etsa tshisinyo ya ho hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano paramenteng Thoko Didiza. Sena se latela hore moetapele wa EFF Julius Malema a etse tlhahiso ena paramenteng ka morao hore Didiza a kgethe ho phethahatsa qeto ya lekgotla e reng diphuputso tsa komiti ya paramente ditabeng tsa boshodu ba tjhelete bo amahangwang le moporesidente Cyril Ramaphosa DMC ha a ntse a hlahlela boipiletso ba hae nyeweng eo. Ho ya ka EFF, Didiza o ne a lokela ho hlahlela ka pele ho lekgotla nyewe e hanyetsang ho emiswa ha tshebetso ya komiti ya diphuputso. Moetapele wa mokga wa Inkatha Nhlanhla Hadebe o re ha hona mabaka a lekaneng a ananelwang ke molao ho tshehetsa tlhahiso ya ho tlosa Didiza setulong sa hae. Hadebe o re boikarabelo, ponaletso le dipuisano tse bulehileng ke metheo ya bohlokwa ya puso ya setšhaba ka setšhaba, empa paramente lokela ho hlomphelwa boleng ba yona. Ka hona diphetoho tsohle di lokela ho ikamahanya le melao ya tsamaiso ya paramente, e se fela maikutlo a ditho tsa yona tsa nako eo.
Re phetela ka tsereng ditlaleo di supa ha moetapele e moholo wa semoya Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei a ikanne hore o tla iphetetsa ho ba amehang polaong ya ntatae e le ho mo phethela toka. Polelong ya hae e ileng ya phatlalatswa ho tloha ha o qala ditshebeletso tsa lepato la ntatae, Khamenei o itse boiphetetso ke takatso ya setjhaba sa Iran mme ba ikarabellang polaong eo ba tla ahlolwa. Polelo ena e tla nakong eo tsitsipano dipakeng tsa Iran le America e ntseng e eketseha ka mora tlhaselo tsa moraorao tsa sesole tse hlahisitseng dipelaelo ka tumellano ya ho emiswa ha ntwa dipakeng tsa dinaha tsena. Ho sa le jwalo, ho utlwahala ha Khamenei a ne a ntse a eso hlahe phatlalatsa e sa le ho tloha a kgethwa e le moetapele wa semoya Iran ka Tlhakubele, ho setjhaba sa habo se nang le pelaelo ka boemo ba hae ba bophelo ka mora hore ditlaleho di mathe tsa hore o ile a tswa dikotsi tse mpe tlhaselong e neng e bolaye ntatae. Khamenei o ile a bolawa tlhaselong ya America le Iseraele ya la 28 ha ntwa e ne qala. Lao le jwalo ke dibekeng tsena moo moporesidente wa America Donald Trump a phatlaladitseng hore dinaha tsena tse pedi di dumellano tswela pele ka dipuisano le ha a boletse hore tumellano ya ho emiswa hwa kgotso ha e sa tla tswela pele. Ditaba di fella mona, fumana dihlooho tsa ditaba ka hora ya boraro.

tlatse mo mamedi ke o dumedisa. Tobi ba dikoloi tsa baeti ba re ba tobane le kgolotso ya go putlama gwa kgwebo ka ga palo ya bapalami e bonagala e thefulegile gagolo. Mokgatlo wa dipalami tsa dipere mogotlong o tshwere tlhodisano ya peiso ya dipere maobane e le karolo ya oketeka letsatsi la tswalo ya motlotlei le tsie wa boraro go kgothaletsa papadi ya peiso ya dipere setrekeng gagolo batšheng. Ditlaleho di supa ha Afrika Borwa e se rometse hae melata e balwang ka hodimo dikete tse 50 e sale boipeletso kgatlhanong le melata boqala. Ge phethela ka tsereng ke bonnyane ba hahlaodi ba ka hodimo ho 15 bao e leng matswallwa a India ba tlalehwang ba hlokahetse ka morago hore seketswana sa bona sephethohe lebopong la sehleke-sehleke sa Phucoc ka borwa ho Vietnam maobane. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong ya 30 ka morago hora ya botshelela.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

akere wa tseba o memero wa PCFM ha e se le ka nako e e ba jwale re tla fetola ka tsela e re etsang dintho ka teng wena ngo wa me

tlotla re sheba backing yane e tlang gore na tla bona go mamelwa PCFM setlhopha sane sa difofane football club se tlatla se hosta setlhopha sane sa Kaizer Chiefs. Ne ntse ke bua le Butsi mona, Butsi a ntse a re Kate o tshwa re tlile go tla yona Kaizer Chiefs kere gore na ke efeng bata tsebe go ke o tsebang ke gore Kaizer Chiefs e tla Lesotho. Bane ba Lesotho Football Association ba ile ba netefatsa gore setlhopha sane sa Kaizer Chiefs se tla le tipa-tipa se kene ka kwano ka Lesotho se tlotla se bapala setlhopha sane sa difofane mo e le gore ba ile ba ba fantwane e bitswang Green Light go ba tshware papadi eno ya bona ka la pedi kgodinyane ya August. Le go ja o sheba melwa PCFM setlhopha sane sa Kaizer Chiefs se tlabe se bapala papadi ya bona ya leaki ya pele ka mana ka Aforika Borwa ebile ba tlabe ba qala. Na o bone ka difofane tla o besa o tuke

PCFM hanta tai kuno pontse khubedu ha se ba me mera PCFM tsutsukiano wa ntla hante e le shumele mzimbedi ngatla e le shumene zimi raro pelo horayani ya bone wa tse bore e mo ri anteng ke ho rinyane ya bone mo ile wa tse ba me mera PCFM ke tla o sia le yena entate sotho a tla o nka futleletse e na kontsane tsa e o so kopala le entate mruti e Kaizer Chiefs tla le tipa tipa e ke yena ka kwano ka lesotho ntle mo no mamelo ya PCFM tla hopola hore setlhobasane sa under 20 ne se etetse ka mane ka Aforika Borwa mo e le gore ne ntse ba apaya le setlhobasane sa Mazulu le Durban City ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng ke bone gore coach Motolo ka nnete setlhoba sa e se ile sa sebetsa gantle agolo mo e le gore tlatla re fumana raporoto gore na dipapading tse ba dipapetseng ba sebeditse jwang le gore na mohlhomong se ba ne ba se etse ka mono na ba tlile ba se fumane gagologolo ka taba tsena tsa exposure.

Kimutana between Nati, Fishery and Fusi Nova. Wana pile ili nka irata muna ya Nati. Mana tama le motho a bitsa Robi Malinga e batla ke tlo e bapana. Sentse ke tshoke ke mabura PC FM ba bang. Ke a tseba mfelong ana beke e tlile bohone o se monate maphelong a bona. Ba bane ba feletsa baratuwa ba bona e ba ba ba phumutsa burukong ba o ketela. Sentse ke tshoke ke na kwane e ke re ke na go ile le hlokana ngwe feta nako tsohle. Nako tsane tse le hlokang ngwe feta nako tsohle, hloka ragadi, hloka rangwane, o hloka malume, o hloka ntate mohungulu. Ka fela le a hlokana bana ba beso dula mfatshe le lukiseng bane hey ntotse malape mona hey yo le ka jene ho no kutwa ngwana mme e bile o aparwa thapo hey di gantse ne di limo empa he ha ke tshepa ho ile wa sebetsa ha monate ntle mo no mamelo wa PC FM o tla hlokomela go ba bang ba ne ba kitika matsatsi a bona a tswalo ba bang ile di anniversary e mo keta 10 years a dula le molekano wa hae e mo keta 5 years a dula le molekano wa hae e mo ngona le dilemo tse mashuma mabedi tse mashuma mararo tse mashuma amana tse mashuma mahlano 50 years a ntse a dula le yena kore nthwena e le boima joko ena a e kwetlile a e nkile a e rwetse a ntse a re ke tla e jara gobane ke ile ka yare I can ee o ile a re I can ke segowanthe How she be with a PCFM babang? Bane ba ikhethela maobane. Bane ba neng ba ikhethela maobane ke mane me ke re. O mo khethile akere. O mo khethile o itse o tla wa o tswe le yena. Ka wa o tswe le yena kana go tsohle ke mane me ke re. Haibeng o ikhethetse yena etsa tjene.

0: Mamela Peace FM ke a dumedisa lena ne ho ke la re a fatisa ga le qala mme re le ba hurinyane ya bo tshelela ka lona ke sonta ka jeno mme kgwedi ya phupu ena matsatsi a le shumele metso medi selmo ke sa diketse pedi le mashume a bedi a metso tsheletseng 2026 ya o dumedisa nke tiboso tho ke sodi sentse ke dumela mo medi ho hle mo mametseng sa masena o le hona ting mme hem ke nge mnyetla ho leboga motlatsi ga pita ka lena ne o la dipapadi le bohle ba bileng kwano pele ho yena ba entse wa bona mosebetsi nna le wena re tsa ba rona wa rona he mo medimo tlo wa PCF mmelo re gelukela re tlolo re ba metswalle he e gelukela re tlolo re ba metswalle he wena mo medi e motle wa PCF me ba tsaba ke skipe ka motlatsi fela hona le ba bang ba ile mba etsa bona mosebetsi ke ya ipheta taba ye ke ba ke boela ke ba le boe hape ke ba le boe hape me jalo ga ile sonta a tsena tumelo e be le hore ba ya ndi kirikeng ha ile sonta ha ba ile ba tla ya kirikeng tsa bona ka fapana e le hore ba o bua le modimo ke bua ka mehla hore ba busi ba lokela ho rapellwa ba busi ka papa eta pele hohle ba lokela ho rapellwa ho re jwa le batse bo ho etsa mosebetsi wa bona ka magethe ha o tlo tuela motho sa mo gapelle ebe jwa le o dumela hore o tla etsa mosebetsi wa hae hantle no ha o tlo etsa kwa o mo gapelle a nna fumane tataiso e ntle e ya tsebo ho etsa mosebetsi wa hae ka magethe ho sena letho le mosidang mme ke ha fela o gapela taba eo e tla atleha wena moamedi e motle wa People's Choice FM. Ke ha fela o rapela taba eo e tlang hore e atlehe. Mme jwalo ka ha ke bontshe hore dingata ditaba tse bedi ile tsa etsahala bohareng ba bekina. Re qadile kwana bo Manda kapa Sontaha se fetileng. Di ebe di le ngata haholo tse ileng tsa etsahala. Mme e nngwe eo taba eo motho ileng wa e hlokomela kapa wa elellwa ke ena ya hore re bile nna ra etshohla taba eno ya hore kapa re ne re shebile hore na ha baahi ba Afrika Borwa ba bang seng botlhe ka go le nngwe re la bone le le leng bata kena boipelaetsong bane ba bona ba hore ba phatlha ba re ba phatlha melata o na le puonyana e nngwe e ba e buang tjena re se ka re puonyana puo eo wa e buang bona beng ba diketso tsena ga o thela bontata lona lona ba bang bontata lona kore se bontata lona mogolo bontata lona ba ne ba le kare dinaheng tse dinyena ya Lesotho ba kena sekolo mona e ba bang re ne re kena le bona dikolo mona ka nnete ga ba ga fitlha mane mo re ileng ra felela ona teng ntse re kena le ma South Africa ntse re kena le batho ba Zimbabwe ba Swaziland re ntse re kena le batho ba Botswana le kore ba ne ba le teng ka rona enale ba ntse ba le teng le gona jale o na le puo e madimabe jeneo ba e sebedisang taba eno ya gore na ba ne ba kena ba ne ba dula mono ke bona ga se gona jale ke puo e nngwe gape momamedi e motla ya gore ka re o na e na le Sotho chere ne re leletse monga dibachetsa mofomo be ga ntse a bua le ena a re go bonala hona le melata le hona paramenteng mane melata ha e paramenteng mono fela batho ba tswereng ditokomane tsena tsa boitsebiso tsa Afrika Borwa le dibukana tsa boeta tsa mane ba bangata Lesotho taba eo kere mohla dikgetho tsena tse beileng puso ena e ditulong gona le tjena motho nobe le monyetla wa go tsamatsamaye ka bogokgong ka mane Basotho ba neng ba tshela ba ya Free State ba o kgetha ba ne ba le bangata go gore Basotho ba neng ba tshela ba ya Free State ba o kgetha ba ne ba le bangata go mme ba kgethile puso yona ena e reng ba gopole hae ba e kgethile gobane o tlo bone ga ba ka ba kwala dintho tse ntseng ata mamedi dikgethong tse e tlang tsena o tlo bonena o tlo shebe voter turnout na e tla ba jwang o tlo e shebe ka jeno ke di-12 tsa July 2026 ga ke bua taba eno o shebe gona ga e ba bantse ba gatile ka tsela eno ma South Africa o tlo bone na palo ya batho ba tla kgetha Free State mona na e tlo ba kae na e tla bentse e lekana le ye e fetileng kapa e tla betheoile na o tlo e shebe tshwaya date ena e ngole diareng ya gago o tlo bone taba eo ke buang ka yona o teng ba ikgetetse mogoka kgwale ha ba nka ke ne ba sotho ba nka mogoka kgwale ba o be ya mana ba o shebisatla ba re tsamaise he fela o dalentho e makatsa mamedi o tla ukwa ba ntse ba re ba sotho bona ha ba re letho ka bona fela ntse ba ba phatlile ba be ba hlalose gore na ba shebile dinaga dife haholo ke ba reng ke tsona tseo ba reng a tsena di le ha ba le undocumented jalo empa bjale ba bonagala ba se ba etsa dithethefatsi nageng eno ba bile ba rekisetsa bana ba bona ba bang batho ba leoyoela ke maketse gore na monna yane a reng batho ba hae o sa re hae ka ba president ya Africa ela mongadi Cyril Ramaphosa na o la shebela pelo ge ihle ba tla go dia ba o qala bodu dipolitiking ba o qala mo o no be le mantu o mmona nda mo jose ka le mosesene o ne ngo o tlhophisitse o sa sebetsa mane kapa o sebetsa LCA gona ka letšhe o kile a tlhophisa mohanto wa popota ka mehanto e bileng teng Lesotho mona monnane wa gente ya ko gona MEC Masego ena ba etse le ba politiki mehanto empa o nwa monna eno e ke sa tlhophisa bitso lae ae kannete ga ke be tshwane le mohanto wa monna e ga o tlhophisitse mme taba eo dila tsa qala gona bolo botho bo ko lashe batlase wa ka qeda ka saufo ka mona ka mogata wa tseno fela e le a basekiti se theoile jale ke yona eo ke neng ke re motlhomong ka nna ba ke tsela ena eo puso ena e ganang ka mekoloko ba tla oketsa gore ke mapolisa fela mapolisa a no a fetelo go se ke bela dumela ga ona mo molao ore moamedi ntle le ga e ba jalo ka boa modisa ana ka nnete a ke itsebela fela go ema ka pela kgomo nna ga ke goanyana tsena tsa bona tsena di batla di le thata ga re ditsebe ntle le ga e ba go na le mo motho o sa bona mo thweng ga o le etsa mogwanto tsa mo kopa motho o yo mo etsetsa mogwanto gore a o dumele jale bonesa sebe go tlatsisa ke gore ntle le ga e ba ga ke tsebe one ga ke tsebanyane ga ke tsebenki fela jale ke ne ke re ntle le ga e ba o na le ntho ga ke so bone mo thweng tsa mo kopa motho o mogwantelang ge utlwena wa dumela o tla dumela ja ngwe bane itlhe o mogwantela obane o tletle ba ka ena ke mang a tla dumela nna o ka ba go loetsa mogwanto o reng o tla go nna o tletle ba ka nna ga ona nako e ke tlo dumelelana le mogwanto eno ya gago e kwa gago kare sodimane seadimoimane ke tlo mo etsetsa mogwanto re tlo mo etsetsa mogwanto o reng tsena jale go thwe tsa mo kopang gore da wa dumela na le ho yena ha hona nako ke tlo dumela fela ha o kare sodi wa re a ga ne tre tlo bontsha tshepo ho wena ha o le ka mo ga maiki kere ba fentho ba fentumela e ba twane ba hanelo hore ba etse mohanto mona ya ba mohanto ina ho hana ka mehanto ha e fihle hona jwale empa e lore ba sotho re ka phofolo e mona o thuke skomi ana o tukima ine e reng ha e potela ka sehlahla e lebetse go ntse le lekiso ehe ehe ntate jale ona le mehanto ene hanu mona ke mofike kana go ina mofike mehanto ya hane fela ya ba hona le mohanto o o tshepo ho yena o no dumela le mohanto o no dumela le mohanto e mo ke tuna go lothabane fela eo ana bile a ikisa lokha alonka ento ba kore ba politiki bana ba lekile go motlosa bathong empa ba hloleile o na ikukela ena ikisa a ikisa halongka lengo bele bana ba bang ba tshaba gore na ba tshaba eng moamedi ga re tsebe e ne ke taba tseno ke di buisitswe ke gore ebile ga ke sa tloya le botsengata tse ke di tlhophileng ka lebaka la nako ge re mane Aforika Borwa monna yaano wa mohanto jale o sa bua engwe sa re ga e ka ba poresidente moai e mong le mongwe a sa sebetseng a ka fuwa milione ka moo Lesotho mona o ile wa thwe ga ka ga dula metsi ya ditlaba keng ya tšhelete eo Mosotho e mong le mongwe a ka fumana milione kana metsi a ditlaba e fana ka me ke belela go ya na ba ke bo magolo a magago a itseng ga dimilione ka kgwedi kapa wa feta feta mong bjale ba soto ha ene ba re 2.5 million ono go le wena ha ba ono hlakile ka kelelong ka bona go it's impossible gore motho a molemo ka fuwa milione a ba nna ba re tla fuwa milione bjale monna eno o sa bua yo a re hona bua re tsena ho ba nbele ka maphosa ha ka ba bona itse ha ke ta o hlole ya ho lukisa ditaba tsena a ga bana ba tla ba nthusa batho ba ya le bona ba le tsi seriti sereng na ha tse ding dire ke ga ba hambe le bo ya le ke ne ke re mongadi e machisetsa le yena ga a kona le parliament mane na ibile mo ke ngora ba qodisi ba phatlaletse ya ditaba o waninga o yentse beke nyina o re ibile ke bo mamma e go ha e part lo ba di fumane le ka batsatsi a itse mo fikeng la nna bolela lo gana o fumane ID ya hae neng a fumane la o kae ka selemo sefe o kae le kgwaba antsa he he he he o la ba ke la o batang ka nnete o so bile o tu yena a ska kena mona ha se motho fela a hla itse thabatse ka pade o tu yena a se mozo ke nke batho ba tshwere di ID tsa na ye a re nna ke tlile mona le mwa ka ka tlaba ke se itse fela ke hlaitse thabatse ka kae ka wa tu re re o motho a kwa ya ne o tlhinki tsena e bile di hlaisa le magangang a e khona nna a tike mosotho go bane o ne a busa mo mamedi go mamedi ona tsena ke a tseba e ho nna a busa ha o busa o na le matla o hle le sotho ga maphosa ke eno ntse o phala phala mo go bane o dutse mane ha o tsane le ha bane ba re thabo mbiki yena a vaye bona se ba bua ka melao eng eng ha vaye yena zuma le yena o la ke yena ha ke o hatlo sa mbeki ha sa le mono yena o na sa o le buime mpa o la ke tla a se bile tlhas e lo ga thabo mbeki ke yena motho a bile mbonolo fela itse o thutsina ba le mag tsina a tsamaya ha a ska ba itsala kha phela la mona tampe ya president Thabo Mbeki mamelo wa PSFM ke tsona tseno tse ding tsa ditaba tse go tlokometseng re tso go di feta ga sa tlo di bua ka lebaka la nako ke o re itla di so thile ka ga PDF di so thile ka ga PDF a ba o so bone mangolo o so bile ho na le le khotla go tlisetsa di committee fela bo eta pele le ditho di tla re ha ona mathata bo mo bujwa ba tla ba mona ba ga ntwa ditsitsitse uno te ntwa ditsitsitse mona ndate mosheshe ya ba ho tweng ji we di mane convention center e me man tona kholo ya kana ko eno a lo bula NGO ka molao a thuno u iswa DC e sentse di ding o lo itsa party ba no ona ke ke ya ke ya parting ba ne mongodi wa nako eno ntate meeting ona ke ke ya dumela ka convention center o ba ne e di ikarabella o yena ile le tu he ba go di ba tlisa ba thole saka yeno yona ya yeno yona ha hona motho ka ba nthute yona ke ya tsiba ke bile mongodi kae kae mogatlong o mong gore ya matla a bongodi yona ke ya tsiba gore ba ka ba ba o pota ka nkane hwa nnati u foresight ofa ele ha o ba bone go ba dutse ka kwenya le be ha o ba tle dintutse sina nkelello no ba njwa le he ka go dintho ka bona o tsama isha dintutse sina nkelello kana kwenwe ka pa o tsetsa batho ba itseng ya u fumana go motho ya jalo ha ka nete ho thwe ke mogena mogena le ha ntse a fosa ya le tse ka ntseno tsona he ya bongodi ke tse ba matla a mongodi ka hare ho union mme ke bile mona go itelele le matse ngata ke tseba matla a mongone gore na ke a feka go mme taba eo e itshwana le dipolotiki mongwedi he ka o etsane ke gannela gore re mona di adverting jale tere ga re keta go feta mona ebe re itswelela pele ka ditaba tse ding he tseo re o tlhophetseng tsona tsena tse ngata tse ke di tlhophileng tsena tse go tshwanyane tsa beke ka nnete re di tloele re di tloele re tla di bona ka nako yungwe wena mo mamedi motla wa PSFM ke itse tsena fela ga tlo itswella pele ka ditaba tseo go tshwaretseng tsona kwano.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ntsirelo hana mo Mohamedi mamela ditaba tsena izele teng hape
3: ditaba bana ba babedi ba matsong a sepolisa ka qoso ya ofumana ba ena le diaparo tsa khale bona bo haisale ba bile ba ena le dinthatso hle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumo la ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolisa dintse di tswela pele.

0: wa utlwa he Mohamedi eh vintage ke opola hantle ya le mo se fitileng e ne le monate haholo yena e tlo ba monate o feta eno o mametse Mohamedi yena e tlo ba monate ho feta eno ya ile nga ya mo a bona gona ho no lojwang a tsebe hore ena e tlo ba monate o feta eno me o iketsetse molemo wa gore hang ha o bolela na tikete ke bokae o qale o hloe reke e o qale o hloe reke o tsebe hore nna my seat e sentse le reserved kapa ho kena hwa ka mono o sentse le reserved I reserved my presence ka o batla tikete e no le monate haholo he mo medi motle wa PCFM ke a tseba hore bana ba leng ba le teng ba le bangata haholo jwale e molemo wena ne nga ile vintage le mo safety lane o tle o tshwere ba bahlano wena o tle o tshwere ba bahlano o tle le ba bahlano o ka mpa ho thu o tle itse mo ya ba kulo idi ya tloa picky mono mosebetsi o itse tswa mo kere wena ne nga tle vintage le mo safety lane o le ba bahlano ha o thuhle o hlwelehile ska ba tla le montlo ho le ba bahlano ha o thuhlulehile ke re ha o so thutletse bono ba one a ga ne tse koloi di tla tloa mono di pheki mono ho be monate o shebetse di DJ tsa ha o tse montse ntle o tlo bona le bosudi ya tsa ha se wa ngata ba tse ba bosudi ntate mo sweshe o mutlo ha ntse a bua maganga mona bana ke ha ke se ka mona a o bona lo go ka ntse ba ha fela ke se ka ke na lo tsaba lo bua ba nntse la ka lentshwagisa hangata Mohamedi e re di fetetse nngwe tswela pele ka ditaba tse ding he re tlohele tsena tse hore neng re di hlophile ke bontsha hore o tla hopola hore ha se kgale nakong eo jwale naha ena ya Lesotho ka paramente ya yona e neng e tsa molao wane o buang ka bojalefa a re kalemo o tla hopola hore re fihlile jwang mo naha dinaha tsa rona di ne di batla thuso ho America ya ba jwale America e tla ka dipehelo hore le tsamela o itseng itseng o mongwano o wa na kindwe mane mo jwale banna leng ntho tse ntse jwalo ha ke batle ho e bitsa hobane bembata ha ke sa bitse hantle ba tla kwata jwale ha ke batle ho kwatisa mongata ba bana ha ke re nna ha ke jwalo empa yena o jwalo jwale le yena e ka nna ba o bona nna ha ke le tsina ke kile ntho nngwe fela tje jwale ha re tlo kena o tsona he bembaka ke bone ngwana e monyene ke mo ruta mona ke mo rutile ka ha ba ke a hopola ke ka nna ba ke 2004 kapa 2005 wa da mono jwale ke a mo tseba ke moshanyana ke mo tseba hantle moshanyana jwale re ne re kopana maoba ka Moqebelo o fitileng e sengwa maobana o fitileng a ke Moqebelo kapa Sunta fela matsatsing a mabidi a ne e ne le mafelo a beke jwale ke bona mokokona ha o le ka hodima letheka mona jwale ke motho e motle haholo yena mahlong mahlong fikore tshebalo ya hae ke motho e motle haholo jwale o tenne moso motelele haholo gabe se re tshaisa e bona mo se ke wa tsoa la ntsha e bona mo na o wa pire jwang jwale we go tsene mona ke tsena ke ntse tsa ngwe matswele a teng jwale le ka mora o han kore yena o kwa bona ha o tshe o tla ke ngwanana jwale ke ne ke reng ho yena ntho e mentle o kwa ile bophelo bone paetse me ha ke tlo tla ke ema mona ke reng ke ne mpa ke tso ke ne ke bua ba jwale na ke mokutile a swivalo e a swivalo jwale ke kala ho mmona a le jwalo ka mora di otlo 204 ka bala mo medika nna ba ke le motse mashume a mabedi a metso mesobe ya metswe e bome ga go e medime ga go jwa ya ke go bona ke moketse khale ba e jwa le kere ha ke tlo motsekisa gona go baneng a le jwalo o ba ntho tsena o thutitsa maka dijini dijini tsona di re o jwalo the look we ha jwalo but e lore ga salusa taba eno ka mkhofa paneng mehe ka mona le jwalo taba eneng khopetsa go maobane ke bone mo le nai chile ntate ya nna ne ke sa tsebe go ke moshanya ba ga ke mo o sale e fela o sale tshene empa ona ntsa se tshene ka aibo e maobane ba medi ke bile ka masinoto ka mane maobane tsena ke bona ha ke tswa ka mo ke bile ka masinoto ka mane maobane ho no bolokwa ntate a costumes ke le bone le chesa e ka ba ga bona motho a bitsang cheese man e maga ke le chesa e ka mono e le DJ ntate e jwale a re tshwere ka difela tse monate jwale ke ratile ha le tsatsa tse catholic jwale le masisidi a bina holo ha o patwa ntate eno ka mono masisidi ano a o duke mo fumadi wa lefatshe ka mazinoto ka mono e ha le bine e ba ratuwa ba ka le bone le lona gore ke ne ke natefetse fela gore ke thabile haholo ha mofuta ono wa batho bina ke thaba haholo he kapa baena ba Stefan rona re ne re tseba e le basebeletsi ba altare kwa na ntse re hola re sa le nakong eno e ona jena o sothe ke baena ba Stefan a o batlang ke ke tšhakele nke ko ikgopotsa babedi e re di fete ke mane moo ke neng ke re o sobile o lebetse nane ke le o ka ke re re tlo bua jwale dinaga di ile tsa qobelelwa ke maamerika go etsa melao e itseng mme rona mona o mongwe wa yona ebile ona wa bojalefa mme ha ba e bitsa ka senyesemane ba re ke ba re ke Administration of Estates and Inheritance Act of 2024 batho jalo mme o tla gopola gore naga e na le sotho ile a etsa molao ona wa bojalefa wa ba feta go shelwe taba yane ya MCA kapa otho ke MCC fela yona tšhelete eno bo a kua jalo ya ba jale e tlameya go etsa e no bedi gantse ngata golo ga molao ona o ntse o etswa empa ola o ile wa ketelela o fetile le e mennye mennye ileng ya feta jale ge tlo sheba gore na molao ona Administration of Estates and Inheritance Act of 2024. E reng ka tsamaiso ya rona re le basotho. Yes, re bua ka mafa, kabo ya mafa, gore na dilemong tsa o feta, jwalo ka ha ke na le bana ba banana ba babedi. Moshanyana modimo a ile a nka mohaena ya ba ere mosadi wa ka ka nnete ha a sana nako ya o nna ntse a tlo reka maleiri gape ka ga that is enough ha modimo a monkile o monkile kgale ha ke šwa mohatsa ka šwa ha o ne o le jalo tsotlhe tse e reng rona lelapa leloko e seng lelapa leloko le tlo dula le bona gore na ke moshanyana ofe ka re go leloko yeo ba moamelang ba mo abelang tsotlhe tseo ke nang le tsona le mosadi eno wa ka le mono ga rona ga e ba re se re beile le gabo chance re tla ba le ya rona jale o tla ikgethelwa moshanyana e mong ka re go leloko la e sohela sothotho ya wena monna amane e se le gagago banana ba nama teka tsetswang e ne le ntho e tlwaeleileng ha ke boipuye bohloko gobane re ne re phela metseng re ntse re bona ga o dietse ba go na le mong a ntseng a le South Africa ma e sa le ba mo piper leloko pele molao ona o etswa o ne a sa setse a le mo ngwanana eno ga bo bono go la šwa moshanyana wabo gwa šwa moshanyana e mongwe wabo gwa šwa e mongwe wabo gape ya ba o sala e le ngwanana a le mo ba mo piper leloko ba re a gatefatshe o ntse gatile fatshe go phela South Africa ona jalo empa molao ko ona he gona ke tsena o sore le bao ba banana ba se bana le maatla empa he hore ba mona ke ha bo rona mona ha se ha bo ma jwale ke batla re tlo bua le ntate mogosi mosheshe jwalo ka ile yena moeti wa rona ka jeng ge to sheba ditaba tsena tsa bojalefa ge shebe molabuna hore na o reng ho rona ke le basotho meta ba tsena ha re dikoka dikoka hangata ge moetse ngentse ge sheba hore na hana melao ya le go thudi ene e reng yona ene re thusa jwang le sheba sa basotho na hona ke le je bana ba o ba ka ba banana ha ba inyaletswe ha ba banye ba inyallwa ha ba tonka tsetse o ile ntsambo ba di ise manyalong kwa mo ba le ngwana teng ibe bya le seditswa hore ke tsa soto sedi ya kwana bo bya le bana ba ka banyetse ngwana teng ho thweng na re le basotho le yona taba e go bona ntse ne pa itse go jalo sa ka tsamaka ka thepa e fuwa ya ba iselo ngolwa ka mo le male ngwana teng di ntse di reng ditaba tseo na ba itse ba bona ba molao ke ditaba tseo ba ileng ba diela hloko tse ka ntsona tseo ge tle re shebe gona jwale molao o reng ka magene gobane basotho ba ka politiki ba etsa dintho tsotlhe mpa moreneng teng they are one e ko go sa tsotlele na o politiki ga uwa moreneng teng one ona jena koko wa bua mpe ka morena Thokiso Matsoso okoko wa bua mpe ka morena Matsoso mona ya godimo mona okoko wa bua mpe ka morena Masopha mana okoko wa bua mpe ka morena wa gona mane ya gotloa okoko wa bua mpe ka ena okoko wa bua mpe ka morena Matlole okoko wa bua mpe ka morena Kgwabane Theko kore okoko wa bua ka ona mono ha ke le basotho ga re tlo dumelelana le wena re ka ba ga kabana mono o reng molaong moamedi motho wa PSF jalo ka a ke bontshe go sentse ka lentate mogosi ntate mosheshe re go amoela mongaka ka magana go etelelehe lenane la ka fetise ka jeno
1: kgotswa sori
0: o betsa ntle mongaka
1: re petse ntate yona phetsiwa
0: ka nnete re aya
1: ka nnete ke dumele ga ke dumedise wena ntate se ke dumedise basebetsi mmogo le wena
0: ee yanda
1: se ke dumedise bokaone ba PCFM
0: ee yanda
1: ka nnete ke re madume ka ofela ba le gidi medise bana ba ga mametsi
0: e yanda
1: ba mamedi ba gona ke bona beng ba gona ba
0: ke beng ba go
1: ba tla utla se ba sentse re se bua
0: e yanda ndare mo ndare mo sho re tlo bua ka molao ono wa bojalefa ha ke go shebe he o go rebe re thusa mo sotho gona ha ntle ntle melemo yo molao o go tshwaretseng yona ke fe mo hlomo ga ba ga bua ke bile re se ba gona pele melao ene re tsamaisa mona molao wa le go thuri wana o ne o reng na o ha o se o sheba o bile mo le mogona ke le tshaba sa basotho ka pa jwale o tlisitse le qhoko mo go tlo bona jwale go tabana ho etsa ntlo tse ka ofela ntate mosheshe
1: e sori ke le bua ntate ka monyatlano ntse go fa ona le ka jeno jwalo ka se re le bile bokamedi ke nnete se le nakonyana jwale re sa hlae ke mo go se mosheshe ntate wana ka la mkhulu
0: E yanda.
1: Bali o tla bisisa ya kla di tshotlo fela hore le ba mamedi ba tla ho batla ho pola hore gona ka hla ha ditaba tsena ga di hlaile ka lehlakoreng la bosetshaba ba rona.
0: Yanda.
1: Bosetshaba ba rona o tlwisiso ya ho gona hana motho ke eng le motho le lapa ke eng le nyalo ke eng le fa ke eng jalo. E le ho ka mantsi a mahlire ka hla ga hlaile ka mona ka Sesotho. Jalo sori ka go tsena fela pele ke tla potsong ya hao. A ena ka mohlomi ke mogato o mong o ileng wa susumetsa haholo ntate ga ya kopa ga ya lla ka mane ka senateng ha molao ona o ka ta o fetiswa ke setshwantsho se se ka ta o fetiswa ke ntlo ya bakgetho. Ee, re ba bang ba ileng ba lla haholo mamedi ntle le go senya nako ya ditlala go potshanyane nyana fela. Ditaba tse go leng ga di ama rona utlwisiso ya rona jalo ka ga re hlaile ka lekgalong lena la bo rona la basotho lekgalo la mohlomi lekgalo la moshweshwe lekgalo la mantsopa re ne re ile ga etsa tlhokomediso ga setshwantsho sena se kena gore re na le pelaelo ya gore mabaka le sepheo ha se hlaki ha go hlaki gona se hlokala se batla go fihlela eng ntle le fela gore hle jolo ka ha o sebetse lentswe ntate ke le qhoko la go kena kenana le boleng ba rona jolo ka ha se ke sheba ntate gona ke shebile boleng ha ke re mohlala ka sekgowa lelapa ke sodi le mofumahadi wa hae le ba go ka se go wa e jwalo fela ha bua ka suru ke bua ka twana empa ka se sotho le lapa ke nna le ke ba ke ba go ke nna le ba hetsa ka ofela ke nna ke bana ba ka ke mhatsa ka ke bana ba ka jwale ke bana ba ile le loko jwale ke ba tswa di tswa le teng ke ka pa le ha ba le siyo ke ba ba mana le bona ke bo ga ngwane ke bo ntate mogolo ke bo go le loko ha sentwe e gauha e ya ntata ona mogere jwale ena ha e sale mme ka ofela ha ka le bolo ke bua ntse le lapa ke re e sita e hana le sitipuso e ntse le bana ba ba monna ba bitsa jwale ntse le bana ba monna ke le bana ba motho a le mong jwale mmamedi ntaba e ile ga tlokomisa gore gore e ka re sepheo sa tshwantso sena ha se ya hlaka ke ha ka tla kopa gore ke ke re ya ba ka nete re Kenya pampiri ya rona e ngotswe maikutlo a rona ka mono ha ga dintho tse ile ga di bua mmamedi ne gore ke ke bona e ka taba ena ha ya tshohlwa han ho lekana ke basuo hantle ntla ha ya tshohlwa e kene ka festire jwale e go gunela melao ya rona e go gunela boleng ba rona ho qetellong sa tlohlwa re itseba jwale mmamedi ka kotlwa ne re ile ga ba ka kotsa le khwala ka pakwana le bitswa George Gray le mokofono go ka e bo 1860 kwana ya bitswa George Gray o ne a ile a hlalosa hantle gore ha ga tsedintse ba tlotla ba di etsa ka ntho tweng ke thuto e ne le to induce indigenous people to adopt our customs and laws in place of their own which the system I propose to introduce will gradually undermine and destroy now so go suit
0: ke ba metse hantle
1: e ya ndati ka mantswe a mang mo mameli mo kofono rena ka pa wa mehlenyeo wana ile ka a bua taba engwe ya hore thuto yena yeno kwa nokwa nka ka yeno kwa nokwa ka megwale meetlo ya batho ba bang hantle se pheo sa yana ke ho ihle ke ho ke ho nonyetsa meke ke go ho nyedisa ka ho nonyetsa meke tong hle ko ke ho to destroy ka mantswe a mang ke ho fedisa melao ba bua ka mekgwa le melao mona customs and laws gore thuto ena e ya makgowa ka lehlakong le leng reretswe gore e ntshe ka go rona seo e leng sa bo rona mekgwa meetlo le melao jale ho kene ya ena ya segoo ga ikwana ntate ke yona tlhokomiso e rileng ga etsa ntate mamedi o tla gopola gore ge ba bang hape ba ne ntse ba sala ditaba tsena morago ge ba bang ba ile ba ya ipiletsa ho ntlo ya magosana gore ntlo ya magosana ga golo ka lehlakong la marena gore lona le beuwe ka molao ona ona ona wa botšhaba gona ka kwana ge kopa le tlele tlhokomele he gore molao ona ka nnete ga o se o fete nkareng sodi nkare lebanteng la dipuisano la basuo o ba mo e bang ge lokela go lokisa mo e bang titisa mo e bang ge lokela go ntlafatsa ha e be ntho e tswang ka dipuisano e se ka ba ene e tswang ka go susutlellwa ka gatello mme sodi ge ile ga atleha ge ile ga atleha ka nnete obane ga ga ditaba tsa rona ge ile ga utlwana le ntlo ya rona ya senate ho kala mashoma media metso supileng a kgwedi e o ya tlhakubele ke ile nga ka ka nete ga le boha ntwe o ndate ha e amohetse kopo ya rona go setshwantsho seo se khuka sentse se le jwalo se nate se sa se thetsa ba se ke ba marena ka gona ka mo le ba o ba tshepitseng wa etsa mosebetsi wa bohlahlubi ke a gole ngwe so dintho e re le balang ke yona eno mosebetsi wa senate hantlentle ke bohlatlhobi ko ka mantswe a mang ga ore motlhatlhobi ga ke go sheba taba fela ona ihle na ntho e re e tlo fitlhela ntho e bolelang kapa go bua go gong ya ba hesodi ntlo eno e gotlisa tshwantsho seno se le jalo e sa ka ya seamogela mme ke kala mashomo ya metso supileng e ne e le laborago bekeng tlhakubele 2024 ya ba kala hosane molaetsa o o tla ka mona ka ntlong ya makgethwa mmamedi e ne le ka di 28 March 2024 jwale ha molao o setshwantsho seo sa molao ka nete se fihla se kena ka mona ka ntlong ya bagethwa se tshohlwa ka mono gore a tshe ka nete jwale tlalego e tswang senate mamedi tlalego e tswang senateng ke gore senate se gotlisitse molao ona se re o ko o tlokwa le setšhaba e ya sodi mme ka nete tlalego eo ntlo ya bagethwa ile a ikeletsa ka tsela e nngwe gobane ka mora go bua ditaba tseo fe qetelelong ke na sodi re ke bule qetelelong he go ile gwa voutwa e re tsatsi la ka jeno sodi se ka bala mabitswana fela go ile ga voutwa mmamedi tshitshinyo e ne le yona eno ya gore kwa gore ga re fitlhe mane mo go wa kwana ntlo sodi re ke tlale mono ke opotsa bamamedi bamamedi mabitswana le a tseba ka diphati batho bana le a ba tseba ka diphati tsa bona le mabatowa le bona ka mabitswa le a ba tseba mme ga ke na ba bitsa ka jeno o teng motsotso re tlatla ga ba bitsa sodi gobane ke motsotswana o tlatla arabela setšhabeng go na gantle go ne go e tswang mona e yandate jale sodi ya ba kanete ba masome a mane a metswe mene 44 kanete ba nakong ena ke go tla balethothong jale ntlo ya one ya ba 44 e vota kanete e ananela setshwantsho seno sa molao ya ba 24 ka ofela ba vota kgatlhano le setshwantsho seno sa molao re na le mabitso a bona le ona ke bana re ka jetsa bamamedi empa he gona jale ba ka ratang go wa kgopotsa ditaba tsena sodi ba ka ya hansa teng eo ya labonela mašomo bedi ya metswe go bedi e le kgweding ya tlhakubele kapa march ya selemo sa 2024 e ne le la kitse ne le labone beketate ba ka ikela mono ba bona jale ba momamedi tla ukwisisa gore ga re tsebena he bane baneng bana ba 52 e ne le taba e le a bolofa ee kapa ka nete ne le ka bomo gobane ga ke ntho e sa utlwagaleng sodu gona ebe ka molao o botlhokwa ga kalo rena ebe molao ona ule wa tlwelwa feta ka tsela e ne e leng ka ona ke atla ke tlatla ke ntse ke tla potsong ya gago gona molao ona gantle o reng bo rona basodu yandane yaba batho bao ka nete bakgetho bao ba rona ka sebete sotlhe ge re mmakalela taba eno ya gore ka nete ba sebete sa gore ba fetise molao o jalo o emeng kgatlhanong le rona basotho o bonagalang o potlakile gobane jale go potlaketswe tšhelete o gopola sodi go ne o beuwe sabusabu monong tate ee go ne o beuwe sabusabu ya tšhelete mona e balwa ka dibilione tate o thwe ka nete ga le ka la fetisa nthwena ya kena ena mme ka bomadimabe itse e mongwe wa boteng ga a fitlha ngwana bo sabusabu itse ga a fitlha a ba ore a ka nete ena yona ga se ntho e re tla e mamelela ga e sa e tsagala ena jale he ke
0: ka nako yane molao ona o so fetile
1: molao ona o so fetile ntate ke bana ba bungwa bana ba setšhaba sa basotho ba ore reng ka nete ga ba tshepagalela basotho jale ga ke batle go ya lelele ga o le sodi ga ka dintho tse ne tse ile ga di kopa mmamedire le ena ka la motlhomi ka mane ka mtlong ya magosana re ne re ile ka go ka kopa gore go latela methao ya mogana moshweshwe ebile selemo o seo ka go kgethelwa re ne re keteka dilemo tsane tse 20 ntate mogana moshweshwe ke thao simona eo yena a neng a tsetsele le gagolo gore setšhaba sa gae se buswe ka mekgwa ka melao mekgwa le meetlo ya gae le melao ya sona ee o ne a bua ka native law dinthong tsotlhe tsa gae ntate ga a ne a bua ka native law ka mantswe a mang ke yona e ne re e bitsang ka jeno customary law eo constitution ya rona e ntseng e ananela sodi constitution ya rona mamedi ntse e ananela molao ona wa rona wa bosotho gobane ga o tlala o tloa fela o thega ga o thega lesotho o thega ka tlhogo ya naga o se o tlameya o ya kae motlhatlhami wa mokana moshweshwe o kgethwa go latela molao wa moetlo ona molao ono o re molao ono wa moetlo ke molao lesotho mona eyandate ee ntse molao go tloa ka kgetho fela ya motlhatlhami bogane bo bogolo wa lesotho jalo ona makana a setlhogo go tlatla go theoa jalo makana a rona a dibaka bokamotse jalo go theoa jalo go sebetswa ka yona tsela eno ka tsela ya gore ke go latela molao wa moetlo bele taba ena ma ya mafam mwameri e tloa mane mo lelapa le ne le thewa ka ona molao wa moetlo motheo wa lelapa ke hore ho ba le ditumellano tsa batswadi le o sori jwalo ka ke tshokere ba le ha o sa le mo ha o iphelele mwameri ka se khoa ihlile o ka na wa re ba phela nthwane o tweke ho se tsakana se seng se seng se a ikhomela ka se sotho ka pa go engwe engwe le engwe ya iphatela empa ka se sotho he re a tseba hore gona ge ne re phela ge le nthwae le ngwe taba eno ya tlamahano ya malapa lenyalo e ne le tumelano ya malapa ba nyalanang ba tswa ka hara malapa ba fuwe tumello ha ke re ntate mme go ne go se na le taba ena ya ngope setshowa e na ntate ena ya gore kaekae jale mogolomo se re na le ba rwetsana kapa basadi ba kgethetseng gore bona ba seke ba nyalwa kampa ba batla wa gopola ntate ga ba tswa Beijing kwana ba bangwe ba ile ba tla ba re ke batla monna kang ke tsa ngwana fela e senye lenyalo ntate e ra tseba diteng mme e nngwe ga ga tse dingwe tsa tshutshumetso e re bona e ka eteng ntate phela ga belaela gore ke yona yo jwale bana bale ba seng ka gara malapa a molao ntate ka sesotho bane ka sesotho ntho e tsa ngwana a be legitimate so ke dikgomo ga o tsotele gona ke tsanetse re o kolokise mašwe kapa ke tse kae fela ke dikgomo ko go lenyalo le beteng mme re bone taba ena gagolo e therekelela ka tsela e o tlotla e ama kutlwisiso isitalela ka tola rona la lenyalo kapa le isitalela ka tola batho ba bangwe tate batho ba ke re bo batho ba rwetsana le basadi le batho ba bagolo ba utlwe ba sa rate le lenyalo e ke taba ena ila mme e se na le nako jwalo ga ke re ke itse George Gray o ne a reng go gradually undermine and destroy ee ya ntate koo ka mantswe a mangwe thuto ena ya gore jale ha o se o rutaile o tla tlameya o jale o tlasele o fetoletsa heno e la ba yona eno ntate mme ditholwana tsa nako ke tsena tse re di latswang ka jeno tsa batlalela ka gore jale o na le bana ba senang bontata kapa bontata bona ba leng siopela bona jalojalojalo ntho tseno kao fela ka sesotho taba eno ne sebetswa re na le mekgwa e mengata a e sebetsa ge ke fete sod jale e le gore ga ke se re tlala fela re fotse ne re la ka tlhokomedisa gore taba ena e thetsa kgagolo le taba gona ya lenyalo kutlwisiso eno ya selekane sa lenyalo gona gana ke eng ka ga tsheba sa basotho gobane lefa jwa le le lona ka bokhutshwanyane fela ka molaong wa legothodi ne tse le ya bua ka tsela yona eno ya gore ge tla sheba gona kakaretse gona gana ya mogolo ke mang mme ya mogolo o tla shelwa ngwana wa pele motho ona jwalo wa mosadi ya nyetsweng pele mme ga o sena ngwana go fetelwa jwalo ntate ntse re theowa jwalo fa le teng ego

0: tsebang mfuenwa hantle ya tsebang ditaba tsena hantle ya tsebang le beng ba lengolo lena bja lengolo lena ha le tloa le ya ne le ya homogena ya le ya homogena e a ka hodima ke re ntate ya e bja le mogena wa sebaka lengolo leno le ya feta le o tla etsala hae leno bja le ya ke le yang kae ke le yang ho homogena wa sehlogo e ya ntate bja le mogena wa sehlogo ke yena a etsang le yang kae le yang ho die wa bona ene le chaini ka paketane ene etsa hore bana ba shebe rona bana ba sebeditse hantle wa bona sule bana ba shebe rona bana ba sebeditse hantle bana ba shebe eno a shebe rona eno a ka tla so sebeditse hantle jwa lo phela phela mogana sto phela phela o mo go dira strike ka pa mo sa strike ka mo ka mo go ka bitsang ka teng jwa le ha ile jwa lo handa di mo sa strike ne le nana etsa lengolo la le ya mane mo hulwetsa certificate jwa e mo le tsa ngolo la na bopaki o bona ntate ene tsa maya ene tsa ma methati e jwang mme hona jwa le mmamedi mola wona ka kwa kotloho jolo ka ha re tshogere hantle o mongwa melao e sebeletsang we ho nonyetsa le ho qetelong ho fedisa e ko ho nyedisa le ho nonyetsa qetelong ko ho fedisa tsena tse ntle tse e leng tsa basotho go sale molao wa sekgowa gona tjena e hleng tate e tlositse karolo eno ya makana a sehlogo ke na o toloka ka itemana sodi ke tla o tla nthatsa o tla botlhokwa fela le wena o tla nno tataise ka dipotso e ya tate o tlositse karolo eno ya bokana a setlogo e le gore ga o sana borena bo kena sodi e le gore ga gona mokgwa wa rona hejale ba eno ya ka tlase ka kotlologo motho ya busang ke ya ikarabelang go mokana a setlogo wena o chekwa ke manye wa tlasa ya ntate ntho ya ditloa fela di ya go mnalo go kentswe re kareng mokena dipakeng moo kapa moikarabele e motšha ya bitswang master of the high court e ya ntate e ya ntate a ketla ke yena moikarabele ke yena a tla e ntho engwe le ngwe e se tlalewa go yena ga re le ka senate ntate ge ipelaetsa kgatlhano le ga go etswa go fetisiwa setshwantsho sena sa molao ke gopola gantle gore re ne re bile re na le mogatlhelo kapa mogatlo wa batlhologadi ntate wa lesotho e ya tate ke gopola gantle ya neng a bua lebitsong la bona ka golondo le ba babedi kapa ba bago fela e mong ya ileng a bua o ne a ile a bontsha gore jale e kare master of the high court e se e le ena matsale e se le ena matsale kore ga motlhala ga go setse molekane wa mme jalempa ntho ngwe lengwe lengwe jale a e sa tlo a sa tlo tsamaiseletswa le a sa tlo tsamaiswa le ntho engwe jalo ka bana a sa tsamaiswa ke master of the high court le eno fela ga go ne gotse jwa gale e ntse setse e le ena a ikarabelelang e ya sodi ga go nepagetse o ntse setse le ena a ikarabelelang e ya ntate jale ka nnete a makaletse taba eno ya golo gae jale ena ke ntho engwe e sele jwa leina re se re tlo ntho matsala wa ka e sele masa e sele matsala wa ka mogana setlo wena ga sa go sana maa kenang di ko e le gore
1: sodikore yane a sa fumaneng letho ena ga ona maa kenang di kore obamorena a setlo o nangola o ne o sena ntho a e patalwang ake
0: empa o na fana ka pisetso e lereng eo ka sesotho batho ba ne ba ntse otho mabagambe ka mane e molemo le mong ga le jalo bana ba tlowa lesothomo e molemo ntate sebakeng sa tswaleletseng sona kapa ma a dulang teng o na le ntho boitsebisong ba gae ntate o na le ge motoloka ga re jalo ka mapolisa a emisatse le mane fela o tla itoloka ka gore kwa go kae kae mogana wa teng ke mamang ke mogana wa teng wa setlhogo ke mamang a kere ntate e le batho ba ne ba na le ditempe tsa marai kore basotho identity ya basotho mamedi ke hanyanyana ke otlhetlhong fela ke re botlhale kapa botlhetseke bo mogana mosaile gaga naga ena ka bona ke yona eno ya gore batho banke magoa ga a tsebe nata ba eno e fitlhetse jwang ba ipotsa dipotso metlhaena le gona jalantse ba ipotsa o atleile gore batho banke boleng ba gae ka mantswe a mang identity ya gae le puo ya gae ga ona motho e mongwe southern africa mona a tleleng etsa ntho eno gayo e yantate e le gore taba ena ya identity kapa

0: boleng ba hore o wena le mogana wa ha o le ntwe le mmwe ke ntwe na le wena o tsamang ka boitsibiso ba hao o tla tsejwa ka morena wa ha go sori kwa kae kae kwa tupa ku ka ba mogana mama mogana wa ka motso wa ha ke mama mogana wa stroke mogana ba we ha ke ntate e tlo ntweno le ka South Africa mehleng ya gale na konya batho setwa sa le bangata ka mobu ga o le bona ba sebetsa dimining bana ntse ba bopue ka tsela e ntate le bodulo ba bona le mo ba dulang teng bana ntse ba tseba gore ga o na le ngwana morena ka mono ka ga ka bona a sa ga bone fele o thweng yenwa ke banyekua o kaekaekaekae wa tsandate bana ntse ba laolea tlasa borena bono ba bona jale e leng gore taba ena ya bojalefa e tlisitse moo e kgaolang ntse kgaola ntho tseno butlebutlebutlebutlekitse ga qala e tloa fela e re go rona ntate e kgaola dikamano tse ding tsa malapa e ka mantswe ya maitlhe e tlhalosa lelapa ka tlhaloso e seng e fapane ga ukana
1: tseoee
0: se tlhalosa lelapa ka tseleng e fapane e le gore re se re se batho bana ba identity ya mogana moshwefe se re le batho ba kare boitsibiso bo bong bo seng bo fapane go latela molao ona gona re molao ona ntate le mamamedi ba utlwisise gore ge ne tlhie ge re kapa tlhie re ntse re sebeletsa jalo re ne re kopong ya gone ne re le ra sebeletsa gore molao ona o tle o tloetsetswa potswa setšhabeng ka morago o tlotlwe jale re shebe gorena o a re maatlafatsa kapa o go fokodisitse go feta ee gorena wa re maatlafatsa kapa o fokodisitse go feta ga e ba jale ge sa utlwaneng jale e be ke mona mo o tlang potswa setšhabeng gobane o ile mothegong wa
1: rona
0: ee yantate o ratha mothegong wa rona jale ka mantswe ya mantate he ga ka ditemana tse ne re lela ka tsona ke tsona tsena tsa gore mamedi go shobedisitswe temana ya go tloa lesome le motsomong go ya lesome le metswemene la molao wa legothodi o na sodi o buang ka tabo eno ya mafa etlhe o tla o toloka gantle gona go etswa jwang empa go ne go na le temana pele temana ya lesome ka molaong wa legothodi e ne le yona e ne ya gore go na le magotla a basotho mme mane mo go ka etswang boipiletso jale go fitlhela le boipiletsong ba bono ba boatlhodi ba magotla a basotho taba eno ene ke temane eno ya lesome jale ga o tloa moamedi eno ya lesome le motsomo ke yona e tla bolela gona mojalefa ke mang e theowe jale temana tsena ka o fela tsena tse go tloa lesome le motsomong go isa lesome le metsemene la molao wa legothodi ke tsona tsena tse shobedisitswe jale di tlisitswe ka sekgweng ka mona jale di se di tlhaloswa ka tlhaloso e nngwe e sele ka mantswe a mang ona wa sekgowa one o buang ka ona ka jeno e o sore mojalefa ke ngwane molemolemong wa mono re a gopola gone ebile go na le gule a ba le teko yane ya gore le bane ba banebana ba rereng ga ba faela ka gaka lenyana e bane ba rereng ka sesotho ntho eno ke ntho e sa tshwanela ebe e sebetswa ka tsela eno bane motho a ke ke a rua ngwana ya sa nyala mmang ya sa montshetsa dikgomo ayo ntho eno tate ebile ka sesotho motho eno a tlame a tlolwe o na tlameya a tlise gotla a tlolwe jale a lefe o ne a lefa ntate kgomo tseo tsa tefo tse tsheletseng ne di tshwanela ditswe a tlotla a lefa molatong e ne le tlolo ya molao empa mela o ye kang ena re a gopola ile a tsela kata a golo obane jale batlhomphei e ne le temana masome a tsheletseng ke gola metsegobong e ne e tsegang a bogolo e kgolo kena re tla sheba sodi ke a mona go nagana ga sentse re kwang kaela motlhomo sentse re tlo
1: kalebamaona
0: gana
1: ngwanane wa kane
0: yaneeeene
1: sala ga ke re magoang date mosweswe o tla elelelwa gore dikgowa ga le tswafe gore ngwana a le kwana a sadi le yona ebe o ntse re ke
0: kwanaele
1: ba batla mola bona e le go ne o tlosa ntho eno mono makgweng o e kenya kae go basotho gore ga ke ile ka tšhakela kuti mane ka sia thobolokwananyana mane ka nnete o sothwe o sa lokela gore ke bone a sa kena esomane a mmatholwana a sa re ke
0: ngwanatatesotho
1: ebe santse otho omoa golela kae ga keta gokele
0: kaea
1: boela a nke kae mo mmayangetse mono otho empa ke ngwana o na le tokelo ha
0: ke ngwana o noto e e e go go bana ka sesotho jwale mo etsa re ha ile go bela ngwana ntate e ha e ba mo hlangana eno asa molefi
1: e ndata
0: e wa monyala ke ndata
1: e ndata
0: e ha sa monyali jwale ngwana eno ha hona direng ke claim ka pa o keke wa atseka ka tsela ife ka pa ife ha hona go yemo ka muhu ngwana eno ba no ba loko leno ha ba ikhodisitse go ha o sana mo ono ka yang ba amuhela e se to sala le ngwana nta ngwang khono le ngwana nta le ntate muhu
1: ke
0: ngwana nta temo le ngwana khono ka mantsoe a mang e se o sa tlotla a phethelwa le siko jwale e ba ngwana bo mai mme taba yeno e ne bile ba ifeletse hona bodu ha ona mphana na tla na go bute eh sorry ha ona motho a tla na a phamise a go sheba tla sa lifika mo rona hona le ngwana no ba ba go itlala e ne ba taba di feletse no se taba ena go bosa bana gore ke eno o mona fela jwale o data e ke mamang ka e ka e ka e mo ya sa kang ka libike ga bello mme re bone he gore ntwena e tle na nya re na nyetsa re na nyetsa re nya tsa bana na go nyena jwale go so hlaha taba tsena tsa di ID ke bana o lo go bela go batho ba bolele go nangwa na kwa ma lo go kwa sorisile ke ntse tlontlolang ka ofela tsi empa ka sesotu mo mameditse legitimacy ka mantswe a mo gona ngwana go a molao ntwe e tsa ngwana go be wa molao wa ha o ka molao ke go be o ntshitse di khomo tsenya la mme wa hae tedu ta mo no ngwana eno kwa ba tswadi ba mo kwetsa ke ngwana bo mo kwetsa na eno ka sesotu mme taba yone be e fedile e be ho fedile ha o sana motho a tla bula chapter ga eno ntate a tla bula le kapelino a na wa phetolla e jwale ngwana tsena taba ena e buletse bona ba ana hape go bele batle ba tota ba tsekisana le bana ba ha me go tsona ke a ka tsiba so ntse ona le bana ba gahlwang ngwana yana taba ena hore jwale ba be o tla etsa ngwana mwana etse ngwana mwana etse ngwana mwana a nna ba claim ka flag go ke ba ha
1: mme
0: ke a kholo ke yona ntwe ba bang bana ba etsuwa we jwale bana ga toko pa le botlhaba kata e sheba ntate mo hana ka mona ba ile ba ke ditse ba e fitse jwa fela mo mamedi ka mola ongwa go nwa le go thori he taba tsa gone ne tlhakile gona le lapa le ke eng ho etsa jwang ha ka di ntotse o gona ke neng ke lla ka tsona sodi ya go tsentse ke lla ka tsona le ka jeng
1: yena
0: go hore mola ona ha o etse tlhalohanyo pakeng tsa thepa e wa thona ba bidi ba itshebeletse nyona mo hlomong ke re ba itshebeletse yana kwa Jwale le kaolo ena eo sori e tla be e feta e le thepa e ntseng e tloga molekong o mong e fetela ho mong e fetela ho mong e fetela ho mong e le gona ka mokgone re hlalosalla
1: mabadi
0: e yata e tlile mono e tlile re tlositse mono jwale e tse tlhaloganyo eno le thepa ena e bjale kanete re itsheditseng kae re le bang fela kwana go sena o sena ene e re jileng le fa rona go gana mo bothata bo bo bogolo jwa le botlalang ngwana teng gona mona jwale e tlowela go ka eng ee re na le thepa ena e sa tsamayeng e maatlodisa masimo jwalojwalojwale masaka e jwale gantleng jaanongpetsa ke mona mo jwale mmamedi kotsi ya rene re e bona go e teng gona jwale e tobile basotho bana bana ba se le bajalefa ka ofela ka o le ka o tshwana ke ba ka ofela ke majalefa ne tse le majalefa ka sesotho go no setse fela gore mhlomo go rona ebe go gotlile go kae gore ebe ka ne go sona le bana ba iketsa bo mampudi bo nkwapo jwalo ka mafa bona bana ba gona tsena ba se ba etsa gore ha o setse motswadi ya le mo ba bang ditlaleo tse re di fumanang ntate ba ba tlile ba etsa gore ene mongwe a tlatsamaye le ene jwale ba e tsaka tla tsohle ka hlahla msalemo ga o ka tsa le ya ne mo ka mo ka mo ga o ka pele tsale ya ha ke wa utlwa ntwe e khadisa bana hore ka nete ba le thipa ena ke ya bona ba tla ba he e bile ha ba sebeletse bona hore taba yenu ya ntwe reng ke ho tswella pele ha lelapa ho tswella pele ha loloko ho tswella pele go ka ntweno ho se ho peo seno a hlile ho tswana tjena jwalo ka ke la ka tshokere jwale se khoa se rutile ba sotho taba ena ya e kang ya senkatkana ntate ka pa go e iphatelang e sa fateleng tse di ka mpa fatela ditsuonya na fe ena ke ena isa fatele ditsuonya le ditsuonya ha di fatele bana ha motswadi a qeta ho feta enwa wa o qetela jwale e hle ntate ke monyetla ho jwale ba rola thipa ena thipa ena e keng letsa isi ya le hona ha bo bona mono kana le engwe ke gholo ke siteng go gotla tsona le le dingata tsentse di reportwa tseding tshari so ka dia gotla tseding ke gholo sentse di teng ka gotla mpa ga tla ne re tlotla ge ke tla ne re feba mamedi di ba baele seding hata ba tsentse di tsa gona ke la ga e bona pele ntate ga ba ga eletsa hela hela hela hela hey hey hotlo hotla hotla senya mono e mong ka tla hantle re tla lelwa hore e mong khaitsedi o nantsa engeletswe kae kae jwele wa kiana mho jwele wa khutla mona ho ntse ona le bashanyana e mong tsa le teng e mong sa fitile e no a seng a fitile bile ona le bana so
1: ena
0: na ga ikwa so
1: a bona teho
0: e gore ona le bana jwale khaitsedi yo re ha re rekise o ka ha ba le bangata
1: yeah
0: ke khai ke motho le khaitsedi jale mo ina o sa itse fela mo ina no sile a na le ba bang ke ba bashanyana bo bo ka khali bantse ba le teng mo no ntate o ne a jile le fali a re pisise ko ka go e mo no lapi cha e kae kae o ntse a na le ntlo ya haile yena ntse a ikhaitse e empa mo no mona mo ke buang ka teng ba le mona mona mo bo ka khali bantse ba tloa bo ka pa ba tloa bo Gauteng ba tloa bo kae mo ba ba rulang teng ba ba se ba phela teng ba ntse ba etla ba tlo ba tlo hata mo ya ke rata e ba tlo tla ba o ka lgogo ba ha ba fitla mono ka muso ha ona mo wa tlo tla ding ha bo bona sudi
1: e yanda
0: bo ba re ba le mo tiena ka tedi e ha ke ke tsi mo na ka tsofana ke tsofana she ya
1: e yanda
0: e wa na tsena ba le batho ke ba ba gegetha ba di tsatsena tlo tla di gegetwa ntate le go malapa a mangata e tli hantle ntla tlo pikitle o ba nwele go bona e molemo o batla ha ba tlatsi bana sa ha ha ona mane mo gereng a tshimane re ka ile ma mona re ka itsang ga itsa ntho ya boikopanyo ga sebetsa tsena ga sebetsa tsena mo nentse le ha bo bona ntse rena ha bo bona fela hona le be re moabela e re moabela o ke ha ke mona ke ha ke a tshwereng sebaka sena ya bolokileng sebaka sena le bitsong la go ne ka se sotwa ngata go tla siwa ya ne monyane go tla fona ke yena a tla sala mo a itibana ba imohlo a ke rona tlanya la yola ba sa qala pela sa kwa sa tsa kwa empa he wa itsa landa teori gona tjena ditaba tse seng di le ding tse ngata tse di gantsi ke di gantsi ngata ona tjena ona ba le ha le rekisa mona ha bolona go tlo sala ba le ke mona mo henda di ba le mona mo ho shebwe ma bua he le melata e tla reka ditshatsena di reke ha ntse di reka ma ke go hula ha itswa bona ma America le a re kobella gore be le mola wa nwa mo o mo gana mshoshwana
1: ke ne bo
0: ka nya ha e bua ha o reki
1: go re bela wena e ka go wa kopitsa bana ke na le potso na tso suri ga bile ke suri botse lu botse
0: ne
1: ke na le potso ya go na na mola o wa bo jalefa ha sen tsetso pele ya mola o le wa mo bua 2010 ana ke 2010
0: Land Act. Yeah,
1: na 2010. Na yona e taba e. Ha se ntsetso pele ya molao ba shebile gore qadile gare ba etse molao wa moo. Ba o yetsa. Ke a ma China le ma India. Tshatseng a tabona ke tsa ona ha se tsa Basotho.
0: Fedile yona.
1: Jale na ha se ntsetso pele ya ntho. Ho qetellong e tabele ma China fe. Ha ya mela dikgetho tlo hana yang empa ana le land.
0: Ha go tla pele re ke yotla suri ke yotla suri ta ska ba ga ga di ela ho mo America ke ka nete ha ke tsebe e re tle ska ga bitsa party ka pala le hlakwala di party le bona ke le fe fela ke ne ke bitswa ke le parliament lili se tlo se se sa parliament ntate ho ntwei hantle se hore ntwena e tlile intse tsa male yona eno o tla hopola ho ntate re qalile ka 2006 ya holo ha ho etswa malawana wa ho lekana ha ba nyala ba hopola
1: ntate
0: ha ho etswa ntweno bali e ka ka ne di tsa mari le moho ene le ona e wa ho lekana mme ba nyalani go ka mantswe a mang se re nyalana ha ho sala nyala nyimo le gona ba sotu le gona ba sotu se re nya go re o se nyalwa le wena o nya wa ne taba yeno ka se sotu hantle ntle gona ke ne re na le monyadi le monyadi
1: e yanda
0: go ha ine paitse se le ntwa mo ga o tsena go batho a nyalana e ya andati hona le a nyala hona le a nyalwa e ka se sutwiwa jale ho tswe ke yona o rusuri ke ne ke jotsa ke re ke ne ke jotsa ke sa tsapa ka mente sisi ko ona o kuona wa kuona wa mupu lo hona hona so ntwana tsena ine tsa maile mafahla ile mafahla nyana mararo mo mamedi ei yare gona ho latela ka mogogetse ba ntaba ya ntho tsa tsena tsa tsa bojalefa ile ntho tse etibileng ha golo ka teng ba suthu e sala ka hlompha ntwana ka ka so like 2005 2006 ka hola ha futi so onwa e hutu wa ba ya le batho ba nye ba nyalane batho ba nyalane ba le nyalo manyala ba ba le kane ya tla ba ona o nwa mobu wa 2010 ona o tla hopola so ri itse ha ge ba tla ho itsela ka tamuna ya ba ho nkuwa ona magana a go na ntse ge o na ge la ka ga ba le nako a ona ba ka ba ka fatse e ntate ga mamela ya ba ba nkuwa ba itsha botswana kwa e ba itsha ka ba itsha ka ntate wa thoba na o fuwa dipedi ya motsentle mono ka nete ba ba nga bana matla ma ga matla be nya ntate ka nete ba go bona lo ga tshika go sebeditse kwana go latela ga tla le ne ge le ge ba sotho bana ba le ntse ntate ge ke ne go utlwisisa hantle gore mola o ne go ba feta ka snati ho ha o ne ona ke ne go utlwisisa hantle bana le ne ge ge bo tsama bo bo eta pele ba sesotho ka sesotho morena bo rena bo tsama le mobundane ga go kana sodi fela ka tsela ga ka tsela e mo so le a sebetsa ka tenga ka tsela e magwa ile a sebetsa ka tenga nakwe
1: ena
0: e ya ntate ba ile ba atle go ba fitise ya ba hona ka ba buisi ba nwa pele ka ya ba hona ba ntse ba tswa fa ho fitise ya ba ntse ba ka ntwana ntse hloka e tloka ho kokwala ba sotho ka tsela e ka tsela e khompileng ka tsela e bona ina le bona le a sorry ge ile ga utlwa he ha ka 2024 mamedi ha ho fitse ha ho ka tswa fitse mo laetsa ona jwale le ba hlanga ba bua pepenene go a ntwana ho tsebisa etse go ba sotho ha ba utlane le yo ne e etswa fela le ba sotho ntse ba sa utlane le yona ke hle e etswa tsalo ka bom ho etsa hetseng gore ho entse nka ga ke bo busuri le bo meneme ba hore bona ba di chaba ba hlambang ke di chelete e be ile na ma qhikelana ke ga jwa le bafani ba gona ba re di ntate ka paga ba na kwena ka ofala ke malala o tso go bafana ha o kala o hwe ntwe itseng kana te ya ga tlo fa yona ha o ntwe itseng tlo fa yona jwale ba thopana o thwe gena le bothata a ke sorry ska ga ke hlasela bomme fela gena le bothata go hele le megatlo e seriteng ya bomme mme ke yona e ke ntse letsoho mona hore batho bana ba tloile mona sodi ba ya metseng kwana fela ga ba fitlha metseng moo kapa gona di moo one go ne o kopanelwa teng dipitso tseo ga di a etswa ke marena mmamedi ke batla go bea tsaba mo ena tsatsing ena ga di a etswa ga go a etswa dipitso tsa setšhaba ke taba yane ya bo dihotele mane matlong a na borobalo mane ntate ke gona ke di BnB kapa ke dihotele go tla bo sotho go ntse workshopo mono jwale go se o bua ka nthwena jwale batho bao ba itekenne moo ba neng ba le teng sodi go se onkwa e le bona batho ba emetseng tšhaba sena sa basotho mme go twe ke mokgatlho wa di agente tsa basadi tse ntseng thwe ee yantate ga e gotla o mona sotho e tlotlwe le basotho ga ba kgolotsa letsatsing yantate ae ga o mengwa dipitso ba tle re tlo utlwa gona ga o mengwa dipitso tsamaree se ka tsaetswa ke bapolotiki dipitso tse sori di etswe ke marena e be dipitso tsa setšhaba gobane tsena tse tswang ke bapolotiki jale di fetoa diboka mme diboka batho ga bana maikutlo ekare mane mo go gumamang le wena ga ka tshwanela go tlhatisa maikutlo a kereng tate re amogela se re se rutwa ya tate jale ke bua phatala tsa mora mamedi ore e tlile motho ya hanang ke tla le tape mona mo mohlanka e mongwana a bolelang tate ore e tlile taba ena megatlo ena basadi e potile basotho ka mogago ebile e tshaba gore ntho ena ga e tswa pepenene basotho ba tlo ba e lwantsha mohlanka eo a bolela ore ga tlile ba potile ka mogago batlho ba godisa beng ba tšhelete ore basotho ba itse ba dumela le ntho ena ba maketse ga tla sena teng maana re tlhare le kgale ka nnete ga ena ga ya tlokwala basotho ga o bitswa marena how le magana swana sa tsebeng tate ba kopane le yona ka moka sna ti ha u no ho e kopuwe hantle ke se ke ga mogetho a imole mongati ntate mogetho a vote tseng thwe nana ja jam ke a mo khorotsa ntate a e motseng wa ha kwa etse pitswa getle ba le ge to utlwa gona o bua tsona na wa una u kwisisa ntwe na yetse na go bana ke dumela go le ha ona ka itsa picture le lapala bo fela ntate bona le bana mmatla hanyetsa ntwe na
1: tsena
0: e ile go democracy ya gona e fetule ntwa thetso jwa le ho sebedisa mekhato tlo ke metse ntate e sebetsa kgahlanong le basotho
1: ena
0: re mona ditabantse teng batho bantse ba bola bona tsena go tse kwa ona mafao a ntate hleke gila ga e bona gona ga ba ga eletsa go hela bo e ya ka e bane mphena tlo tsa kabano ibile go feta mo e hile e ga gola ga golela ruri ha o sa na tla utlwa a nna le thaselo go le o hodisa ngwana wa ngwana bo fela ka pa le mfela ntate a ka yetsa mphena
1: ka le botsa ke re potela ka mona ka go bofela ga rekise ma bira pisa fa ga rekise fela ga khutla
2: ditaba Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

0: Mamelwa Peace FM re tsega tla pelgal nana o la haula nana o ke la sotlolo mes 6200956 o tloetse melaetsa ke bona melaetsa e sentse e kena mono ha ke ene ndate mushasho ke lika o kena hano ke boela ke shebe taba ena ya ke ntse ke shebile mona ke shebile di tarifitse na jwale e go tshelte tsena tseo di tla ya kwana mo thum ba tlo thusa
1: e ya nda ke bona go tswa ka tsela ma start the high court sa tlo tla ba le batho bao ba pointang ka le so ke kae kae di agente di a kena le go ya agente tlo ngwa thanda tlo ngwa thoka hona mona le fi
0: ya fela motho a no santsa hiru a patala ma
1: e ya nda
0: hona ke le tsena hona le mofuta o mongwa ba thu mona ha ke tlo bua ka ona ba no tla thwe bimbariki zwe tsena tsebantsi ba tsiba le tsona gore ha di ntle ha ba no thaba o thwe workshop ke yana ma
1: eh
0: putu wa sebetsa tsa mapala ma workshop
1: tsa ma uya ma
0: motho eno a utshagela workshop o tle ka koloi ya di plate number tse khubidi ha tla ka ya fela wa sebetsa le wena o ile ka ya o ma kwa yena a sa ka ya ha o bana wa sebetsa di bile tshelte ya o tlhoke ofisi
1: ah
0: a ha go ofisi re promote ofisi mono o di Facebook o di WhatsApp he or she does nothing
1: e ke le go hana mo ntate go na le bokwa teng ke bile ke ntse ke lla sori ka gore ke ne ke ile ga ba le observation ha ke re mo wa me ne ke ile ga hlokomela hape gore jwa le motsela e mola ona wen tsweng ka yona o ntse o tlamela go bela go bele melo mela we meng hape e lokiswa mo tlala hona na mo mamedi go lata section 4 yena ya mola ona na wa ne pa hala gore master of the high court e ke tsebang o santana le mathata go latela ona na ke ke yena chief of the office ya judiciary na
0: yenda
1: ba ne ke tsaba kana chief of the accounting officer ga teng judiciary me ha se mazo the court ke ne re bo ke ne re ila ga ka sheba go office ya master ila ba le botata ya ba le taba accountability fela ba le botata ha eta pa ga minti mona ke ba ha ke tla ke re sheba ona ke mola ona o so o fetotse gore office ya master of the high court ke yona tsipa ta ka go fisa ka pa dipedi na bo le ka le la judiciary ntate ka pa branch mbo ba ne ke ne ke tseba judiciary na le chief account go fisa ga le register of the high court mme ka tseba how to register ke bile ke register le ya appeal court ke register ya magwe magotla ke tseba go ke yena chief account go fisa ya bo pedi ne le na bona handle wela master ha sa ikagabella go chief justice ba na ga tla fana to ka mo so
0: ke mame senta
1: ke mang ha sa ama sa sa re tse toka go tlo ya ho mang
0: hey
1: mamo mame ya ho bala section 4
0: ena
1: ena mla emla wono e gona ba le ke mang ha o se o so thulale na ke chief ya ka ndu ofisa na mola ola public financial management and accountability act ya 2011 na ke o so o fetotse ho kengeletse ditaba tse gore le bjale le master e se le yena ke chief accounting officer go ntse o na le master e mo mola judiciary e le registrar na taba eo ke yona na go tlo o sebetswa jwang mo mme ke ntho tse ngata ntate jale ke kgetlhe go yona eno ya go jwale na taba ena mabedi na ka kutsi yaka fela ke batsa gafa ke utlwa yaka jale ntho ena ke gafa e mme mme ga o ne o nepagetse mamedi jale e arasele ntlabe ke yona e kenang mona e taba ena o so tlamea jale o so gafisa ba o so na le dikgafa tse e lefang malebana le thepa ntho ena tse le dikgafa
0: ekokoreebile
1: ha e bobebe ka theko sole ehe one diagente tsena bana ba otho ke ba tlhokomedi ke bana ba tlo tsamaisa ntho tsena baetsang kao fela bana ba tlo lefa batho bana mme ba lefa kae kae gona mono ka scale seno se tsena tse bontshitsweng ka mona ba qatha gona mono tshwantse ba qatha
0: ka wena enkisa mona lo ja re se mono ba tla ntshwarela ga ke benefiti lona bathong ba collectang tax ya lesotho ga ke benefiti nna ga le mphe di-benefit
1: empa fela
0: jwa ka
1: mola bona ba
0: ha ke ne ke tla mono ke re jwale bona batho ba ke bona ba utumba ba ka mola ba lokela go gafisa re gafa o master five
1: ke ke utuki master's fee
0: jwale
1: section 11
0: mami e ya da jwale ke hantle nthune a gafakeng ke a sebetsa ona go letse ha monga ka mpatala mona o so utswe gafa ke a phumulo wana mo bona ntse ke bula la gafa o shebile percentage ya salary yak fela ke mamedi e tla ke mona le na ba gafisi ijwalo ijwalo salary yak ke ena ke thoganta ka ba thumalote ke gafisa o shebile thumalote eno yaka
1: eya
0: ke pensele ke ha ka nka ha ke ya hai ke tlo gafisa pension yone ya o ketela ke go go yona ene o ketela
1: yona
0: bone sa le nne be le bua mona le botlhoko ka re tsela e wa le botlhoko ka yona ha ke tlo modumela o kena moye o na geta o ya pension e are ndate sodi chelte ke yena ho thuki ya ka ya ifuma e anda ha ona mo bua nga hore bokana engwe ke ho thuki le kgetho go re ha engwe tso mono ho thuki yinna yena ke le ponisa le se ke la tlompotsana ke mang ha ke tlo lebitse mo se bo di ha sentse taba la ka ba ya dipa mo laleng ka mpa jwa le taba
1: eh
0: are e taba be go thu ke yena ke tshelte ya hai hai hai ha o thwe 35% ya tshelte eno e khutlela ka mang e fitla e fetwa di benefits tsa batho ba sebetsa mono bo gafiswang bo gafiswang teng wa be di kere e fetwa di benefits tsa batho ba no ba mono ba gafisa o go so tu tsitsi ba sebeditse ntle ba bokeletse o tshetse o ile mosekwana kgwedi di holidaying o sebetsa ho feta mang because if I'm ke ka mo ga maiki ka mona ona jeso motho a gafisa nga ke ba bolela go sebetsa mpeta ha tle bona mo ke le ngwana teng a tla bona gore nga mo kudupanya a ke yena o tseba ho mo go ya go thu sebeditse mpeta a hutse chalte ya ka isimule ha se yona ba bamba ba ne motlaka semane le ntshwagelo na ba motlaka se otlwa ka e mong le mong a ofiwa mana ka gore ka nna go fumana ha ba geta huetsa bona o thuba basket ba ogeka ha ba tlo ba nyolla fela lo ba huetsa ke tsholo wa re ke nna tsholo ga spice ya fela ha o tlo ba nyolla fela wa o di bomane ho bana ha ba ogeke ho bonoge ha o no ka thogoga ke ka ofela ba ba nyetlo ba mathata ne ba tlo sitwa lo ogeka ke re ho bonoge le bona bana ba pagamenti ma ba bang ba bona ona ka sitwa lo ogeka le time ina e time fela go re ke swaba hore ha motho a le pagamenti a ntitsetsa ka WhatsApp call ke swaba hona ho ke sa mwagabeleng ke re ka e time waifua khodi le khoi fela ho letsa ka WhatsApp call go re WhatsApp call e re ha na chele te ha na e time
1: e re le yena o mathela ka mona ka
0: eh yanda
1: ka mo le mo be
0: nna o le bogetwa don't call me ka WhatsApp call ke nka ang halala haholo motho ke re ka e time ya ke rekile ke nka ang halala haholo ka gafiswa bohle ha ya pentsile ke gafiswa ke rona ba le bohloko ona eme mona ntate mosheso ona eme mo ke re handa mongaka ha le nana o ka hlopha ha o tlo kena fela ah ntate la ho ampa 5 minutes a fela ka u go motho na o kule bohloko
1: eh
0: batho bane ba sebetsa mane bo ba gafisa nteng e ke batse ba go sebetsa go feta batho ba bang bo hle ka go o naha ka mona bona ba be le di benefit tse itse
1: ke ona melawe ena so di ntse re re bale ke yane eo ena o ka ngona ona o petlengwang go dima gona fela mmabedi ona o tle o petleng tsona ka selemo se seng ka sa 1883 ntate mo lotladi mfeshwe o ne a la ka ga di pelalo tsa basotho kana go ene una a tshwantsa ula tshe melao a melao ena ya gelwa go duma gona jolo ka ka ke lentswe la modimo e hle gore hantle ya gelwa fela jolo ka ka ke lentswe la modimo go lebeletse gore re yetse gona ga rena maikutlo gona ga batho e melao ena e tswa ke koloni ya ka pa ntate na yenye na e leng gore gona tjena ha re kata go goma batho paramente mmamedi batho bao ba re fetu hela ba re tsa ntshotse bohloko ba re tsisa ntho tsona tsane tse ba hateli ba bo kolonia ka pa ine di etsa na haina fela bana ke be re reng ka bagethile so go ntwe e bohlokwa ka bona bana ba ya ka melao ena ya khelo la sentse re hela bo butle mona ka mona ka re tla le makutsi mona ka tla le makutsi ke bana ntate hona tsena ke la ga utla se to se sa paramente se batla ya le ho to fetolwa taba tsena mohlala taba ena go batho bana ba tlotla ba lekanya ka ba hakanya gona thepa ke bokae bana ba bitsang di appraisers ke batho ba master wa ukwandate ke manya ka o tla sheba dipake moo ke mang yena ya batlatobang batho ba bana le di-qualifications defendate e bana na ke batho bana di-qualifications na gobane diwale di leng seo ka molaong ka moo gore e be batho ba ngodisitseng mohlomong le setsitse itseng kapa ba entseng dithuto tse itseng bale gobane wele ntho ena ga e tsala ke ena ga e kala e tloa fela ke re bjale ntate ba se ba lešwa ee ba lešwa le bona jwale mamedi bjale mme jale karolo eno ya bona etlhe ipapise le le gona thipa ena ke bokaga ko e le gore ba tlo qatha jale
0: batlojesanwamonaaeoo shebe mamedi o bala molao ona gann mona mo o nang le the fees and penalties gothwe penalties for the late reporting of a deceased person's estate motho ga a na le lefe o ferekane o kanka kgwedi tse supileng o sa tsebe o lebetse ga o se go ipote lefu leno mane
1: ntse le rime tsona jana gopolaaka ba le bafua babedi moena a ka le mohatsagane

0: etsele ka kelelo ka bona
1: jalo ha tshe yalo ho how di ile o le reporter mane hona le percentage ye itse ye we charge ba ke sa bokana gore ha o tshe mamela PSFM lona batho ba neng ba etsa mela 172 wana jalo ho ba yetsetswa kwa ba ifuwa fela ke ke ntse
0: bona fela ye tshe kwa yena sia go ne ina nda sia ona ya go re ne re itse melao ya gona go latela semoshweshwe ntate ge kopa melao ya gona e ke be e kollang e ke e kolle ka go gona e ke e kolle go gona ya godimo ma e bang re etsa boithuto ya re bapisa le naga tse ding fela re shebe maemo a gona le sotho ntate
1: ko gona tse le kere moamedi wa Peace FM le ga o ka thwe godima dikete tse masome a mararo wa kuana kereng tse masome a mararo ke fane ka 2 ranta kapa 20 malote gona kutlwaele hele ntho e nkimelang a botlhoko ke enke a ke ntsha 20 ranta 20 maloti yaka ke lo efa batho ba thepeng yaka laparamente ya lesome ana ke a lesome
0: le motsomo
1: ntatene le etsanne le
0: etsanggo
1: na le motlhang re tlo a bua a teng mone
0: dihansago
1: na le motlhang ge tla bala moabele le utlwa gona a re fitlhile jwang mone e ya motho a ntse a fitlha mono ga mo ke a tseba e mong ena ona ba saya a ke mmotsa ga ke ntho ntseng
0: balempa o registitse ba bale motion go tena so tsantso tsena ke tsena sa feta ka mong batho ba ka ntle ba siyo tsatsing leno ba le nga bangata ha holo go feta go ha ba kopana le bana ba se hanyeditseng o bona palo e ngata ha holo feta bana ba se fitiseng ba 44 ba reng taba e o ba sotho e sale ba iphila di le magolo a dilemo e be ka nete ka ya tshella yo ka pena le go afela ka tshepiso go chelete ya tla e nga ka ta hoetswa molao wa ka ta hoetswa chelete ba haio kwana ja ba sotho ba se ba setse ba tshwere boya ntata mo moya ha una go se tshwere tshwere moya ntata ha ya chelete ya ne re tshepisitse fela e se re kisitse moetlo o mokana wa gona o nong o ha go kopanya wa tsiba ntate ba sotho ndi ba sa e nngwe ba sa ka ba e mamela gona ka mana ka sna ntate ka hlonolo gona ba ile ba ga mamela ndi wa go tla hopola go ya nwa mphato o na itse mohlala ka mono kana ha ya Mexico e ya ntate bo hore ha ya Mexico ha o bona batho ba teng le maphanya phanya jena hona jena ba sina le mo bua na ba sana ona bo holo baba bana bana le mogwa ona o ka nwa gone wa tla mahano ya malapa o ke ke nwa kena ka ga yona ba ile ba kala ba ihlasela ka yana nthwe ne ba ntse ba itsa le sotumona ntate ba kena ona dipake mona bana kena butle e le hore ha o bona mme ya iteregile a ya mosebetsing a ikgabisitse ka segwao sotlhe ntate gona ke manala ke dintsi ke eng ka ofela to tseno ka ofela oa tseba gore ka tsatsi le leng e ka tlhola e sa ba le gowa fela oa bona go monagano e sa le bontate ba bang ka monagano wa bona kore e tlile ka tsatsi leng tla kere ga go nepaetse re ta tlamaya re be magowa ga e le tsa gona tsa basotho ga o sana ba re mamelang ntate bana ebale ga ba sa mamela gore ga o ka ba go walela wa shempa mona ke re shebe wa tsewa ntho e ne ebile e le molemo go rona ka o fela mme kanete ntho etsetsetsetsetse ke a tsaba ba lela ona tsena ba re jale ise ka bona ga ke go thwe ga ona lefa wena ga ona lefa mona o na le o tlameya go mme a gotlhele gabokwana go tsekala gabokwana mona ga na lo ntho eno ke a tsaya go na le bomme ba bangwe ba e sa ba bileng gantle tato jale gantle go tlogoetswa gantle ntho e ne re retse go fitlhela intate o ba ikutlwa ba se ba sena tokelo ka mona ka mangetleng ka teng ka moo ka sesotho gereng ke gona ka bana ditokelo tse kae obane ke ena mmalelapa lena ke ene o sale ka teng o ka teng ka ga o sana maatla ya teng ke re ga re ya moaba mo lasodi re tla reng le lelatlho re se re tla mo latlha ka lelatlho o tla latlhwa ka lelatlho la metsing a kere ntate
1: mamedi wa Peace FM gothwe mosadi eno wa kae heso mane hana matla thepenyiso ntle le yeo e banka ba se ke ifuwe hana matla o sana le matla kae thepeng ya bokwa
0: ba bo bona kwa e be sentse itsa e ya
1: na re ne le yele le tsutaba yo ba itse ba molao wala itse ene amagene taba ye ha ire ame bo hlahlameng ba ba bogena ndate mushesha
0: wa tsaba swori ba ile ba itshaba ba ile ba ihukela hanyane ntse kokota koko ntse kokota ka hlakong le leng la African Union ke bone ntse nyaga nyagela mentse ga ga totla re hiring go bua le mona ba ba to tla ba tlola le mela e mekhubedu ntate le ba tsa ba itla hanyane ya swori ka fela ka kotlolo ka ho bona wa bojale fa mmamedi ha hai ami ka kotlolo empa e ama ka tsela e gereng thepa ene ke ha holo ene ke buileng ka yona ya nele ene tse ene le tswana ke le lapa ke meloko le meloko le meloko ena e sibeletsang sechaba ena e o khaleng ene e le yona mo sechaba se fumana mo le mona teng ka pakere ha mogena a le mme sechaba staff mana ba hloka ba hloki bana ba fua bana ba tsiba gore ha o ile mo gene mane o tshwaretsa sa matso le jo wa difumana hona monu thepa yena e kirikila ka bua ka matlo ka bua ka masaka ka bua ka masimo thepa yeo e fitileng tse tlishwa ka etla ka meloko ka meloko ka meloko ka meloko tla tla ho ya itlo amendat e le nya bo sireletsi bo mo rana na sebeletsa se tshaba ka yona e hletlo amendat itlo ame etla ka tsegetse ka yena bo hlahlame bo geneng ka ntlina ba ba sa ba le ka pele ka yena go ba thuye taba eno e nngwe ne le kila ka bala matwa ma dibaka tseno tsa o sebeletsa sechaba tseno tse jwa ga mphena ke ya mogene e hlile ntate e tlo tadi ya me o ya ke go utlwa go sotwe e molemo wa ta o tlo batla ka go lwana ya hai e mona wa gegethwa taba ena ga ga thane ya lefa ke ntho go tsiya go ntate ya tiba sotwe bana ba etsa maitsa ka taba eno ya hlo le taba ho tswela pele ntwe ne gegeng ho tswela pele ka leloko ntwe re bitsang continuity ka sekgowang date ee ba jale e molao ona ona o shebela ga go tswangane fela o shebetse ga o finyane fela ga a kanete re felela mona ba phelang ka jeno ke bona ba phelang ke pheto ba tlang ga o sa na taba le bone o tsebe taba ene ngwe ndata e tlwa ke meloko e mengata gagolo o tafitlha mona mo iteng gona jwale thepa eno ke yona e tlotla ya mea eno ya bosebeletsi ba setšhaba ya borena ya mantaba tsaya borena ntate
1: mabiro pise fa bangantse khatela pele ke na he re go go ra o reng go tsotsa ka dingata kintse ke bona gore re ka ketana no lona re ba bedi ndate le ndate mosweso ha bo itse o sheba ka mana ka Iran wa bona ha ise kwetse mochoporo sina se re re ka lebella mafuga o nyolo ha
0: ndate go totu sa
1: re ka lebella mafuga o nyolo hape fela ha thiwa ha go tlotwe tsantse ile ntsanyo lwa ka lebaka la go bana mafoga ntho di theuwe e tholwa tu ba be di molaetsa o monke ona gore ke le tshwara ka kwa dingi mametse moedi wa rona morena morosi mosheshe dipotsa tsa ka tsena na u tlisiswa ereng lenyalo la sesotho le lekana ka boyemo le la sekgowa ke nnete re shebile me gwa e latelwang ka jeno ka lekala la tsa lehae ngodisong ya manyalo harame sebetsi ya leoto la pele la puso e leng paramente ke o etsa melao ebe melao ye e tswang ke paramente e kolla kae ho arabang mang nna ho ya makatsa hore ebe lesotho le etsa melao e kollang ho bohlanka le ba buisi ntle le basotho sepheo e le ho kgotsofatsa dipehelo le ditabatabelo tsa bafane koo o re na hwa nepala go be jwale bahlanka ba reetsa melao nna molao wa sekgowa wa bojalefa ha se mokgwa wa botlhekanyetsi ba mmuso le bokamolao o fetoga karolo ya bojalefa la malapa go latela thekiso e boima ya ditshebeletso e re ke sebe ka go tseding kapa ke o tseding la bosheshe
0: eokoetsedi
1: ke tshwile ke ditaba tsena tseo ntate mosheshe a di buang potso ya ka ke gore na mekgatlo ye yeo e tlotseng maikutlo a basotho dimo na re ka ba qosa gobane ka nnete phetiso ena ya molao re di gale kidiga le malapa ke ya bolayana na ba bona ba itsang ke kopa mollao o nya kurelwe ka potlako o ke le siba ke mona mafteng go tsontate ke mathuko mona masego ke bophelong ha ona ntho eo ke tswafang jalo ka bafani ha golo bana ba sa bone mboleng le basotho ba rona ke kgolotsa megato e e kang bo section 2 gore ke eme ka maoto e tsekele basotho melao e kang ena e fang di-freena mobu o na bojalefa e hlakolwe e qalwe qalong re tlameha hape ho etsa molao o reng basotho ba rekwang ka ho iswa dihoteleng kapa ba fuwa ditšhelete gore ba hlanole bosotho ba bona ebile ba rekisa naga ba koswa ba ye tronkong ga ba gate naga ena ante master o thole ka yona e hlotswe gale ketelaka gore tanki bontate mongano wa iketelang ka 623 molaetsa wa gago ešwa ga o bulee o ko shebe na o rometse ka mokgwa ofe mongaka ga o bulee go ga molaetsa ono wa gago re na re mosweswe ke be ke bapale kgatiso ya lentswe ke ena ke tle re tsebe gore re fetele bamedi ke tlatla ka mogaleng ka moo kore a gabetsena fela
2: Kgotso le Sodi. Ke mo tshaka taung ke maitapelo a DA Development Alliance ke gare tsantsho. Na le tshile ke kopa go fenda te mo nyalo tsa nomo tsa ka tsama hamo ke ke tubelena. Ah ndat. Mo la wena la wenzo ngwana te ka nete una wa pa mafaka ndi hinda te mo la go khopo ha kae. Mo la wona go khopo go ha ona mo la go khopo feta mo ndat. O sontso thepa le bengeleng ha o rekile we reka we o se patela tsela kgetho. O go ka go ipatela kgetho ha be thepeno ka moka tebelo ha ene o patsa le ga dilo yima ka ndi bi mba mo rona ka ndi rona ka ndi ba ga sitetse
1: nda re mo se pete ke nga me hala a go kene ho tsona tsena
0: e re ke o tla ka pele nyana sori re ska tle ska ga tle re tswa ka fupuleli e ya ndati ka ka bo tswanga ma meri ndati le tshwara le e ka mo ho tolo kwa ka ndi ndati botolo ke bo le nyalo la sesotho le nyalo la segwa manyalo ano a le ka impa ke ntse re tseba go kae kae ba hona le ho sekisetswana la sesotho ntate e ke nete di agenda di re qosa ka hore jwale ha re ka toetsa la sesotho re boetse re lo lata la segoa empa ka nete ke ha ke so ka ke bona ke di taba ena e thopothela ba sesotho re ke ke re itlhatlobeng hantle bona re ntse re tsang go bana e hle la sesotho motheo ke itse ke tumelano ya malapa ntate jwale e be ya thewa e bile ho bona le dikgomo ka mantswe a ma go kopana malapa jale lena la segoa kaneta ke go thoke kontraka ka ntate batho ba ikela ba ka ikela le mane re le batswadi ba sa tsebe kore ke
1: bohlanonyana ba
0: ke bohlaswa bo bontate bo etsang gore le tlheke fetso ene ngata ena mmamedi ke engwe hla gona mono batho bana ba nkanang fela mono sa dula se le ntate le mme sa dula ba etsa ngwana ga o tsejwe ga bo bona ga o tsejwe ma ga bo bona ga o tsejwe kanete ke mathata a tshosang ha o so sheba o di batla taba tsena go fela le motho yo ke mosadi ha o jwang motho yo ke monna ha o jwang ka nnete fona ke mathata le re ka mantswe ya mahere tlameha go lokisa taba ena a lenyalo ntho ena e qala gona mane mo hlompholotswe lenyalo ntate go nagana ke eng ntate le tshwaratlhe ga oa le nepagala ntate ge ntse re ehlie go nana ka la motlhomegi e mme mo na ntate ehlie re ile ga kgueletsa taba eno ya gore melao ene re etsetswang ke batlhanka motlhomong le ba polotiki fela jale ba tshabang go tla mona ba polotiki bao jale re to batla setšhabeng mona ntate go etswe dipitso ka marena dipitso tse e buleileng gona basotho semoshweshwe ge ne re etsa go etswa dipitso tse e buleileng ko gona bo diketo di etswang teng ene ya boemedi bo kgethang gona a bonka difeng a bonke bofeng a ntate e re bopetse puso ya setšhaba ka setšhaba e photlang e etsang e fetolang moruma wa gago monga gago ntate le tshwara ba re etsiwa jwale gona tsela lesotho mona e tlile ka kotlolo ntate o kanage e tsamaya le boqhekanyetsi e tsamaya le boqhekanyetsi ntate obane ke mona re se re le ka gara ntho ena ga gona batho baruma ba gona ga ba ka ba tshepagala gore ba tlotla ba re tekela taba tsena ge ba bontshe le mo bothata boleng teng gore ha ke re mora ke mo re tla feta jwa mo re tla feta jwa tsolo ka ha ke la ka kopanta ate ga bua le marena a rona gore ba shebeta ba yo ne ka ha bona ba bile ba be wa ke mola wo ka mo ka nete mola wa moetlo ha ha tshireletse ne go ke tatel siba tatel siba e bona jwa le na ga ka kosa tatel siba e hlere sentse re gona jwa lo ka ha re sebeletsa thaselo ya sechaba e re ka re tlhentse re itukisa ta o kosa tate me ga tla etsa re tla etsa tsebiswa tate le tla tseba ba sotho ba tla tseba ba ratang go ba kenyeletso ho ba be le siabo mo he e ka se sotho ba be le siabo e nyewe mo ba ne ke ya gona ka o fela tate ya malapa le ga ba ga botsa ga gana bona tshe lo go ha o thile itho ka batho bana sentse ba le monyakwa go be ba majale e fanta tate le bona ha wa thile itho go bona ga ba yo ha e khutla e ketle kwano go ba le go e alosa go iphetha le metsi mo ke marena a ka nka ntaulo ntate ya fuye taulo jolo ka ha o ntse o hetsa la gale e ke me gato ena ntate ga tla e bitsa ka mabitso so ri ga tla tla mona me re tso pa pala taba tsa yona mona ona hana ke ifing ba le batho ba itse be o re me gato ena e meng ka nnete ke e sebeletsa basele e sebeletsa bana ba itseng ba tla re nanarela ba itse ba getse undermine ba gradually undermine and destroy mona ke ke go tsa motho a bitsa George Green tate yana ithorisa ka hore ba qetile ba batho ba New Zealand ba le ba batho ba fumane mono bimba na haeno ba magwa ha fihla mono ka yona nthwena cultural assimilation mona gona ke re mokana mshoshona la etse hore tshaba sa ka se bitswa ka melao ya sona e mufumadi a buise nna nna ke tla buisa tshaba sa ka ka mekgwa le meetlo ya sona le melao ya sona e ka jeno ge tlositse taba eno le sotho le la ya mandate e ka dual system ene ya lona le motse 98 ka ofela gahlano le manyesima ha le ka balala la timela e impa go le ho bobebe hona jwale ka moga na go se gege ga ipuisa na go ile ho fihla ma America a jwale ba bona bona ho le bonolo ba itsamala ho tuma ba busi ba bona fela ntate a ba ba bonolo ba bona jwale ba busi ba bona le bona banka yona yona lona se ko leo la ho le bona se ba ka bona bona re ya la ka pare le hla ba re bone ntate ho ha e ke fitela ka mme mathuko mema thoko hle ba fani ba koti me bana le thaselo tsa bona o utlwa motho a tlisa tshelete mona fela re fetule molao wa rona wa bojale fa gona ke mang yenwa ya ileng a ya mothetsa mofani yenwa hore melao ya gona e foresight ha ba e foresight go baneng a satleng ho gona hore lukisa mona melao yenwa ya mekgwa le meetlo ya gona e ka lukisa le yona mo bohlaswa go leng teng ge be re bona gona ge ka bohlaola jwa ge le ka sesotho tseri ni di tshireletsa jolo ka hantse ke bolela tseri ni di tshireletsa basotho di tshireletsa sebiti sa bona mpaka jeno ka hantse ba tseno se di ketsetswa fela ha basotho ba sa tshireletse ile e hlile ga taema ka maoto mme ke jolo ka ha ke tshilo ho ntate le siba ke ba ba hlokang ho ya gotla ka tlape ka taetsa go ile hetso hle go to ya gotla go isa mola ona gotla le go tena mola wa motheo ge ke go botsa ona ile ho re mola wa go nwa sesotho ona wa mola wa gona moetlo ha sa le mola ona na he nyena ya basutu jwa le tla ba mola ho kae ha se se mola ona ya basutu na
1: tsamente mane ba pa ga le sutu ba tla ma thai
0: e ya ndate
1: e mong ja ga ha pa ga tseno ba motlaka
0: e
1: jwa le re khutela se zoto za gona ba a ge shebe ona taba ena e ntse ka 2024
0: e ya ndate maobane
1: mo fela ga tla be go lelwa gore go so shebiswa go so sebediswa di lease form C di a fediswa fela mona o ntse ba tlwa form C
0: ha
1: ba motho o shebile a ba le mola o
0: ke yona ntate ke
1: ntse ba tlwa form C
0: o ha tse jwa go baka tse ngata ntse di sina tsona ntho tse
1: ke ntse di tsa baso
0: wa tse jwa ntate bana ke ba ke tsa baso ya ndale ga le motho go na le yena he le yena o kwise motho ka ka tau ka ne ta a o ta ha ke ntate mnyalo tsa ntate ke mo go simshweshwa na ka la mhlungu ke yana ka naba o ke ne letsi e se le nyenta o tla mo faka thoko so
1: ke tla mo faka thoko
0: mo faka thoko e ya ndale
1: mo me re khutla he 212956 le pla e ke no saleting wa bi khotso
3: bondach
1: e dadi
3: nna ke skatch
1: that is guy
3: ke re pele mo jo jega ba morena o bana ke go khitsi ka bagana ba hai wa go ba gana ne magana nan tsa ghetwa
1: ndade
3: bona tsena magana ha sa ghetwa o ha Marena o so ri jwa ka gore na ke mwana marena ha ka gore na o na le bokwa bo mo futhi o seng gore na o se le ha kae. Sele ba mo ra mwana wa marena ba.
1: Yena.
3: ya le ntle wa nyeta la hape hape ke America ke kira kira ka America ka pela ka go fela fela ona ke ka ne ke mo mo yeng jimmelao go mo

0: tane ke lebong.
1: Ka lebala. Ya. Ke ngindla. Taba engwe ntate mosheshe ke ena hore ntle le fitsane tse patalwa. Moabedi a hopola hape hore ha e ba hatsebe ke re ba lo bala mola ona. Hona le di fitse ding tse tshajwa motho. Hore ha o tlua mona huwa mane mo lo shwa teng 3 maloti per kilometer.
2: Ke ditshenyelo tse
1: di tshenyelo tse di batlua motho ya na santsa patlo ke itse hona le ba bang ba ireng o tlo ba ba tshupong kwa na se mo wa sebetsa ndo motho wa sebetsa o tla ipona lunch o tla ipona ye motho yo na le tshwagetse go shopo yena ofisi mo file mo gwa hore alo ja fela mona ntongwe batho ano ke ba agente tse teng mane fela you pay for everything. Wa o tlo utwe o santsaya na ha se nako ya gore go fokotswe tse tsa lona ba politiki gore le ya dibokeng jale di lo thusana mole moamedise le enwa ntate mosweso ba
3: bangatapela
1: ntate ba bathwana
3: molao ona Wanda de Trump.
1: Give me that. Wanda de Biden.
3: Nade.
1: Kwa Biden. Yaba Trump ha fitla hore o nka tshelete ya hae. Kwa ya na tlimpile ho ba o Trump.
3: Ah Trump yile le famola ho.
1: Ntate.
3: Ke nadi ne ke re ka bo hujanyane. O o hodisa bonyatsi.
1: Ntate.
3: Jwale, o etsa hore o fedisa bohlola.
1: O ntate.
3: Eya ntate, jwale, ke bona pagamente ya Lesotho. Eye re tsise le banta ka hore ba le re tse tsone lao ke dinaha tse dingwe mme section 2 ke magazine ha e thuse ka taba tsena ke a leboha
1: ka leboha ntate mma bathwana ke batho moabedi e mong ke enwa moabedi kgotso
4: Dadi
1: sori le dadi. Dadi Ina.
4: Ke mantsu ya lwa ha ke iso.
1: Dadi ga tabani.
4: A ke tse ha ba. Ne le tshe sa pipi fela ma. Go bana ba le ghetto. Ke be mhlo mo ne le tshe sa pipi fela le fete.
1: Ho jwa lo dadi o bana ge se bile go mona ke bona ba ikagabellang fela jwa le wa bona bona ke tsena di tswa mo. E ya dadi.
4: Ha ke so bone ntse bo hloko ya lo ka le bonta tshe ile e go go bolela lunch la hlaba ka le gumo ya ka ka le a tseba bona ke no no ile ang ku kisa bo hloko lo ka e ga go ba ntate ntse ke sa ga ke mo hego ana ke nka be ba se ke itheletsa bana na go ene ke fokotswa mo 17 ka 29
1: yenda
4: ke se bi se bi le ke a le nna ke ke bona ka ka ka tshatla go nna ntse ke a tshika nete mona la go ba tshikisele ke tlame go go ikemela go le mola ke sele saka ke ba ka hlo tshe ke sa khutlela go a si go ape ape ke se bone thela nge tsa ni go kwisa go hlokolwa ka yeno le ya ba ba le batho ba fihla ba gege go re ga ba gege ga ba ntige ba siela ba hashana ai ke bo ntate ha e khona
1: ga le ba le ba tsingane
4: ke le ba bintate ntate
1: e ho thibe se a hlolo e o ska ba le se o ile nsahao mehe molaetsa o monki ona he mengata o renda le me laetsa
2: me ka tsaka
1: yanda o mo molaetsa go sodia I beg to differ with me dua rona in this day and age ibe ntse re sebedisa melao e sekisetsa bana ba bang a e ka nete oven ba setsana ba o itlabe ile bona ba go disa malapa a o a bo bona ibe jwa le ba behellwa ka thoko no I am a victim I am a victim. Hobane jwale ngwana bo gona le mo. O ikabile ka sa bo gona.

0: and nna ke tlo dumela go etsa le ntweno ke a tia ke a hlapanya o tsho yalo o mo molaetsa kuna cha ga no enga ka ofela ndate mosweswe ka le bakala nako le di clipi dingata re ke tle ke ba le mona o nna di mingata ore ndate sotho melao ya lesotho mona e yetsetswa go utlwisa basotho bohloko e seng ba no lofaletsa bophelo ndate mosweswe ha ke batle go utlwa letho ka motho eno a bitswa Master of the High Court rena moleleng bontate ka molao ona ke mme Mathebe e jwale ona go o motelele a golo ga ke nona molaetsa ke nke ona fela ge
1: khotso ndate Sodi le ndate Mosweswe ntsele ya buang beng baka ke ndate a tlile thaba bosimo na ntate Sodi le ntate Mosweswe ke botsa gona molao wa naga ko mogolo mme o tiise kapa o ronolofatswe o tshireletse molao oo wa naga ke molao wa ntate le go thodi go tla jwang go boketsa molao ga ba tloa ba re molao wa ntate le go thodi ga ona maatla fela ga ba kotsa di-section ba kotsa leng ba ya go ona ntate go na le lenthomo go na le motho e ne theuo othe ke anare re le setšhaba re ile ra fana ka maikutlo a rona moo nako e ane re intseng ka maikutlo a setšhaba taba tsetse sale dingolwa di beikutsweng di kobutetsweng gobaneng boketsa molao ba sa phetisi tseo tse ene re inetsa makatswa e tlile go a lokela gore motho a pakwa ke mogana wa gae a o pakwa ke mogana wa sebaka a o pakwa ke mogana wa setlhogo go fitlhela go diyei e tlile taba ena ntate ra etsetswe rata boketsa molao ba se ba ra gatelela le bone ke a leboa ntate ntse le tshwere gantle ka mono ntate Mosweswe ntse o tshwere gantle mo ngaka dikgomo
2: ntate ka lebitso le legolo leo a ntate pele go difakane melao e ne ntse e le teng basotho bana ba dula ka ditlhotshwana tsa bona tse nyane ka diboko le malapa bogena no ntse bo le teng tate ke ka lebaka le na re buang ka bo mogana molaeng pele gagolo o difakane le pele o mogana Mosweswe tate fela diboko ka go fapana ka tsa rona tsa basotho se se le se se ne ntse se na le go ntse o sebetswa ka moetlo ngwana ona go buang ka ona tate a sempe tlile mogana Mosweswe mogana Mosweswe go tlileng ka gona tate ke taba fela gore e be morena e mogolo gore marena a mangwe a be le morena e kerabelelang go ena tate ke yona ntho e fetileng ya mogana Mosweswe go ne o sena morena e o tweng ke e mogolo re itlula ka ditlhotshwana ka bolokoloi fela le ga ba le batla go falela le a falela le dikelang mo le dikelang teng tate fela ntse le tsamaya ka tlhogo ya lona ditlhopha tsena ka go fela ntate o tlwa kwana ntswana tsatsi go tla dikela fitlha botswana mona ntate go tla o tla fitlha ntswana tsatsi ya Foreisetata ntate ka o fela ka moetsa marena a ntse a tsamaya tiletse pele batho bano ba neng ba ntse ba ya kwana le kwana le kwana tate ke mone ke batla go ruta sotho mone he a nalane re tlhoka go tlatsaya go ruta gape sodu wa utlwa e ntse e tshenyego ga e ba bokana bokale ka mokana Mosweswe ba gae ke bo bogolo kwa a buisa marena mang
0: mona mose o la bosuo ba le ntho o thweng ke Paramount Chief
2: manyesemane ke ona fitlhang ya ka Paramount Chief fela basotho bana ba tseba mogana bona e
0: mogolo
2: ya nate o tlwa ka 1824 ba tsile mogana bona e mogolo le ona jale molao ona wa bogena sodi o ntse o go motlotlee mogana e mogolo eyanta ko gobane gona re ntse re ipapise le taba eno botoloki ba rona bo nepagetsetse bo he eyanta
0: mabedi wa PC FM re a tswa empa mabedi mongwe molao wa lesotho o sebetsa godima mafutsana fela o re ke ntate mpho o ka mona ka magaleng jwale mamedi wa PCFM re sebeditse le wena lenano la setlhotlhong la re a fatisa ka jeno lebitso la ka ke Tebosotho meiti wa gago ebile ntate Morosi Mosweswe re ne re shebile taba e le nngwe re ne re shebile taba ena ya molao wa bojalefa o bitswang Administration and Inheritance Act of 2024 jale re na e re tshwaretseng re le basotho na ya re bona ihle isa hata bona go go bana le nna nna la sotlongwe sane o reng ya bo supa thapa ma ke khutsa mona ke o sia le Bishop Stephen Machatsi ka lena la leto la swapano yena he ihle o tla hla o hlabolle ka nnete nna o tla ntshwagela ha ke mona o hlabolla batho never ha ke mona o hlabolla batho o tsipenda di Machatsi bana ba di benefit bana ba ukwa bohloko ha le bua ka tabatse ya mana di benefit ba re ngwena wa taxwa e ba benefit we wena wa taxwa yena o vinya e ba benefit o tsebeditse ka ho nka chelete ho wena gafe a tswe e ka bentseng o fapana le ho rentse motho yo e bi o ntza ya kwa ba re ofisa fa Bishop Machatsi o sidila yena empa he we are talking about democracy in action botle ba neng ba boloka beng ka bona bahaisane eng ka ofela sebetsang ha mona le sebeditsa monate sidise ha ba tlang ho boloka mabekeng e tlang mafelo a beke sebetsang ha monate le lona ke tswa le mo gileng ka kena bye bye
3: haiba ho ka etsahala hore letsatsi la kajeno e be re utlwile ditaba tsa lona ke a hlapang in 5 years time ho tla bo romellwa mifo mona ke dinaha tsa Afrika ba tlo kopitsa democracy in action ena yona ke a hlapang.

Kebala das tamenteng encha ho tsenolo khaulo kya bararo jemana re bale ya bohlano fela tsenolo khaulo ya bararo jemana ya bohlano ya hlolanyena o tla peswa diaparo tse tshweu Minkeke ka hlakola le bitso la hae bukeng ya bophelo empa ke tla bolela le bitso la hae pela ntate le pela manyoloi a hae ya hlolang o tla peswa diaparo tse tshweu Minkeke ka hlakola le bitso la hae bukeng ya bophelo Impa ke tla bolela le bitso la e pela ntate le pela manyolo ya hae. De Jeffro, Mamotsidisi Mary Matsau, o na phomotswa ka Moqebelo. Momamedi ya ratehang, temana e re e patileng e re, ya hlolang, o tla peswa diaparo tse tshweu potsa ke o rena ya hlolang go bua ka bohlodi bofe ya mongwe a ka batla o tseba gore na ya hlolang ya lokelwang ke diaparo tshweu ke a lwaneng ntwa ya mofuta ofe mme Mamotsidisi ntwa eo e lwaneng e ne le ntwa ya tumelo ka lebaka lena o fetohile mohlodi gobane ntwa ya bophelo ga e ntse e ba teng sera se mo tsietsa Maharing alieto, unabina sefila, mongadi kiarapela, untuse, katiseto, kirote ba ufinyella, bote mwari nyakallo, inele hantwa, yabo pilo intelwa, fela hakalisa, ntwanyena, go bitsa lebitso la modimo ya mo tshepileng go bitsa lebitso la ya tshepalang o la phiela ya hlolang yena o lokelwa ke o apeswa diaparo tse tshweu ke ka morao hlola ntwa ye o na le karo yona ya bophelo bo ba lefatshe lena momamedi e montle o lwanne mohlanka wa modimo o lwanne mokgatho wa modimo mme ntwa ya hae o e hlotse ya hlolang yena o tla peswa diaparo tse tshweu ngwaneso ya rategang lebitso la hae le tla ngolwa bukeng ya bophelo mme Nkeke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo lebitso la ya hlotseng ga le hlakole momamedi lebitso la ya hlotseng ga le hlakole ngwaneso moreneng lebitso la ya hlotseng di a ngolwa pela buka ya ntate di a manyoloi lebitso la ya hlotseng le sala le le teng ka mehla le mehla lebitso la ya hlotseng le sala le le teng ka o sa feleng

Ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morao hora ya botshelela o di ballwa ke Dinao Monalana, momamedi dumela. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka sebedisano le mokgatlo wa matjhaba wa dijo le temo FAO o abetse mokgatlo wa barui ba dikgoho disebediswa tsa ho fepela maputswe le ribe. Mokgatlo o amohetse ditofo tse futhumatsang matlo a dikgoho, dijelo le dinwelo tse tla ba thusa ho ntlafatsa leruo la bona le ho eketsa tlhahiso ya kgoho, mahe le nama. Moemedi wa mokgatlo wa dihwai Mofumahadi Alida Matsa o itse, ona ke mokgahlelo wa bobedi wa kabo ya disebediswa tsena seterekeng sa Leribe, mo lekgetlong lena ditho tse 25 tsa mokgatlo wa Bapofa di unneng molemo lenaneong lena. Ka lehlakoreng le leng, moemedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dijo le temo, Mofumahadi Molebohang Modibe o itse, morero ona o thusa dihwai ho rua dikgoho selemo ho pota ho sa natswe maemo a lehodimo. A re ka disebediswa tsena dihwai di tla atleha ho boloka motjheso o hlokahalang nakong ena ya mariha. Lekala la temo le FAO di kanetse ho tswela pele ho sebetsa mmoho le ho matlafatsa leruo la dikgoho le ho phahamisa kanetso ya dijo le menyetla ya boiphediso bakeng sa Basotho. Baqhobi ba dikoloi tsa baeti ba re ba tobane le qholotso ya ho putlama hwa kgwebo ka ha palo ya bapalami e bonahala e fokotsehile haholo. Puisanong le bophatlalatsi ka jeno, bakganni ba fapaneng ba boletse hore ba se ba qeta dihora tse telele ba emetse bapalami boemelong ba dikoloi ka ha ba fihla ka monyebe haholo dihoreng tsa motsheare. E mong wa bakganni Monghadi Thabo Moepi o re maemo a mpefetse dikgweding tse mmalwa tse fetileng ka ha bapalami ba bangata ba se ba kgetha mekgwa e meng ya dipalangwang kapa ba fokoditse maeto ka lebaka la mathata a ditjhelete. O re nakong e fetileng ba ne ba atleha ho etsa maeto a mangata ka letsatsi, empa hona jwale ba qeta nako e fetang hora ba emetse ho tlatsa koloi. O boetse a re ditheko tsa mafura le ditshenyehelo tsa tlhokomelo ya dikoloi di ntse di phahama, ha tjhelete yeo ba e fumanang yona e ntse e tswela pele ho fokotseha. Ka lehlakoreng le leng, bapalami ba bang ba itse ba fokoditse maeto ka lebaka la ho phahama hwa ditshenyehelo tsa bophelo, ha ba bang ba re bona ba kgetha dipalangwang ho latela ditjeo tsa tsona. Re hatela pele. Mokgatlo wa dipalami tsa dipere mokgotlong o tshwere tlhodisano ya dipere maobane e le karolo ya ho keteka letsatsi la tswalo ya motlotlei letshehe wa boraro. Ho kgothaletsa papadi ya mabelo a dipere seterekeng, ho baballa moetlo le ho susumetsa batjha ho nka karolo papading ena. Modula setulo wa mokgatlo Monghadi Thebega Mojapoho o itse, tlhodisano ena e boetse e reretswe ho kopanya setjhaba sa mokgotlong le ho se lokisetsa mokete wa naha wa letsatsi la tswalo ya motlotlehi. Mokete wa setereke o tla tshwarelwa Madingwaneng ka Labone bekeng e tlang, ha mokete o moholo o tla tshwarelwa Pizza House toropong ya mokgotlong ka Labohlano la 17 kgweding e hodimo. Ketsahalo ena e bile ka letsatsi leo lefatshe le ketekang letsatsi la lefatshe la dipere le ketekwang selemo le selemo ka la 11 Phupu e le ho ananela karolo yeo dipere di bapetseng nalaneng ya batho le ho kgothaletsa tlhokomelo ya tsona. Monghadi Ramojapoho o lebohile setjhaba le dikgwebo tse tsheditseng tlhodisano ena ka boteng le ka ditjhelete. A re bahlodi ba tla arolelana moputso wa maloti a 30,000. O boetse a leboha ofisi ya lekgotla la taolo ya thibelo ya dikoduwa mokgotlong ka ho fana ka ditshebeletso tsa thuso ya pele nakong ya tlhodisano. Re phethela ka tsa matjhaba. Ke bonyane ba hahlaudi ba 15 bao e leng matswallwa a India ba tlalehwang ba hlokahetse ka morao hore seketswana sa bona se phetohe lebopong la sehlekehleke sa Phukok ka borwa ho Vietnam maobane. Ba boholong ba re seketswana seo se ne se palamisitse batho ba 36 ba kenyeletsang bahahlaodi ba 32 ba India, basebetsi ba bararo ba seketswana le mohlokomedi a le mong. Batho ba 21 ba pholositswe ha letsholo la ho batla ba ntseng ba nyametse le ho ba pholosa le ntse le tswela pele. Seketswana se hlaloswa se ne se tloha sehlekehlekeng sa Hon Mai Road se le ba boemelong ba di
dikepe Antoy ha se tla phetoha sele dimitara tse ka bang magolo a mane ho tloha le bopong ho tla le ha hana go nyeo ho ne ho ina le maqhubu a maholo a le maemo a mabe a lewatle Boemedi ba India Vietnam bore bo theile ditsitsa tshohanyetso metseng ya Ho Chi Minh le Hanoi ho thusa malapa a angweng ke koduwa ena. Boemedi bore bo ntse bo sala morao ketsahalo ena ha ba boholong ba ntse ba batlisisa sesosa sa kotsi ena. Ditaba di fella mona, fumana ditaba tse latelang boisa.

0: Otso, hai bete.
1: Otso, tate bis.
0: Tate.
1: Tate. Lo ka mesanka.
0: Ha! Au, Pepi, ntatwaka. Pepi, po khutle hape, Pepi, Pepi, Pepi. Hey! Uno soite, dolo ka mesanka, hao tlabo soke. Kotso.
1: Tate Bishop.
0: Hey.
1: E ka re go na le certificate. Oh, ba se a mo hela ka lo khimo.
0: Ha.
1: Ha, ha ke tla ha ntle. Ma re mo furi ke mo tho.
0: Yes.
1: Ka na le le se wa ka ke. Ke se wa kwa tho. Ba se tlile.
0: Hey.
1: A ke le se wa ka. Ba sa mo ke se mo tsaka. Ke mo tlhoka o tlhile. Ke tswa go lo. Ke bua tena go bana. Le go di mo le ba nolo. Ke fedu

0: ke setse ka metsotso e mehlano kgotso
1: kgotso kgotso ndete bishop
0: kgotso mme
1: ya hlolang
0: ya
1: ke a tswa ba go tsheu ke tla ngola buke buke nya bophelo
0: yebo
1: ndete bishop motho ya hlolang ke motho ya lwane
0: yes
1: go kele ha tlo motho go tse fela
0: o sentwa ya ileng a kopana le yo
1: ntwa e teng ntate ha ba mothotlotse
0: yes
1: ntwa ile ya bateng go ba ni mushanka wa modimo ha bua yena
0: yes
1: ke go tshwa ke ntwa le phatsi ntate di shopo mo mo ke ga se ha le phatsi mwana o o o di tsela

0: Dumele momamedi ya ratehang ngwaneso moreneng ko dumedise letsatsing la kajeno tate Bishop Matshatsi. Dumele ko dumedise moholo wa ka.
1: Amen moholo.
0: Ke re ge ke re newe mohaolo kgotso ke ya leng teng ya sa sitweng ke letho.
1: Ha!
0: Sontaeng sa letsatsi lena ga re atamela tshebeletso e kgolo ya leeto la sefapano.
1: Mai.
0: Re atamela nako ya phulo ya letsha. Momamedi dumelle hle ngwaneso, re mathele ha mmoho testamenteng ya kgale. Buka ke ya dipesa leme. Pesa leme ke ya lekgolo 27. Tlasa sehlooho se reng ka ntle ho hlononafatso ya Modimo. Ha ho letho le ka tiang. Ntshwarelo mamedi, ka ntle ho hlononafatso ya Modimo. Ha ho letho le ka tiang. Temana ya pele e re e ka re ha e se Jehova ya ahang ntlo. Ba ahang ba sebeletsa lefela. Mamedi ke pheta mantswe yana. Ikare hai se Jehova ya ahantu by ahang ba sebeletsa lefela
1: maimo
0: lena ke lentse la rona le morena Modimo a le tise dipelong tsa rona bohle re kopana le pesa le me ya tafita sebeletsong ya letsatsi la kajeno phudiong ya letsa sehloho se re ka ntle ho hlononofatso ya Modimo. Ha ho letho le katiang for dintho tsohle hore di tle di tie pela rona. Ke ha e le hlononofatso e tswang ho Modimo. Dintho tsohle tse ka re atamelang, tse ka re tlelang ngwaneso ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, hore di tie pela sefahleho sa rona. Ke hobane di dintho tse hlononofaditsweng ke Modimo. Temana ya pele e re e ka re ha e se Jehova ya ahang ntlo ba e ahang ba sebeletsa lefela. Tate Matshatsi, Sontaeng sena re kopana le pesa leme e ka nnang ya ba e tsejwa ke motho e mong le e mong. Re kopana le pesa leme e ka nnang ya ba re tseba fela ha ntse re tsamaya. Re ka e bua go tloa qalong go fihla qetellong, empa go tswa ka gore na molaetsa wa pesa le mena a na wona re utlwisisa gantle jalo ka ga re tseba go e etsa pina gotlhe mo re tsamayang teng. E ka re ha e se Jehova ya ahang ntlo ba e ahang ba sebeletsa lefela. Ga ke tsebe ngwaneso ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, ga ke tsebe ntlo ye ka bang lengolo le bua ka yona. Ga ke tsebe ntlo ye ka bang o dutse ka gare go yona. Ga ke tsebe mofuta wa ntlo e ka nnang ya o ntse o labalabela go ba ka gare go yona, empa Sontaeng sena lengolo le re ha e se Jehova ya aga ntlo ba ahang ba sebeletsa lefela bophelong bo re leng go bona matsatsing a kajeno dilemong tsena. Batho re sebeleditse lefela ka lebaka la gobane re ikaetse matlo bakeng sa rona. Matlo ao re a agileng a se matlo a hailweng ke Jehova, empa ngwaneso tate wa ka, kgaitsedi ya ka, phuduong ya letsha re kopana le mantswe a reng ga re meme Jehova e tlo ba ena moeteli pele dinthong tsotlhe. Ga re meme Jehova gore matlo ao re ikaetseng ona ka gare go rona. Ga re meme Jehova gore dintho tsotlhe tseo re labalabelang go fitlha go tsona e be ena ya re agelang tsona. Ko gore lengolo lena e ka gele re go na le matlo ao ntse re ikagela ona. Lengolo lena e ka gele re go na le dintho tseo re di etsang fela se ka molomo wa Jehova. Jale Sontaeng sa letsatsi la kajeno momamedi wa ka ya ratang, re kopana le mantswe a reng re ke re shebe moo re tsamayang teng. A na mehatong ya rona ke Jehova ya re dumeletseng na? A na dinthong tsotlhe tseo re di etsang Jehova ke ena ya faneng ka ko ahetsa gore ntho tse jalo di etsagalena? E ka re ga e se Jehova ya ahang ntlo ya e ahang o sebeletsa lefela. Go na le nako yeleng ha re thola re dula fatshe re itshaba re fumana o dintontse ngata re sebeleditse le fela go bana re ka ba rata monga seba ka ha dintontse di dikalong ya teng go bana re ka ba ramema modimo wa rona e leng yena ya etsang dintho tsohle ya o seng a kwetse ha o ya ka buda sontaine sa letsatsi la kajeno momamedi wa ka ya rategang re kopana fela le mantswe phuduong ya letsa a reng e ka re ga e se jehofa ya agantlo empa ba agang ba sebeletsa lefela nakong eo re leng yona momamedi wa ka ya rategang ke ba bakae bao re sebeleditseng lefela nakong eo re mametseng seanemoo ya sena ke ba bakae bao re sebeleditseng lefela nako eo re kenang ka nkgoro mesebetsing ya rona ya matsogo ke ba bakae bao re sebeleditseng lefela re sentse nako fela le ya dibakeng tseo re sa tlamehang tseo re sa tlamehang ho ya ho tsona e ka re ha e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela ke leka gore momamedi ga re ke re shebe dintho tseo re di etsang ke leka gore ga re ke re shebe metsamao ya rona ke leka gore ga re ke re meme modimo wa rona dinthong tsotlhe mohlomong le rona re seke ra sebeletsa lefela mohlamohlanka e monka letsatsi le leng a yang teng o botsa molomo wa jehofa ananka ya ke tla hlola na ke motho ya se batlong go sebeletsa lefela o tseba moo a tlameileng go qala teng o tseba moo dintho di tlameileng gore di loke gona teng o tseba mohlodi wa nnete a tlameileng gore a itshetlhe kao gobane o a tseba gore ka ga e se jehofa ya agantlo ba agang ba sebeletsa lefela ka ntle go hlololofatso ya modimo ga go letho le ka tia e le go pela sefatlhego sa rona ga go letho le ka tia ga re sa mema jehofa dinthong tsena e ka re lengolo lena le reko ge mo meme maemong otlhe ge me mome mofuteng otlhe wa dintho tseo re leng ka gare go tsona e le go le rona ka letsatsi le leng re tle seke ra sebeletsa lefela ntate matšhatsi batho ba sebeletsang lefela ke batho ba sa reng letho ka modimo one ke batho ba sa reng letho ba tsamayang go lele modimo o go tshepileng empa sontaine sa letsatsi la kajeno re kopana le mantso mo mamedi wa ka e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela e ka re sontaine sa letsatsi lena ga le rona re atamela ka tshepo phudiong ya letshantate matšhatsi e ka re re ka atamela re ntse re betse ba gobane go na le jehofa ya e tsang dintho tsotlhe e ka re re ka atamela re ntse re tseba gobane go na le a ka etsang gore re seke ra sebeletsa lefela kore e ka re re ka atamela ntate matšhatsi re ntse re tseba gobane go na le jehofa ka godimo ntho tsotlhe re ka leka tsotlhe le gona lefatshe lena re ka rata go etsa dintho tsotlhe empa tsotlhe di fedisa kapa di tiiswa ke modimo e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela momamedi wa ka ya ratele ga ke tsebe mofuta wa ntlo o dulang ka gare go yona ga ke tsebe mofuta wa ntlo o phelang le yona ga ke tsebe mofuta wa ntlo o batlang we aga a na o somemme jehofa go wena na a sa na o sobitsitse molomo wa jehofa na e le gore nna le wena sontaine sena le gona re seke ra sebeletsa lefela batho re lemetse ka lebaka fela la gobane go na le dintho tseo re di etsang anthe anthe ga re tsebe tate matšhatsi gore re ntse re sebeletsa lefela ka nako ngwe le gona re ka kena tshimong ga leka gore re a thola-thola ka re a kotula anthe ga re tsebe gobane seo re se kotulang ga e sa le sona e le gore re ntse re sebeletsa lefela ngwane yesu ya rategang sontaines e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela e ka ba ka gopola mantswe a temana ere ga e se wena ya ntlosang sebakeng se modimo o seke wa dumela gore ke tlola ke fela mantswe a re e ka re ga e se jehofa ya agantlo kore e ka re ga e se jehofa kate matšhatsi a agantlo matlo a rona ao re ikagetseng ona a re tlaiseditse tse bosula e ka re ga e se jehofa ya agantlo go na le maatlo momamedi a tlhokang gago go na le maatlo ngwaneso a tlhokang wa bodukiso go na le maatlo ka go dipelo tsa rona matlo ao ke buang ka ona ke dipelo tsa rona matlo ao ke buang ka ona ke megopolo ya rona ke mo kgona re kopana mantswe a re monna lo
1: e a tle
0: sonte e sale tsatsile
1: hao
0: ka ga e se jo
1: ya
0: ya han
1: hai
0: ba ya ha ba sebele tsa le fe sonte e sale tsatsile lo bona re ke re mene moya wa nnete wa tshisa sibini se singa sibina hantle
1: jesu
0: se re tlo moya o halalala
1: eh
0: wa nnete wa tshisa lo bona e ka re ka tsela ho re se ke ra ba le fela ke re re mene Jehova o tsomo go kaetsa hore be ha re ipone hore mo re sengele teng ha jale re le fela empa o teng ya bona le mo mahlo ona sa bona nti e ka ha se Jehova ya a hand ba a hamba se le tsare fela
1: ha
0: ndumela ntate ma chatsi
1: ntate wa
0: so ntse e sena boholo wa ka
1: hey
0: ndumela ke khutle e lo re le nna le wena re se ke ra sebeletsa le fela ke bishop le ko go ya re wena
1: eh
0: o fitlhela nna le wena re kopana hape sonte e se tla le nane o le tsara ka Kristo le jalo
1: ya
0: ka Kristo le jalo
1: amen
0: amen
1: mo mamedi ya ratega waneso morene taba yo ke le ntlase go yona e ka re ha se Jehova ya ahantlo se ai se ahang se ahela le fe re kena kara din thotse le morolo ka pantsetso pele ya din tho tsao dire rile tsana ha re fihla tabenyona ina mo mabe How can I live so far? I'm a Kenyan Runya Yoshi. Can I attack so no fault? Can I attack Bloka? Can I attack Peta? Come on, open it in Kati. Can I see the whole far? Ya Ahantu. Ya ahang we are in a fail botla pelelo ye ring mo kenya merero nyao yohle ke Jehova ya tisa merero ke Jehova ya tseba hatsantsohle merero ya ho itletseba o tia e tseba o tia pela hai E ngwane su ya ratehang. Dintho tsohle o ka di etsa. Fela o sa kenya Jehova. Ha ona letho. Le ka tsebang o ema latia. Ya tseba merero ya hao. Ha o mea bosiung bona bona. O re kala le nna morena. Ntate nketele pele. Ka matla hao. Tate haibe wena ya sebetsang. Ka matla hao. Tate haibe wena. Ya lukisang. Sao ke tla kena ka rosona. Jehova o kena le wena. Merero nyohle. Jehova o kena le wena. Maemo ngohle. Jehova o kena le wena. Ngwaneso ya ratehang. Kena ya ka fetola. Tsohle molemo wa rona. Kena ya tla tseba. Go tiisa merero. Ngwaneso ya ratehang. E ka nna ba dintho di yana o loka tjena. Ga o ka wa kenya Jehova. mo kenye karamirero rapela tlhoko ya pile ya gago mme pele merero yotlhe ke tlo dumela o kene mo mamedi a rategang ke o fa narko gobane a metsotso le masome a mararo re tswela pele ngwaneso moreneng ka lengolo le e latelang ka ra ise Jehova ya ahantlo se ahi se ahela lefelo se ahela lefelo ngwaneso ya rategang che ga o motswalle ya fetang Jesu che hayo che hayo

0: lengolo ke le legolo ngwaneso moreneng sele ga re kena ga re etsa tsena momamedi wa ka ya rategang kgotsona
1: lebasebeletsa lefela lena ke lentswe la rona mme morena modimo a le tiise dipelong tsa
0: a kore e etse gantle aha
1: momamedi ya rategang
0: yes
1: ngwaneso moreneng ko dumedise letsatsing la kajeno tate Bishop Matšhatši
0: yes
1: dumele ko dumedise mogolo wa ka
0: mogolo
1: ke re ge ke renewe mogau le kgotso ke ya leng teng ya sa setweng ke letho sontaeng sa letsatsi lena ga re atamela tshebeletso e kgolo ya leeto la sefapano re atamela nako ya phudio ya letsha momamedi ndumelele hlengwaneso re mathele ga mmogo testamenteng ya kgale buka ke ya dipesaleme pesaleme ke ya lekgolo 27 tlatsa sehlogo se e reng ka ntle go hlanolofatso ya modimo ga go letho le ka tiang tshwarelo mamedi ka ntle go hlanolofatso ya modimo ga go letho le ka tiang temana ya pele e re e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela momamedi ke pheta mantswe yana e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela lena ke lentswe la rona mme morena modimo a le tiise dipelong tsa rona botlhe re kopana le pesaleme ya tafita tshebeletsong ya letsatsi la kajeno phudiong ya letsha sehlogo se re ka ntle go hlononofatso ya modimo ga go letho le ka tiang kore dintho tsohle gore di tle di tie pela rona ke ga e le tlhononofatso e e tswang go modimo dintho tsohle tse ka re atamelang tse ka re tlelang ngwaneso ntate wa ka kgaitsedi ya ka gore di tie pela sefatlho sa rona ke obane le dintho tse hlononofaditsweng ke modimo temana ya pele e re e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela tate Matšhatši sontaeng sena re kopana le pesaleme e e ka nnang ya ba e tsejwa ke motho e mong le e mong re kopana le pesaleme e e ka nnang ya ba re tseba fela le ga ntse re tsamaya re ka e bua go tloga qalong go fihla qetellong empa go tswa ka gore na molaetsa wa pesaleme ena a na wona re utlwisisa gantle jalo ka ga re tseba go e etsa pina gotlhe moo re tsamayang teng e ka re ga e se jehofa ya agantlo ba e agang ba sebeletsa lefela ga ke tsebe ngwaneso ntate wa ka kgaitsedi ya ka ga ke tsebe ntlo e e ka bang lengolo le bua ka yona ga ke tsebe ntlo e e ka bang o dutse ka gare go yona ga ke tsebe mofuta wa ntlo e e ka nnang yaba o ntse o labalabela go ba ka gare go yona empa sontaeng sena lengolo le re ga e se jehofa ya aga ntlo ba agang ba sebeletsa lefela bophelong bo re leng go bona matsatsing a kajeno dilemo
0: ee tsesa

0: taba tsa rona ke tse
1: taba tsa rona ke medise Bishop Machatsi.
0: Amen.
1: Sontaing sale tsatsi la kajeno
0: ya
1: ondumele moholo wa ka go dumedise ka lebitso le matla la Kresti moloki wa rona ya tla dula a bokwa ka go sa feleng. Mamamedi re kena jwale lengolong la rona, re kena lengolong la rona le leholo Tate Bishop Machatsi, ha o ndumella moholo wa ka.
0: Amen.
1: Re ye testamenteng ya kgale, buka ke ya diprofobia, kgaolo ke ya leshome le motsomong, temana ke ya mashome a mabedi a metso e supileng. Diprofobia, chapter 11, verse 27.
0: All right.
1: Yona hariba le hammongwane so ntate wa ka khaitsedi ya ka. Hariba le hammo ka thuso ya modimo.
0: Yeah.
1: Ya qophela mbotle. O tla fumana mohau.
0: My.
1: Impa ya ba tambo be. Bobe botla molatela.
0: Ya qophela.
1: Lena ke lentswe la rona. Mme Morena Modimo wa rona o re bolokele lona dipelong tsa rona. Ya qophelang botle o tla fumana mohau. Empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara. Momamedi, Sontaeng sa letsatsi lena, ha re atamela lengolong la rona le leholo, re tla ka ditsela tse ngata tse sa tshwaneng. Re tla ba bang ba rona, momamedi, re ntse re batla tsela ya nnete. Se fela se re tsela ya nnete ke Jesu fela. Jwale le rona re tla re ntse re phopholetsa ho batlana le tsela ya nnete.
0: Ha!
1: Jwale re kopana le mantswe a lengolo Ntate Machatsi ya qophelang botle. O tla fumana mohau. Ekare motho e mong le e mong ho na le seo a batlanang le sona. Ekare motho e mong le e mong ho na le seo a se lakatsang. Ekare motho e mong le e mong ho na le seo a batlang ho iphumana a le ka hare ho sona. Lengolo le re le ha o le jwalo, ya qophelang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara. Sontaheng sena re hloka banna le basadi bo re qophelang botle. Bothata ke ho qophella teng, re a qophella. Bothata teng ke hore ho etsa teng, re a etsa. Empa ho tswa ka hore na seo re se etsang ana ke sona se setle na, ana seo re dumelaneng le sona. Bosibu bohle, beke yohle, kgwedi yohle, selemo sohle re ntse re qophella. Ana re qophella ho fumana mohau na. Ana re qophella ho hotle mahlong a Jehova na. Ya qophellang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwarwa. Sontaheng sa letsatsi lena ngwaneso tate wa ka, ke re emong le emong re ke re itekole, re itjhebe ana moo re dutseng teng, re labalabela ka dipelo tsa rona hore le rona ka letsatsi le leng re fumane mohau. Ana moo re emeng teng, dipelo tsa rona di phuthuluile hore le rona re tla fumana mohau. Ya qophellang botle o tla fumana mohau, empa ya batlang bobe, bobe bo tla mo tshwara. Ho tswa ka hore na mme wa ka, ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, Sontaheng sa letsatsi lena na le wena re qophelletse nna. Sontaheng sa letsatsi lena na le wena ke ntho eo re batlang ho e bona ha e etsahala. Ana ke ntho e lokileng na? yo re batlang go e bona ha yetsa tate machatsi le ngwana la bible le bua mantsi a re ya ba basadi wa Samson ka letsatsi le ke rata lentswe le reng a mo tlhophelela ga ka kgathala batla go nna tlhophelela Samson empa go tswa ka gore nna le wena sontegeng sena a na seo re se tlhophelelang ke se setlena a na seo re se tlhophelelang ke botle na sontegeng sena a na re tla bona mogau matlhong a Jehofa na ruri lehlonolo le mogau di ntse di ntatela ka ditshio tsotlhe tsa go phela gaka ke motho le nna ke lakatsa go bona mogau matlhong a Jehofa ke motho ya re le nna go na le seo ke se tlhophelelang bophelong ba ke ore le nna ke tle ke sole ka ntlong ya Jehofa ka metlha
2: yaotlhopelelangbotle
1: o tla fumana mogau empa motho ya batlang bobe bobe le bona bo tla mo batla motho ya batlang botle botle le bona bo tla mo batla sonteng sa letsatsi la kajeno lengolong la rona le legolo ga re ke re shebe dintho tseo ge di tlhophelelang a na ke dintho tse batlang botle na kapo ke dintho tseo re ka ra fumalang botle na kapo re tlhophelela bobe bose bo e ka bang bo re potipotile bo temedikong ya rona sonteng sa letsatsi la kajeno nna le wena ngwane sontate wa ka kgaitsedi yaka ga re o kophelelang botlhe ga re o batlanang le botlhe ke ma motho ya sa batleng botlhe ke ma motho ya sa rateng ga a jwetswa gore le ena o motle ke ma motho ya kalakatsang gore le ena ma leng teng e be o kophelela bobe na sonteng sena mme wa ka ntate wa ka kgaitsedi yaka ga re kophelelang botlhe le rona ge tle re tseba go fumana mogau empa batho ba teng ba tlhophelelang bobe empa batho ba teng ba itshwareleditseng ka Jehofa modimo wa rona go tswa ka gore na ge tlhophelelangna o ka ekena kereke wa ya sonta le sonta empa go tswa ka gona o tlhophelelangna o ka ditsamaya dintho tsotlhe wa ekena megatlo empa ka gore na o tlhophelelangna o ka etsala la batho ba o bona fela e be ba re monna yano a sena tla ke engwa empa go tswa ka gore na seo se tlhophelelang ke se fenna mo mamedi wa ka ya rategang ya tlhophelelang botle o tla fumana mogau le nna le wena sontegeng sena ga re o batlana le mogau ona le nna le wena sontegeng sena ga re o batlana le botle ga re o tlhophelelang go lokileng ga re seke ra kgathalang maatla maatla ke o etsa gantle motho ya tlhophelelang go na le seo a lakatsang go bona ga se etsagetse a na seo se tlhophelelang a na ke se lokileng na a na seo se tlhophelelang a na ke se tla re siela ditholwana tse lokileng go sassa empa momoramedi wa ka ya rategang sontegeng sa letsatsi la kajeno ke kopana fela le mantswe a reng ya tlhophelelang botlhe ya tlhophelelang botlhe o tla fumana mogau le nna le wena sontegeng sena ga re o batlana le mogau wa
2: rona
1: le nna le wena sontegeng sena ga re o batlana le mogau wa Jehofa modimo e leng ena ya etsang dintho tsotlhe ga re shebe mofuta wa dintho tseo re di tlhophelelang ga re shebe mofuta wa dintho tse sa re feng kgotso tseo re lakatsang gore le rona ka letsatsi le leng re tle re be le tsona ke opola gale ntate matšhatsi ga batho re santsane re gona go nona le nako eo motho e mong le e mong a ipitsang ka motho e mong kapa go nona le nako eo motho e mong le e mong a ka tlhophelelang motho e mong empa go tswa ka gorena sontegeng sena ga o tlhophelela tlhophelelang na sheba seo se tlhophelelang mo mamedi wa ka ya rategang ga re shebe seo re leng kgatlhanong kgatlhanong le sona seo re batlanang le sona go na le motho ya reng ke a tlhophelela go iphumana le nna ka letsatsi le leng le le leng bophelo bo le teng mapatlelong a ka ke motho ya reng le nna ke a phelela gore le ka letsatsi le leng tlhophelelo ya rona e tle e kene mosemogaung mogaung wa modimo ya tlhophelelang botlhe o tla fumana mogau empa ya batlang bobe bobe bo tla mo tshwara e re ke o bolelele ngwaneso ke o tadimile ka matsatsi otlhe le ka mehla yotlhe ga o ntse o kena ka ditente ya ba ke ba le polelo fela e reng ya tlhophelelang botlhe o tla fumana mogau ga ke tsebe ntate wa ka mo o dutseng gona teng gona na tso di kopelletseng ana ke di thotsentseng hore e be o fumane mohau ha e ba o fumane mohau ana di thodi santsane di tsana le mama le maoba le ngona la rona sontense le re ya kopella mbotle o tla fumana mohau empa ya kopella mbotle
0: bobe
1: o tla manatela ke bishop le koro ntate machatsi ya re bona sontense sa le tsatsi la kajeno hare ke re newe mahau le khotso ke mo di montate mo di mora mo di mo ya o halalela le jalo ka mehla sa pele amen
0: o mameti ya ratehang mwaneso morene ri bua ka tsela ya o khopela mo pedi happiness e fela ore ke ha Jesu amphumana dintsing tsa selomo a ntshwara ka phela ke ka lebaka la ho khupela mwaneso ya ratehang ha o na ntho o ka e fihlelang ha o sena sepheo sa ho fihla ho yona taba e lokelang ke hore phela o lo fihla ka hara ntho ke o e hlokang phela qophela le ha maemo a sa dumele qophela ke a tseba mamamedi go na le dintho tse e ka nna ya ba ke tshitiso moyeng wa gago o ntse o mameletse o kopela e be dintho di a hlaga magareng a gago tse etsang gore tumelo ya gago e fele kopela dintho tsa modimong di fumanwa ka mamelo dintho tsa modimo di fumanwa ka tiisetso dintho tsa modimo ke a o kopela ke a kopela motlhe ngwaneso ya rategang bolatelle botlhe bona moputso o tla ba teng o tla ba teng ka hara bona o tla bona ponaletso ka hara moputso o tla be o hlaiswa ke botlhe bona ka lebaka la gobane o tlabe o aparelwa ke kganya ya modimo dintho tsohle di tlaetswa di etswe ke ena.

Akai peta ne fokolo nyahau. Kena yakatiwa kamatsa hau. Konya tsoshi kapavalo yahau. Konya tsoshi kobano tsabole motho. Yahau yetswing ke Jehova tsakala hai. Letsa tola hala. Popilong mahai. Tau buseletsa go molemo ka lebaka la obane o kopeletse botlhe ngwaneso ya rategang e re mo sebeletsa modimo ke a motle gobane mesebetsi a emetle kganya ga e ntle dintho tsotlhe tsa e dintle ke modimo ya motle ka mehla le mehla ga o mmatla sefatlhego o etsetsa ka lerato dintho tsotlhe mo mamedi di a fumaneya go yena bophelo bo teng o yena maatla a teng o yena kganya e teng o yena ka lebaka la megauelo ke a Jehova e mengata kotima ba mo tshepileng ke bitso la gae ba tla bona maatla le poloko ya gae ka lebaka la megauelo ke gafela mo mamedi o phelela botlhe ke gafela mo mamedi o latelela botlhe ke gafela mo mamedi o utlwa lentswe la gae o sebetsa ka lona dintho tsotlhe o tla di ekeletswa e ngwaneso ya rategang bophelo boteng botelletson la gae di a fumaneya dintho maatla le tshepo di a fumaneya dintho ka lebaka la go mo tshepa di a fumaneya dintho poloko e teng o yena megauelo e mengata kodima ba mo tshepileng ba thola maatla a matšha ba ya tsamaya ba kgathale ka lebaka la gobane ba pheeletse go molemo go yena ka lebaka la kganya gae ge tla etsetswa ka mo o re baletseng ka teng e momamedi ya rategang ngwaneso ya rategang ya phelelang botlhe dintho tsena di a phelelwa ke a tsamayang ka o phelela ka letsatsi le leng o re monggadi ke a rapela o nthuse ka tiisetso ke lo tseba o finyelela motseng wa dinyakallo ke a o phelela ntho tsa modimo di a latelelwa di be di fumane ngwaneso ga di tle fela ke ka lebaka la o latelela e wa o ntse o gasa ka ga leeto la borapedi phelela ka tiisetso ka sebete sotlhe le ka phadimego yotlhe o tla bona maatla e a dutseng wena o tla bona poloko ke a dutseng wena o tla bona kganya ke a dutseng wena bophelo bo bohlae ka ra bophelo dintho di baleile ke bona ba tshepile ba baleile dintho di hlae o ba bone maatla maatla a matšha ka lebaka fela la go phelela mo mamedi ngwaneso ya rategang phelela leetong lena dintho tsotlhe o tla di ekeletswa phelela mo mamedi o tla mo thola phelela mo mamedi kganya e tloba teng magareng a lefifi le o fetileng lona maatla a tloba teng ngwaneso ya rategang magareng a ponaletso e setilong go ba teng ga o ntse o phaila felelela berseba ponaletso e tlo tseba go ba teng ngwaneso ya rategang kganya yo tlo e bona e tlo feta ya pele ya o kileng wa e bona maatla a tlo o aparela a tlo feta ya pele a kileng a ba teng ke a tseba mo mamedi ga o na le tholetsaetseng bophelong magao

dinomoro tsa mahala 2121 9956, 2121 9956 plus 2669956 plus 2669956 le 6200 9956.

0: Kgotso, ho ha ebe teng?
1: Kgotso, ha ebe teng, Ntate Bishop.
0: Kgotso.
1: Ao, lengolo la letsatsi lena?
0: Yes.
1: O rile tjhaisitse moya wa ka, Ntate.
0: Hmm.
1: Ke bua ka ho kophella.
0: Kophella.
1: Ke hopola ka letsatsi le leng banna.
0: Ya.
1: Ba jere motho ka diphate.
0: Ya tiisetsa mofihle.
1: Ba batla mo Jeso. Ba batla mo Jeso a leng hona
0: teng. Ke yena a tla bolokeha qetellong. Ao.
1: Ha ba atamela.
0: Kophella.
1: Ba fumana hore ha hona sebaka.
0: Ke sa.
1: Ha ba bone monyako wa ho kena. Ya mo se ba tsela hodima ntlo.
0: Ah.
1: Ba fihla ba rulula ntlo. Ba tholela motho enwa ka diphate. Ya ba kopana le mwana Jeso. Mwana Jeso ha ke se bona tumelo e kalo.
0: Ah.
1: Kubane ba ne ba ntse ntle e re ba neng a sa e hopole. Go ke ntlo ya kae ka le ba ka tsela ya ho kophella. Ya ba ba u kusisa hore bo le mo wa ho motho enwa a phile. Ke ka ba ga gulula ntwena. Ya ba jele ke le pelle ka motho enwa ho ga tsa kopana le Kriste. Ka ka ga tsa tsiele mo sa ye mongwa a le gana le le fule bohloko. Le fule ne le mo lontsha le batho le fule phallo. Ya ba o go kopheletse. Ya ba o se se ke ga tsi mo ga le ha ga ima. Ba ba fa sa matshili. Ya ba o kopana le kola. Kola ya jagaske,
0: yes.
1: Aba ufumana bophelo. Mosadi a kophella. Ho wa ona na le ntshwane nga itsitsilela. Ho hona le ntshwane nga e batla. O ne a batla bophelo ka se e tshwanang. Yo o ne a tshwane tse o kophella. Motho a batla ntshwa e batla ntate bishopo. O wa kophella.
0: Wa kophella.
1: Budi matso ya tsa hantle go kophelle ha ma dumela le ha sa dumela
0: go
1: ba hona le ntse se ke nya mi sanka go leto go na le mo khatsa le go tshelang empa ge tshwane tso kophella ya ke ha di tshwenyo ke ya lewa ke nkhono ma boka nka le
0: lewa nkhono ma boka nka le ge ke ya lewa
1: mo gana sa ona fa
0: thank you maka
1: amen
0: amen Kgotso e beteng. Kgotso. Ela. Ba tla o hata batho bana ba bangata bana.
2: Nako e ke matsatsi.
0: Yes.
2: Ha ke tshopela kalo.
0: Eh.
2: Kana di nyetiwa.
0: Yes, Sinda.
2: Ke bua di taba tsa mosebetsi wa kgotso. Ke tsama o ya swa.
0: Eh.
2: Iba oke.
0: A o pepi ntate, pepi ntate swa. Go tswa e bete.
3: Ke tswa mo ka ntate sho tsa sebo.
0: Ha le tumiswe.
3: Ntate sho bo ha bua ka kopello.
0: Ya.
3: Go kuna le ngolo le timana e re. Ba ka go tso le le kopello.
0: Ke sa
3: sa ipopela go tso ke botsa ka go hohle
0: ha
3: se la ka tsa go tso go re re tse ka go phela
0: yes
3: impa go tso ya hana ke siyo e thoko le rona
0: my ma
3: le fa si le pedi le go tso le fa si ha le tsana ka go tso a tsimogana Jesu Kriste na o iteke le fa go tso ya ka ke sire la khoto
0: ya
3: ha ke se ka mo le fatse ke le ne a nka teng kwa so ya go tlhoma ke ntse ke go tlhola le bana
0: se so
3: ha ke tla sire le modimo o ka re thusa mo rena se so ka tse a fane ka le bona o tla itisa ke pa yona a lo tla go tsira gore ha fane ka yona ka mo le fatse le tsana nka teng
0: le fana nka teng
3: Ndase
0: ke a leboha.
3: Ke nna mathlono rotele ya sa.
0: Ke a leboha mathlono rotele ya ka thuati.
3: Thank you.
0: Thank you, man.

0: tswa e bete.
1: Khotso ntate.
0: Khotso ntate.
1: Jalo ka magauela a phirimaneng ya diphirimana.
0: Ee.
1: Denna.
0: Ao, pepi mo gore kgoro. Pepi ntate o tla gutla.

tsela di ya ka mogotlong. La le shume le mitso e supileng. Re hlakatse.

kikena thapelong. Ntate ya lukileng, wena ya tseba meraro ya batho. Ntate ya mosa ya mohang, e mong haesale a rapela. Ga ona letho le ileng la hlaya mahareng a bophelo ba hae. Ga e sa le pelo a e kgobeile. Ga e sa le moya wa hae o teteditswe. Ga e sa le a feletswe ke maatla. Morena wa kgotso, hlahisa lesedi mahareng a bophelo ba hae. Fetola dintho. Modimo wa kganya yotlhe. A ko ntate ya mosa, ke letsa marako a sitisitseng go fitlha torong ya bophelo ba hae. O fitlha katlehong ya bophelo ba hae. Modimo ya lokileng meraro ya bana ba batho e sale o hloleha ho tswela pele. O tloha kajeno atleisa, phahamisa, hlohonolofatsa, boloka, phethahatsa, sebetsa ka boloka. Ntate ya lokileng, ntate ya nang le matla ohle, ditabatabelo tsa bona, mehopolo ya bona, ha e atleiswe ke wena. Ba bang ba kopa masea ba tle ba thole. Dimo ya lokileng ya na le matla ohle. Ba bang ba batla mosebetsi ba tle ba o thole. Dimo ya na le matla ohle, ya na le matla ohle. Ba bang ntate ya lokileng ba batla ho haha matlo. Diplane ha e sa le

yema kontate ko phunyeletse ba thola ka tlao miroro nya bo o di malu kide o tseba mera ra e molemo o tseba mera ra e molemo e hana ngolo te te hana le matlao le mera ra ba ba ro wa itseba ya o phunyeletsa sebetsing ya bona ya sekolo e tsejwa ke wena modimo wa rona gona lofatsa ka lebone re tukankara ntlwena tateana le matla otlhe le tlene mofetoele lesonolo re keke la fela le ka mosaolemo e tlebe kganya e be le sedi re keke la fela Timo ya lukileng, ya tsepehang, ke wena modimo wa rona. Ga ya modimo wa rona, ya etsa mesebetsi, e etswang ke wena. Ke wena tsela, nnete le bophelo, hlolofatsa, tate ya mosa, ya mohau, hlolofatsa, modimo ya lukileng, hlolofatsa, Putimo ya mosa khono fatswena e ba fetwele le sonolo le ke ke na fela le ka mo hlaulemo Putimo rona ya tsebantsohle fetola tsohle molemo wa rona tate ya mosa mahau khudisa bula merero bula dikatleo bula bophelo Bula tswela pele. Bula tse kwaleileng. Ga di bula kwena. Mosotho wa pele. Modimo ya lukileng a na le matla otlhe. Le tse re sa di bolelang. Di tsejwa ke wena. Ye molemong atle. Go latela palo ya hae. Mohau wa morena wa rona Jesu. O be le lona botlhe. Ka Kreste morena wa rona. Amen. Le ke le newe mahau le kgotso. Ke mo di montate le ke mo rena wa rona Jesu Kriste. Amen. Mo mamedi a motle phela ka go sa fele. Mohau wa Modimo ha o latelle hle. Ha o phela ka sa lentswe la Modimo o tla phela ka go sa fele. Hobane ke Modimo ya tshepahalang. Ke modimo wa matlantweng ha roba le ha o tsele molebedi wa Israele o fatimele ka mehla o fatimela o rophele khotsa ha yo atele hle modimo a ka ise merero ya hao matla le poloko ke tsa ha e ka mehla ntate ya mosa ya mahau Abele wena ka o sa feleng amen. Sonta setla mo mamedi e motle. Ka la le shumele metso e supileng kgoding yona ena. Ke letsatsi la ntate wa rona. Ntate Mohato David. Seiso ke wa abereng. Ntate Mohato David. Bereng wa seiso ka ba kete ka letsatsi la tswalo ka sonta re tlo re happy birthday mo mamedi a motle le lapeng la morie ntate moruti pitso morie ona kete ka letsatsi la hela tswalo happy le lapeng la ha le tebele the late bishop ona keteka letsatsi la ela tswalo memakane happy birthday le bohle bana ba keteka le bona sonta setlang keteka le ntata rona ra basotho mo mamedi motle
batho ba nka ba bapalla Pina FM ba ba ketekang le ba tlo keteka ema manyolo nna batho ba modimo ere ke lekgane ena ke yantate ena e na le letsatsi la yone e kapong ke bapabelpel ena ke yantate a ena ke yantate ena ena ke yantate bana beso nka mpa ka e gopola pine ya ntate ne ke batla bajari mona hela bajari molato ke kapobare bajari ha le yo mo ke tseba le le teng yes bajari

king, ya di pe salema. Pe salema, ya ma shuma magago. Temana mutuumu. Yona haifuma neile ibale hajenana. Wiketeng haka. Ke fela kine kite. Kekebe ka sisinyeha. Le ka mohla o le mo o tsana le motho ya iketile ya sarate mo sebeletsa modimo o tsana le motho ya sarate mo sebeletsa Jehova na lo wena ngwana Yesu hore tsama ya nteng na ko nya jwale ya fika wa mantswana re kwiketleng haka ba bangata batho ba iketlileng o lena lefatshe banna le basadi ba lebala ka yena ga ba rate o sebeletsa modimo ya fika o bua mantswana mantsweng a hae ore go le tsonono motho yo tsito ya hai e tshwaretse yo sibisa hai se apesitse go pula ngwaneso ka re go molaetsa ona re kopane le mantsware go iketleng haka ke fela ke ne ke itse ke be ka sisinyeha le ka mohlaole mo bateng batho nna le wena ngwaneso ba dutseng fela ba sa rate o tsitsinyeha ba tsebe ka Jesu modimo ya phelang nna le wena ngwaneso a re ba bolelele mantswana a buang ke ptafita a re o iketleng haka ke be ka sitsinyeha le ka mohlaole mo ba teng batho ba sa tsitsinyeheng mme ba dutseng teng le ka letsatsi le le leng ka re o leeto re kopana le molaetsa ona nna le wena ngwaneso Jeremia ka letsatsi le leng o bua mantswana a latelang o re ga o rata o ya le nna Babilona fela o kaya empa ga o sa rate o kalesa ba teng batho ba welang ka ga dikatlao tsa bona ba teng batho ba welang ka ga mesebetsi ya bona gopola nna le wena ngwaneso kgaitsedi yaka mme wa ka mantswana a re go iketleng haka ke fela ke ne ke itse nkekebe ka sisinyeha le ka mohlaole mo go na le batho nakong ya jwale ba iketlileng ba sa rate o sebeletsa modimo mo nna le wena re tsamayang teng e sitwa le ka ga ditshebeletso le bona ba eta pele ba teng ba dutseng ka re go ditulo ditulo tse ka pele go ditshebeletso ba iketlile ga ba batle go sebeletsa modimo ba bangwe ba bona ga ba batle go ema ba tie tumelong ka mehla le matsatsi ga ba gapela nna le wena ngwaneso nakong ya jwale ke mo nna le wena ge tlo tsamaya teng go le tlonono motho yo tshitwa ya hai e tshwaretswe nna le wena ngwaneso re bua ka Jesu Jesu ya phelang ya kileng a re aparela a re siela bophelo nna le wena ngwaneso re bua ka motho ya ileng a geswela sefapano nakong ya jwale re tsamaya tlasa molaetsa ona go iketleng haka ke fela ke ne ke itse
Kafita ana bua mantswana one hona le batho ba ditsintla sa moriti wa sefate sa tebalo ba dutsi fela ba sarato sebeletsa modimo ba bangile le ba gaperi empa na komela kgolo ya jwale ba dutsi fela ha ba batlo sebeletsa modimo mo re tsamaya ntle na le wana ngwanesu. A re kopane le molaetsa ona o seng ona wa letsatsi ka fita bua mantswana reng boiketleng gaka ke fela ke ne ke itse nkekebe ka sisinyeya le ka mohlaolemo monna yena ha le ka go kgoso o bua mantswana reng le ganka ka tsamaya go song ya moriti wa lefu fela nkekebe ka tshoa bobile ga bolobong gobane o na le nna nna le wena ngwanesu moo re phelang teng re phela tlasa ditsietsi maemong otlhe

0: Virtual DJ.
1: Tafita hawa di tawa. Uri wigetle ngaka. Kifela jine kize. Nkeweka sisi nyea. Lika mwasa olimungu. Kuna leba tubadu zing. Basara tingu sisi nyea. Lika leza zilililing. Haufisa le nako. Ya sebelezo. Ibe badula fela. Karu mala babona. Hababa tuti tinye kana koyo mewaka ntate waka mutu ya dutin karu sepetele asa tinye hobane bophelo ba hai bo se bole makakabetsing abophelo hopula ngwaneso more tsa maile nteng kwiketle ngaka ke fela ke ne kitse Kebeka sisi nyea Lika mwesta ulimu Batubana batama yangu Karali yetu Habasa sisi nyea Lika mwesta ulimu Naluwena mwanesu Mantuanari Wikete ngaka Kifela jine kite Kebeka sisi nyea Lika mwesta ulimu Tafita hatso la pili uri Kuli sono na mutu Yeo sitwa ya hai Itwa retwi Yeo sibisa hai Siape sitwe Ditendibi Zoba nale basari Bapila muka utona Tasa kweri lili zati Nale wana wanesu Hariye men Kisabele temurimu Kame salima.

lahlayileyo baiketileyo hulena lefatshe banna le basadi ba lebala ka yena Jesu yenwa ya phelang o bua jwalo ka nna le wena nakong ya kgolo ya jwale o re o iketle ngaka ke fela ke ne ke itse nkekebe ka sisinyega le ka motlha o le moo ka re o molaetsa ona monna ya bitswang bagalata ka re o molaetsa gona go na le banna le basadi ba neng ba matha ka rago lebelo ba rata go tlola lebelo lena fela ka baka la tsietsi e neng ba e na le yona ka ga lebelo lena ba kena lebelong ba na le pelaelo nna le wena ngwaneso ga re kena ka ra marathoni o e leng wa lebelo re tlameya go ikemisetsa re bo

yaritsin tlase tlase botibong ba pelo nna le wena ngwaneso ga re eme moo re neng re iketlile re sa batle o tsitsinyega le ka mohla o le mong jwale nakong ya jwale re tlameha ho ema ho sebeletsa modimo gobane modimo yenwa e re buang ka yena nakong ya jwale o phelela nna le wena ebile a swela nna le wena nna le wena ngwaneso go lehlonono motho ya sa lateleng dikeletso tsa bakgopo ya sa duleng mokgatlong wa basomi bateng batho ba dutse mokgatlong wa basomi nna le wena ngwaneso ga re sebeletse modimo ka lerato re bule dipelo tsa rona re mo sebeletse ka metlha le matsatsi gobane mo nna le wena re ileng ra kena ka ra leeto ka fita o ebile a bua mantswana a re o iketleng aka ke fela ke ne ke itse nke ke be ka sisinyega go tshwana le motho ya kileng a nkakano ka re o lenyalo a sita lo o sitsinyega ka ra lenyalo la gae empa modimo o sa ntse a na le teng le o seng wa letsatsi lena gobane modimo ke modimo ya sa fetoeng le ga rona batho ge fetoa empa maga modimo modimo yena ga a fetoe le ga rona ge robala yena ga o tsele le o seng wa letsatsi lena nna le wena ngwaneso ga re mathele bukeng ya jobo e reng dintwa di diphapang tse ka ro rona di bakwa keng go na le batho ba dulang ba lwana ka ro malapa bona nna le wena ngwaneso gore dintwa di tle di fele ke ka Jesu fela gore dintwa di tle di fele sengona kapa nakong ya kgolo ya jwale nakong ena wena ngwaneso

gobane modimo yenwa le re mo sebeletsa o biletse nna le wena nako nye telele o shwetse nna le wena mantswana re boiketle ngaka ke fela ke ne ke itse ke kebe ka sisinyeya le ka mohla o le mong empa nna ke re o wena tsitsinyeya gobane jesu yenwa e re mo sebeletsang ga a otsele ga a robale gobane ke modimo ya phelang ya phelela nna le wena ebile ke modimo ya dulang a re a losa ka letsoo la gae ka metlha le matsatsi gobane modimo yenwa ke modimo ya phelang nna le wena ngwaneso ka re o leeto lena leeto le thata leo banna le basadi ba sitwang go le nka ga re tlo tsamaya fela mona bukeng ya tafita tafita ya reng go lehlonono motho yeo tshito ya gae e tshwaretsweng yeo sebe sa gae se apesitsweng nna le wena ngwaneso re phela kare go dikomang re phela kare go ditabatabelo kare go ditshebeletso tsa rona kare go malapa kare go mesebetsi kare go dipalangwang nna le wena ngwaneso ga re tlo phela fela re tlo tsamaya ka molaetsa ona o reng o iketle ngaka ke fela ke ne ke itse nke kebe ka sisinyega le ka mohla o le mong nakong ya jwale ga re batle jesu mo a leng teng ka dinako tsotlhe.

laeta wona ore fanang ka ona wena ngwana Yesu ke mo laeta o ba pileng le morena Jesu ke mo laeta ore tlameang o pela ka ho ona ga re phela o rimale fatshe

kimudimuyaphila kari umlaetsa wona hona le mantswaring ho le hlonono eo tshito ya hai e tshwaretswe eo sebisa hai se apesitswe ditendibi tseo banna le basadi ba phelang ka o tsona empa wena o le modimo wa di apesa ka letsoho la moya gobane la nama di dula le silafetse ka mehla le matsatsi. Bophelo bo re tsamayang go bona jwale ke bophelo bo thata bo re tlameyang go ikapesa ka modimo wa rona e leng modimo ya maatla ka mehla le matsatsi. Go seng ga re tsoa re tlameya go hweletsa go yena, re tlameya go lebisa matlho a rona ga a lebise go yena. Ga ditsietsi tsa lefatshe di aparela, lebisa matlho a gago go yena ka mehla le matsatsi. Ka nako eo re tlameya go mathela sekgutlwaneng se kgetheileng go sebeletsa Modimo ka lebitso la Morena Jesu.

Don't want to mess it up. That's a good one. I'm not going to score.